0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS. The time now on FMR. It's 9 o'clock.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lang mga sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos ng Rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture, ino sa naging babasihan ng listahan han mga parauma nagahayupan parupangisdang riba pang nga sektor ha agrikultura habugos ng nasod para matagan hinhinabang haira pag uuma. Kundiin ang mga qualified ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pagkatho opisinan municipal o city agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinhanglan nga impormasyon Edisyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumento hantuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagprobarhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo ngan waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kon restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug ini nga stasyon.
1: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahimtang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
5: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
5: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
5: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
5: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
5: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
5: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
5: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Polly Cotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mova It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Sino po sila?
4: Seni Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Bigan ni Loco Sor po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at mag-disinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: Welcome po sa ating mga masugid na tagapanginig sa ating programa, ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert. Atin pong aalamin ngayong araw ang oxidative stress at ang masamang epekto nito sa ating kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farland Sindak.
5: Ano nga ba ang tinatawag na oxidative stress, Doc Far? At ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan?
6: Sir Ted, ang oxidative stress, ito yung kondisyon na maaaring maranasan ng ating katawan kung mas mataas na ang level ng free radicals kung ikumpara natin sa antioxidant.
5: Mm-hmm. Para maiwasan pala, Doc Far, ang oxidative stress, dapat ay mayroon tayong sapat na antioxidant, di ba, sa katawan?
6: Yes, sir.
5: So, buti na lang, araw-araw akong umiinom ng DTX 500 at Mighty C.
6: Ang galing naman. At itong free radical, Sir Ted, ay natural ito na pinoproduce ng ating katawan. Kasi ito ay byproduct o latak sa tuwing gumagamit ng energy ang ating katawan. Halimbawa na lang nito, Sir Ted, kapag tayo ay nag-exercise o di kaya ay nagtatrabaho tayo. Pero alam mo ba, Sir Ted, na mas maraming free radicals ang napoproduce kung ikaw ay emotionally stressed?
5: Aba, hindi ha?
6: Yes, at ang rason dyan, kapag emotionally stress tayo, ay nag-i-exert ng sobrang effort ang ating katawan. So, ibig sabihin, gumagamit ito ng more energy.
5: Aba, kaya pala, Doc Far, na after magalit ng isang tao, nakakaramdam ito ng gutom.
6: Yes, sir. Ba?
5: Kasi it demands more fuel na manggagaling sa ating pagkain.
6: Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang free radicals ay hindi talaga maiiwasan. Kasi nga, ito ay natural na proseso ng ating katawan eh. Pero, kung sobra-sobra na ang level nito, ay masama na rin ang epekto.
5: Oo.
6: Dahil, sinisira nito ang ating mga selula at ang punterya nito ay ang ating DNA na nagtataglay ng lahat ng genetic instructions. In other words, Sir Ted, sinisira nito ang mga instructions ng ating katawan para gumana ng normal. Kaya dapat lagi tayong may karagdagang depensa gaya ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C na mga potent antioxidants na tutulong upang ma-neutralize ang free radicals sa katawan.
5: Correct, Doc Far. So, kapag nasira pala ang selula sa ating katawan, so ibig sabihin ba nito ay unti-unti nang namamatay ang ating katawan, Doc Far?
6: Yes, Sir Ted. Parang ganun na nga. Kasi yung ating selula, yan ang pundasyon talaga ng ating katawan eh. Kaya dapat itong mapangalagaan at ang DTX 500 at Mighty C ang panglaban natin sa mga free radicals.
3: DTX 500!
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang ating katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500 sa mga butika.
5: So aside sa nakakasira ng cellula, Doc Far, ano pa ba ang masamang epekto ng oxidative stress?
6: Yes, Sir Ted. Pag nasira na ang cellula ng katawan natin, ito ay maaaring humantong sa iba't ibang uri ng sakit at komplikasyon.
5: Nako.
6: Nagaya na lamang ng diabetes, liver diseases,
5: nako,
6: hormonal imbalances at maagang pagtanda ng katawan. Ayaw natin yan.
5: Ay, nako.
6: Pero pwede naman talaga itong maiwasan eh.
5: Yun.
6: Kung may sapat kang antioxidant sa katawan.
5: Yes.
6: At dyan na ngayon nangingibabaw ang DTX 500.
5: Wow.
6: Dahil ito ay may 1.3 million unit score sa ORAC scale na siyang sukatan kung gaano kabisa ang isang antioxidant. Siyempre, samahan na rin natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, na isa ring antioxidant na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
5: Yes, Doc Far. At ang free radicals, mga kaibigan, ay nagpapataas din ng chance na magkakaroon tayo ng cardiovascular diseases o sakit sa puso.
6: Yes.
5: Kidney disease, Alzheimer's disease, at ang pamamaga sa katawan. So, laging tandaan ha, mag-DTX 500 at Mighty C upang oxidative stress ay mapigilan natin.
6: Ayan, so yan po ang aming mga mahalagang impormasyon na maibabahagi namin sa inyo upang ang kalusugan po natin ay mapagyaman. DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, para sa kompletong proteksyon laban sa masakit na dulot ng free radicals.
5: Nako, Doc Far, kapos tayo sa oras. Ayan. Tara Doc Farm, magkape muna tayo ha.
6: Sige.
5: Ng DTX Coffee Mix. Hindi ako nakapagkape kanina eh. So ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farland, si Doc, ay nagsasabing
5: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Health Alert.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa.
10: Baka
9: may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500.
10: DTX 500.
9: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
10: Sugar cane extra.
9: Na may pinakamataas ng ORAC value.
10: Na epektibo.
9: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DTX 500.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Polycoffin, semencha, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo,
2: DGX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DGX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalang pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph. Nga naigbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hining nga istasyon.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: chocolate, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.

May dalawang magkasundahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio imperata ad petendam pluviam. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise in temperatures, so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open our eyes to the riches and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation, so that we may always use them responsibly and protect them from abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us, for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalantahan. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
7: Nationwide.
3: Sabay ng napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome sa ating palatuntunan at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating palamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Alan po. Taga-Samar po, Santa Margarita po, Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: An-An.
0: An-An. Tama
1: po. Opo.
0: Taga Santa Margarita. Santa Margarita.
1: Samar.
0: Samar, opo. Nanay An-An, ilang taon na po kayo?
1: 68 po, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 58,
0: okay po. Yes. Nanay, kayo po ba umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, Kuya Boy. Matagal na kong gusto tumawag sa iyo. Hindi ako makapasok sa programa niyo.
0: At least po ngayon, nanay, nagkakausap na tayo. Tama?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Thank you. Oh, nanay, balitaan niyo naman ako kasi maraming nakikinig sa atin ngayon. Luzon, Visayas, okay. Hanggang sa Mindanao, nanay. Napapakinggan niyo yan. Alam niyo po yan.
1: Hindi maiwasan yung sakit sa katawan, Kuya Boy. Yung pagsakit ng tiyan ko, yung sabag. Yeah, makatulog kaya boy, kapag yung pagbawas kaya boy, mahirap. Pero ngayon kaya boy, ngayon kaya boy, ng mahigit ng 4 taon kaya boy.
0: Ngayon,
1: 4 taon na akong umiinom.
0: Ngayon
1: umiinom
0: okay na.
1: Wala na kaya boy, ang gaan ng pakiramdam ko. Nagpasalamat
0: wow.
1: Nga ako sa, nagpasalamat nga ako sa rice coffee, nandyan yan.
0: Thank you.
1: Opo, kaya boy.
0: Salamat
1: kung po. Walang budget, kaya, kung walang budget kaya boy, bili ako ng sashila, tagbahin sila dito sa Santa Margarita. Oo, pag wala akong budget.
0: Pag walang budget sa Seisha Sheila. Tama. Opo. Tama yun. Basta.
1: Opo, kaya po. Basta lang hindi malang absent ang pag-inom ko, Kuya Boy.
0: Tama yun. Tama yun, nanay.
1: Oo, Kuya Boy.
0: Tama po.
1: Yung mga kamit-bahay ko, Kuya Boy, pag meron siya ikminto sa akin na masakit ng katawan niya, induso ko, Kuya Boy, yung rice coffee mo, kasi herbal daw yan. Oo.
0: Tama. Tama po yan.
1: Oo po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, nanay.
1: Salamat na po.
0: Oo.
1: Oo po, Kuya Boy. Pasalamat na ako doon sa rice coffee niyo.
0: Thank you. Kami po yung dapat magpasalamat, nanay. At kayo po itinugunan niyo po yung ating panawagan na maging malusog tayo, maalis yung maibsan yung lahat ng ating mga karamdaman.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Opo, opo. Maraming salamat
1: pati
0: po sa inyo.
1: Pati yung asawa ko, Kuya Boy. Pati yung asawa ko,
0: opo.
1: May karamdaman. Opo. PWD yung asawa ko, Kuya Boy. Kasi naputulan ng pata, disgrasya. Pinapainom ko na palagi ng rice coffee, Kuya Boy. Araw-araw yan. Apat na sasi ang maubos, Kuya Boy. Minsan, taklo lang sa siya. Diluhan mo, Kuya Boy, nang nagpa-laboratory. Normal lahat, Kuya Boy.
0: Wow.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Very good.
1: Oh, hindi yan pero, Kuya Boy. COVID ang tested yan.
0: Tama.
1: Kasi nga, gusto kong tumatawag sa iyo para malaman ng lahat na hindi lang niya magdalawang isip, Kuya Boy. Rest ko, pinala talaga.
0: Tama
1: po. Kuya Boy?
0: Tama po yun, nanay. Maraming salamat. Opo. Talagang, kumbaga, proven and tested na po ninyo yung ating rice coffee.
1: Opo, Kuya Boy. Kahit pa mga kamag-anakan. Opo, Kuya Boy.
0: Nababalitaan niyo po, nasasabihan niyo na po yung mga
1: kamag-anak.
0: Tama po.
1: Kahit sabi nila, mahal, pwede hindi. Oo. Yung mag-instant coffee ka, walang benefit yan.
0: Oo.
1: Opo. Oo.
0: Tama po yun. Tama po yun, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, nanay, at least nakatawag kayo, nagkausap tayo, at naririnig kayo ng napakarami pong kababayan po natin na meron din po mga karamdaman. Di po ba, nanay, na sila po ay magsimula na rin ang pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Dalawang isip, Kuya Boy.
0: Tama.
1: Dahil herbal yan, hindi yan makasama sa katawan. Kahit
0: tama.
1: Pa umusin mo pag...
0: Tama.
1: Gawin mo, Kuya Boy, oo.
0: Tama po.
1: Ang daan sa katawan, Kuya
0: yes.
1: Boy.
0: Ilang taon na kayo, nanay, umiinom ng ating rice coffee?
1: Apat na taon na ako, Kuya Boy.
0: Apat na taon. Very good po. At saan po kayo nabili dyan sa Santa Margarita, Samar?
1: Marami dito, Kuya Boy.
0: Marami dyan.
1: Marami dito.
0: Hindi na uubusan.
1: Hindi problema. Marami dito.
0: Very good po, Nanay. Maraming salamat po. At Nanay, yung atin po namang 25-in-1, nakatikim na po ba kayo noon?
1: Hindi ako nakasubot yan, Kuya Boy. Ang sabon niya, sinubukan ko, Kuya Boy. Binili ko.
0: Kumusta?
1: Ako na sa balat ko na, Boy. Makaputi, Kuya Boy.
0: Yeah. Tama po. Tama po yan, Nanay. Oo. Opo. Maraming.
1: Hindi ako gumagamit ng lotion, Kuya Boy, kasi para ang smooth sa balat, Kuya Boy.
0: Yes. Napaka-smooth sa balat. Oo. Tama po yun.
1: Oo po, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Si Tatay, bukod po doon sa naging normal lahat ng mga results sa kanya laboratory. Ano po yung dating pinoproblema ni Tatay noon?
1: Yung arthritis niya, Kuya Boy, may arthritis yan.
0: Aha, arthritis.
1: Tapos,
0: opo.
1: Oo, tapos yung BP niya.
0: Aha.
1: Yung upo niya, hindi siya makatulog kay yung over sa iyang blood pressure is mababa. Yung magbubi niya, upo.
0: Opo.
1: Tapos, nung sa laboratory kami, natakot niya ako, baka ano ba resulta. Pero pag sinabi ng doktor, okay nga.
0: Normal lahat.
1: Normal lahat. Hindi ka maniwala, Kuya Boy. Oo,
0: tama. Tama po. Very good po, Nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Yes.
1: Sabi ko, sa rice coffee na yan.
0: Dahil sa rice coffee, opo. Yes po, Nanay. Opo. Nanay.
1: Gusto na yan, Kuya Boy.
0: Opo. Bukod po sa inyong dalawa, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa loob ng bahay po ninyo?
1: Yung pamangkin ko. Sabi niya, para balagi daw siyang nahihilo, Kuya Boy, pag nagbiyahe.
0: Uh-uh.
1: Opo. Sabi ko, subukan mo yung rice coffee. Bili ka dyan, o. Kaya malapit lang.
0: Oo.
1: Bumili siya, Kuya Boy. Inubukan niya.
0: Tama po.
1: Inubukan ko, Kuya Boy. Oo.
0: Very good po, Nanay. Maraming salamat. Nanay, maraming nakikinig sa atin ngayon. Buong Pilipinas, napapakinggan tayo sa iba't ibang estasyon ng radyo sa buong Pilipinas sa mga oras pong ito. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay, sa lahat ng mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, pero may mga iniindang karamdaman po, Nanay? Go ahead po.
1: Yung hindi pa nasa inom ng rice coffee, huwag kayong magdalawang isip. Inom na lang kayo. Sa clothing, antistid yan sa akin. Apat na taon akong mag-inom. Okay, magaan sa katawan. Lahat na iniinda ninyong karamdaman, huwag lang kayong magdalawang isip. Inom na kayo ng rice coffee. Yan lang, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po, Nanay.
1: Salamat,
0: God bless po.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Thank you very much po,
1: salamat,
0: Nanay.
1: Salamat sa programa niyo. Thank you, Kuya
0: Nanay.
1: Boy.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye, bye, Nanay. Salamat. Thank you.
1: Bye-bye, Kuya Boy.
0: Salamat po. Ang ibigan si Nanay, An-An ng Santa Margarita, Samar. Napakinggan nyo, mga kaibigan, ang kanya po namang napakagandang kwento patungkol po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee. Apat na taon na umiinom ng ating rice coffee. Kaya po yung mga nagsisimula pa lang tapos naghahanap na po ng bakit naman, Kuya Boy, wala man bagang epekto to, Kuya Boy. Tuloy-tuloy dapat nga ni... dapat po tuloy-tuloy. Ano po, ah? Again, dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom. Tingnan niyo po si Nanay An-An. Ang kanya pong kwento ay hindi lang po isang linggo, isang buwan, kundi apat na taon ng umiinom ng rice coffee. Pero pakinggan niyo naman yung galak sa kanya po namang tinig. Ano po? Kung gaano po siya nagpapasalamat ng kagandahang na idulot po sa kanya. Hindi lang po sa kanya, kundi pati sa kanilang buong pamilya, yung kanyang asawa at yung kanyang pamangkin na umiinom na po ng ating rice coffee. Ganun po katindi at katibay ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, basta po tuloy-tuloy po nating iniinom. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Elmar po ito, Kuya Boy.
0: Elmar, tama po?
2: Opo, Kuya Boy.
0: Taga saan po si Tatay Elmar?
2: Si Elmar po.
0: Taga saan po kayo, Tatay?
2: Dito po ako sa Diyungan, yung nakaraan ang tawag po, Kuya Boy.
0: Taga saan po? Taga saan?
2: Ay, napasalamat ako, Kuya Boy, sa rice coffee.
0: Bakit po?
2: ay yung sakit ng tiyan ko eh, nawala yung lalo na yung pagi ko ay maganda din, lalo yung ano, yung pagmamassage ko ay laging lakas yung pagmamassage ko, hindi na ako kagaya din ay napapagod ako, talaga yung rice coffee ay laking bagay na nakatulong sa akin.
0: Tama po, maraming salamat. Saan po kayo nabili? Taga saan po kayo?
2: At nagpapasalamat ako na laking tulong sa akin yung rice coffee dito yung ginamit ng kasangkapan sa akin, kuya.
0: Apo. Tatay Elmar, taga saan po kayo? Taga saan?
2: Utsungan po ako samantala kasi dito ako nagmamasal sa Utsungan. Sa
0: Romblon? Utsungan?
2: Dito ako ngayon sa Ligaya, Barangay Ligaya, pasyal dito sa kaibigan ko.
0: Apo. Ilang taon na po kayo, tatay? Ilang taon?
2: Atong nakaraang tumawag sa'yo, si Elmar po, 27 na po yung edad ko.
0: Apo. Tatay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
2: Opo, kuya, kasi yan talagang ikuan ko kasi magbabalik ako ng product niya. Maganda kasi yan. Isasabay ko sa pagmamassage ko ay maganda yan sa pagmamassage para sa mga customer ko.
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
2: Yun nga, at pwede ako tatay, kuya, makabati sa mga...
0: Go ahead po. Go ahead po. Go ahead.
2: Shout out pala dyan sa kay Nanay Inday at kay Rian, sa aming friend, kay Maclean, at tatay John, no, na dito sa Barangay Ligaya, dito po sa Utsungan, at sa lahat na kay Utol Edgar, no, sa lahat ng mga kapatid niya, lalo na po sa lahat na hindi pa nakatikin ng rice coffee, ay subukan ninyo kasi ako, nakapatunay ako na yung rice coffee ay nakalaking bagay na nakatulong sa ating kalusugan, mga kababayan. No? Sa lahat po na nakapakinig ngayon, at lalo na po sa mga taga-loob, no? Sa mga kabuhana ko, kay Tito Ion Moreno, kaya sa lulo ko, lolo Kikoy Bernardo, sa lahat, kay John Edith Dabas,

sa ating baladudunan, mga kaibigan. Itawag lang po dito po naman sa ating baladudunan ang inyong po naman mga kwento at mga patotoo, katanungan na kung kayo po ay nakatutok ngayon, nakaantabay po naman sa ating programa. 0969-226-9623. At tayo po'y napapakinggan dyan po naman sa 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat po naman. Ganon din po sa radyo natin, Bonpen. Maraming salamat. And dyan sa FM Radio Kamsur, radyo natin, Buwak, Marinduque. Maraming salamat. Yung lahat po naman na nakatutok po naman sa atin sa Radyo Bandera, Katarman. At sa lahat po ng mga nakatutok po naman sa atin sa buong Pilipinas, maraming salamat po naman. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa atin po namang kwentuhan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Okay, eto mga kaibigan, isang pag-aaral na nabasa po natin. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo ito mga kaibigan dahil napapanahon po ito. Ayon po sa isang pag-aaral na isinagawa po sa isang universidad sa ibang bansa po mga kaibigan, na ang patuloy daw po na pagtaas ng bilang mga nagkakasakit po naman ng dengue ay maaaring konektado po sa nararanasan nating El Nino phenomenon sa atin po namang rehiyon. Ano po ah? Ayon po sa isang dalubhasa sa punong may akda ng pag-aaral po na isinagawa. Teka lang, babalikan natin yan. Meron po tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Sino po sila? Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Siya ni Rosa.
0: Rosa. Tama po, Rosa?
1: Yes, sir. Oo.
0: Taga saan po si Nanay Rosa? Taga saan po si Nanay Rosa?
1: Dito lang sa Bugalyon, Kawayan.
0: Bugalyon?
1: Sir. Ay, Kuya Boy.
0: Wait lang, Nanay. Bugalyon?
1: Bugalyon. Kawayan?
0: Isabela?
1: Kuya Boy.
0: Kawayan, Isabela?
1: Oo, Isabela.
0: Ah, okay po.
1: Kuya Boy.
0: Ilang taon na po si Nanay Rosa?
1: 71 years old.
0: Opo. Nanay, ano po yung maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Kanayon na kan binigiti ko programang there. Ay, Kuya Boy.
0: Apo.
1: So, we submit the check it agad si anak ko nga na-stroke. Sa balitik ng nagnana, nga-glintig, iba na, naka-ngato. Tapos, pati siya, agdara sakit si ulok. Tapos, kada madaling araw.
0: Masakit tapos, Nanay, masakit yung ulo kada madaling araw?
1: Opo. Oo, winter.
0: Okay po.
1: Tapos, ano sir, naawin sa punit niya. Kwa, na dumdumig tinka. Tapos, DJ, ginatang ko nga rice coffee. Sa baligayan, letter na. Rice kumangin. R-I-S-E meat. Edy bagantik R-I-S-T. Diba, Kuya Boy?
0: R-I-S-E po, Nanay. R-I-S-E. Opo.
1: Oo, sir. Min sa Bali, ginagatan ko, sir.
0: Opo. Nanay,
1: sa Bali.
0: Ano po yung salita po ninyo? Hindi ko po maintindihan. Ano po yun?
1: Ay, Cagayan.
0: Ah, Cagayan. Sorry po, Nanay. Ha? Hindi ko po maintindihan masyado. Sige po, ano pong...
1: Maintindihan.
0: Hindi ko po maintindihan. Nanay, pwede po bang Tagalogin po ninyo?
1: Kuya Boy?
0: Pwede po bang Tagalog?

0: Pasensya na po.
1: Ah, sige, sir.
0: Apo, ano po yung sinasabi po ninyo? Yung anak po ninyo, tama?
1: Ah, na-stroke.
0: Apo, na-stroke yung anak po ninyo. Tapos, ano pong naging epekto po sa kanya nung na-stroke po yung anak po ninyo?
1: Tapos, bumili din ako ng rice coffee kasi naiinggit ako. So, sinasabi mo na maganda yung kalusugan kapag
0: pag umiinom
1: ka ng ganyan.
0: Apo, tapos?
1: kapag nagsasalita ka, andyan na ako. So, nakaupo ako sa sa lamisaan na kinukuha ko yung sinasabi mo na number.
0: Opo.
1: 09, gano'n, 69. Tapos yun, nakuha ko na yung last number. Ayun, tumawag na ako sa iyo.
0: Thank you,
1: Nanay. Tumawag na ako sa iyo.
0: Opo.
1: Kasi nainggit na ako sa iyo. Sir, ay, Kuya Boy.
0: Opo. O, Nanay, kayo po ay umiinom na po ba ng ating rice coffee?
1: Sir. Kuya Boy, bago lang ako bumili nung last week.
0: Okay. Last week lang?
1: Opo. Last week.
0: Very good. Ituloy-tuloy niyo na po. Simulan niyo na po yung pag-iinom. Ituloy-tuloy niyo na po, Nanay. At makakatulong po ito sa ating kalusugan, Nanay.
1: Opo.
0: Yes. At dapat po tuloy-tuloy.
1: Bakit,
0: opo.
1: Kuya Boy, bakit yung anak ko na uminom dyan, yung binili ko na bago ngayon? Ha?
0: Ano po yun?
1: Sandali lang, sir. Kasi ha? Oo, ako nga yun. Kuya Boy ito. Si Kuya Boy ito. Kinakausap ko. tinatanong nila, sir, Kuya Boy, kung sino daw yung nagsasalita sa
0: sa radyo. Sa radyo.
1: Sa radyo. Kasi lumayo ako, sir. Kuya Boy.
0: Opo.
1: Ngayon lang ako tumawag sa'yo.
0: Thank
1: tapos
0: you.
1: Tapos last week, bumili ako ng rice cooker. Pero mali pala yung depper na binili ko.
0: Ah, mali po yung nabili po ninyo.
1: Oo, sir. Yung binili ko, RISE.
0: Hindi po. Yun po yun, Nanay. Ang atin po ay RISE. Kasi,
1: oo nga, sir. Mali.
0: Kasi,
1: mali.
0: Ang mali po yung nabili po ninyo. Bakit? Ano pong spelling ng nabili po ninyo?
1: Oo, mali, sir. Kuya Boy.
0: Ano po yung nabili po ninyo? Anong spelling?
1: RISE. Coffee.
0: Oh, yun po yun, Nanay. Yun po yung sa atin. RISE. Yun po yung ating rice coffee.
1: Yun sana, pero mali.
0: Ah, mali. Ano pong nabili po ninyo?
1: Bakit pinainom, Kuya Boy, pinainom ko yung anak ko na isa kasi nainggit din. Tikman ko nga, sabi niya sa amin. Tapos tinatikin ko, kagabian niya, ininom niya isang baso. Tapos kagabian na daw, utot ng utot. Tapos gusto niya akong tumahiin. Magbawas.
0: Apo.
1: Hindi, masama, Nanay. Iba. Hindi pwede sa akin yan. Sabi niya sa akin, Kuya Boy.
0: Nanay.
1: Hindi pwede, garod sa'yo.
0: Nanay, kung yung nainom po ninyo, nabili po ninyo ay RISE, yun po yung ating produkto. Apo. Yun po yun sa atin.
1: Apo.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po kung yun po yung nabili po ninyo, yung RISE, tama po yung nabili po ninyo. Hindi kayo nagkamali.
1: Ganun po, Kuya Boy.
0: Opo. Kung yung pong ano po ninyo, yung pinainom po ninyo ng ating rice coffee na sinabi pong umuutot tapos nagbawas, tama po yun, Nanay, kasi cleansing po yun. Cleansing yun. Tama po yun. Kasi kapag uminom ka po ng ating rice coffee, yung iba na ating mga kababayan, kagaya po ng inyo po namang anak, nasabi po ninyo, pinainom po ninyo na utot ng utot, tapos nagbawas, dapat lang po, Nanay, na matuwa siya kasi nililinis po naman yung ating katawan. Kapag ganyan po, Nanay, mas maigi po yun na ilalabas po natin lahat ng basura natin sa loob po ng ating katawan. Kaya po, huwag po siyang matatakot, huwag niya pong ihinto yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po yun, Nanay, yun po yung epekto ng ating rice coffee sa ating po namang katawan.
1: Kuya Boy.
0: Okay.
1: Tuloy-tuloy lang. tuloy-tuloy lang namin garud, sir. Ay,
0: yes, opo. Boy? Opo, nanay. Huwag po matatakot kapag habang umiinom ng ating rice coffee ay kumbaga parang hinahalo kayong tiyan. Kasi po yan po yung healing effect ng ating po namang rice coffee, nanay. Ibig lang sabihin, epekto po yung ating rice coffee kapag utot ng utot, nanay, na ilalabas po natin yung mga basura, yung mga toxin sa loob po ng ating katawan. Normal po yun, nanay. Ituloy lang po yung pag-iinom nito.
1: Ako nga, Kuya Boy, karasakit ng ulo ko. Okay lang ba na yan iinumin ko?
0: Yes, nanay. Yung ating rice coffee, makakatulong po ng napakalaki sa ating po namang kalusugan kapag yan po yung ginagawa po natin.
1: Okay, Kuya Boy. Tama maraming po. Salamat, Kuya Boy.
0: Yes po, maraming salamat po, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless
0: din. Yes, nanay. Bye-bye po, nanay. Maraming salamat.
1: Bye-bye. Thank you.
0: Ayun po si Nanay Rosa ng Bugalyon, Kawayan, Isabela. Huwag kayong matatakot kapag kayo po ay nakakaramdam po noon sa unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Dahil yan po ay healing effect. Ibig sabihin po ay ginagawa na po ng ating rice coffee yung mga paglilinis po ng ating katawan. Saka ngayong panahon ng tag-init, mga kaibigan, dahil panahon po ng El Nino, pag-uusapan nga sana po natin, kaya lang wala na tayong oras. Naku, pwedeng-pwede po natin gawing iced rice coffee po yung ating po namang rice coffee. Maging yung ating po namang 25-in-1. Napakasarap po niyang gawin na iced coffee. Anong gagawin po natin, mga kaibigan? Sa isang konti lang na tubig muna, tunawin natin doon yung ating po namang rice coffee. Maging 14-in-1 plus 1 man yan o 25-in-1 po, mga kaibigan. Pag natunaw na natin, mga kaibigan, doon po sa konting tubig na mainit, saka natin lagyan ng yelo at malamig na tubig po, mga kaibigan. Meron ka na po, mga kaibigan, na napakasarap at napaka-healthy po naman na rice coffee mix herbal coffee. Iced coffee po yan, mga kaibigan. Pwedeng-pwede po yan ngayon po namang panahon ng El Nino.
2: FM Radio, the vibes,
3: ang lupet!
4: Mahit tungod kaya tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad, tumtum alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
5: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata,
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
6: sugarcane extra,
7: na may pinakamataas ng ORAC value,
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
6: DTX 500!
3: Napakayanala!
8: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakayanala!
8: Mga isyong na kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakayanala!
8: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang paglarulahin mga isyo.
3: Napakayanala!
8: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.

0: I am born.
1: FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kain baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donation sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
6: Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
7: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
5: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
8: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
5: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
9: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
10: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
5: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
11: Isang mensahe mula sa Department of Health, Eastern Visayas Center for Health Development, National Voluntary Blood Services Program.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
4: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
5: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on!
4: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
6: Kayo ay nanonood
4: sa PRTV Manila, Channel 31.
7: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
8: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
9: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
4: Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 alas tuwing Sabado ng hapon dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
10: Ha, magandang araw sa inyong lahat. Ako yung susubok mag-DJ ngayon eh. Ako po si Michael Fahatin at ito ang 4 alas!
11: Yes! Yeah.
10: Narinig ba palakpakan? Parang oh.
11: Narinig.
10: Wow, di ba? Ang sarap pala ng ginagawa mo, brother, nag-DJ ka dito. Kasi wala po kami budget para sa spinner, kaya kami na lang po ang nag-i-spinner dito. Okay. Pangalala ka, brother?
11: Magandang hapon po sa lahat ng Alaskador at Alaskadora. Alan Herman po ang inyong Ace of Diamonds. Nako, huwag kayong kakalas. Maganda ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon sa 4 alas. Meron tayong very special guest. Abangan ninyo yan.
10: At syempre, nakita na yung sa likod natin. Akala nila. Hindi, syempre, kompleto ang 4 alas kahit meron kami isang alas na nasa Brussels.
11: Brussels lang naman.
10: Tek, pakilala ka.
12: Kailan ba lagi maganda ang pinag-uusapan nito? grabe yung PR mo. Pati tayo pini-PR. No? Pasahod ka ba dyan, Mike?
10: Coming, it's coming.
11: Parang ano ah.
12: Kung magandang pinag-uusapan, saan mo hinugot dyan?
11: Parang ginaw na ginaw ka dyan, Seca. Saan naman dyan?
10: Sarap na buhay eh.
12: Lamig eh. Lamig. Grabe.
10: Naka-turtleneck eh.
11: Para may kasama ka
12: po. Kaya dito, may general strike. May welga. Parang na-inspire ako, mag-i-strike din ako sa 4 alas.
10: I know. Wag.
11: Easy. Pakilala ko muna, Sek.
10: Hanggang electoral revolution lang tayo.
12: Ronald Liamas, Ace of Spades. Yeah. No? Pinapala ko yung kaka-approve lang na national budget ni Alan.
11: Inala agad.
10: 7 trillion.
11: Ayos.
10: Ito tahimik. Meron tayo isang alas na tahimik eh.
11: Asan na yan?
10: Tahimik lang.
11: Okay.
10: Tahimik.
11: Ba't parang tahimik ka? Si Prof tahimik lang?
10: Si Prof tahimik?
12: Ano yung Committee on Silence? Kilala ko nila yung Committee on Silence.
11: Tahimik ka. Ay, tayo. Ano ang ginagawa?
12: Ang ginagawa? Oh, ayan. Ba't lumipat sa upuan ko?
11: Ah! Yung tahimik? Lumipat?
12: Yung tahimik? Lumipat?
11: Lumipat yung tahimik?
12: Lumipat. Committee on Silence, tas palipat-lipat. Nasa ba yan? Nasa majority na ba yan? Nasa majority na ba yan?
11: Bigla-bigla. Pero meron akong request sa'yo, Prof. Since lumipat ka na, eh, ba't di mo isama yung kapatid mo?
10: Oo nga naman, yung kapatid mo. Ba't hindi lumipat?
11: Uy!
10: Uy! Naiwan si Dr. Gida. Hey, Dr. Gida!
12: Okay, sama mo na rin yung kan. Sama mo na rin yung paru-paro. Tignan mo.
11: Baka may paru-paro sumunod. Kilala natin yun. Pakilala ko muna, Prof.
2: Magandang hapon, mga Alaskador at Alaskadora. Doc Guido in the house.
10: Yeah.
11: In the house.
10: So lumipat ko lang sa majority. Babalik sa minority.
2: Babalik na sa... Yeah. Oh, hindi naman. Nasa majority pa.
11: Majority
2: kasama ko pa rin kayo. Siyempre, ayoko maiwan. Walang iwanan.
10: Okay, tayo likod mo. Parang mas gwapo yung nasa likod mo eh. Asan?
2: Yun. May makiting mata eh.
10: Parang Beatles eh.
11: Naku, dami nangyari ngayon linggo.
12: Sino yan? Sino yan nasa likod mo?
10: Sino daw?
11: Pakita mo.
12: Sino yan? Kamukha ni Icon ah.
10: Nino?
12: Kamukha ni James Bond.
2: Si James Banks.
11: James Bond.
12: Wow. Kamukha ni James Bond pagkahulog na ng building.
10: May timing ah.
2: Na flat.
10: Mali.
11: Masyado ka nag-enjoy.
10: Balibid doon, kwak.
2: Nasa yung ano?
10: Pero syempre, okay, nakita niyo ba yung nakaraang mga hiri? Ang daming pasabog.
11: Medyo yung bloodbath na hiningi ng ating vice president. Medyo parang...
10: Naligo na ba sa
11: bigo? Maybe better choice of words. Dahil mula nung na 3 days bloodbath siya eh. Parang sunod-sunod eh. BIR, AMLAC, tapos itong nakaraan, yung financial experts, yung forensic.
10: Kulang yung abacus ko, kulang yung calculator. Kailangan nata scientific calculator dahil ang daming digits eh.
11: Maraming digits.
12: Ano ba kayo? Hindi nyo man napanood yung kanyang press con? Sinagot niya lahat yan ah.
10: Ang sabi?
2: Sabi, Sek.
12: Ha?
10: Ang sabi?
12: Sinusuri ko pa, hindi ko naintindihan eh. Pero nag-press con siya. Ilang mahal na sa akin? Nag-press con siya para sagutin at yung homophobic attack dun sa kanyang kaibigan. Kaya nakakasuhan ng kanya ng misogynistic tendencies.
11: Tayo pa namibiktima.
2: Tayo yata yun, Sek. Tayong nakakasuhan eh.
10: Meron tayong special guest.
11: Ito, masasabi natin na ito ang original.
10: Yeah, the OG.
11: Dito ako, camera. Yun, hindi si Mayo. Ito masasabi natin, original, batang Quiapo. Naku, tuwan-tuwa ang mga residente at constituents niya sa 3rd District of Manila dahil feel na feel nila ang kanyang pag-aalaga and his concern for his constituents at isa siyang membro, matapang na membro ng ating prosecution team. Walang iba kundi si Kong Joel Chua. Kong Joel Chua! In the house!
10: Ako DJ! Yan. Welcome to Kato Alas. Po kayo. Yan.
11: Boss.
10: Syukran.
11: Yan!
12: Kong! Magandang hapon, Kong! Kong, bakit nyo naisipang mag-guest dito sa walang kwentang show na to?
10: Eh, sabi sa akin, may cartoon daw dito.
11: Ikaw lang ang nakakakita ng cartoon yan. Eh. Dito, may cartoon dito.
12: Pardagulan agad. Yan ang original na batang Quiapo.
11: Yes, sir.
12: Kasing gwapo rin nung artista sa batang Quiapo.
11: Baka Coco Jam ito. Hindi Coco Mar.
10: Shout out sa mga taga Quiapo dyan. Ako'y tumira dyan ng halos 5 taon sa Quiapo.
11: You're also batang Quiapo.
10: Batang Quiapo, batang Pasig. Para ko si Robin eh. Kahit saan ka napunta, doon din ako.
11: But that's not part of your constituency, Kong.
10: Which one?
11: Quiapo, is it?
10: Part yun.
11: Ay, tama, sorry. It's a huge part. District 3.
10: Doon ako pinanganak. Correct. Pinanganak hanggang lumaki, hanggang nagbinata.
11: Pero
10: kayo yung 4 alas, ang daming nanonood sa inyo. Congratulations.
11: Salamat.
10: Yung hipag ko, laging sinusubaybayan kayo, si Ethel Tolentino.
11: Oy, Ethel!
10: Idol nga. Kayong apat, pero lalong-lalo na si
11: Secretary. Ibig sabihin, mababa ang standards ng inyong ano, ni Mang Hotel. Si Ronald Llamas ang paborito. Then, bakbakin na natin habang hindi nakikinig.
2: Oo, bakbakin na.
13: Pero na naman, busy-busy to. May ka-date siguro to sa katabi. Ano?
11: Wala, walang reaction. Ay, naka-mute.
13: Mute. Kasi may kinusap na babae, ni-mute niya.
11: Ni-mute niya.
13: Papahuli ng buhay ito si Sek talaga eh.
11: Yun.
13: Mute!
14: Oo, kaka-approve lang ng national budget nyo.
13: Yeah.
14: Diba? Ano ba nangyari doon?
11: Sa national budget?
14: National budget, oo.
13: Ano ba? Wala, nasa Senate ako eh.
14: Okay ah.
13: Lusot.
11: You have no personal knowledge.
13: Anong personal? Yeah.
11: Mama-objectan ako.
14: Pero sige, mamaya ako na babanatan. Papakawalan ko muna si Kong Chuan, nasa Senate pala eh.
11: Sa ano, Lusot. Pero Kong, ano masasabi ninyo dun sa mga nakaraang araw as part of the prosecution team? What's the feeling? Is the moral high? Finished na ba? Knockout punch na? Ano sa tingin ninyo ang trajectory ng
13: nahilo?
11: Medyo nakakahilo.
13: Nakahilo. Yung sinasabi nilang mga simpleng buhay, nakita natin. Nakita naman ninyo yung ano, di ba? Kumain sa restaurant sa Ginza, 100,000 ang gastos.
11: Correct.
2: Legit talaga yun.
11: Legit. Literal yung resibo. Literal yung resibo.
13: Sa Nike, magkano? 200,000.
11: Purchase. Ilang sabatos yun, Kong. Tapos yung naalala ninyo dati, yung picture ni FPRRD, yung naagnas yung swelas na
13: sabatos. Oo, yun nga yun. Parang totoo.
11: 200,000 ba lang ginasto sa Nike? Palagay ko, ano eh. But
14: in yung kulambo, magkano yung kulambo?
11: Mas mahal
14: pasta. Yung kulambo nun, ha?
11: Kasing mahal ng pasta, kung nakita ninyo yung hirit ni Attorney Alex Cabrera kahapon, di ba? Magkano yung binayad dun sa dentista? Parang 11 million? 11 million pesos to the dentist.
13: Pero yung dentista niyo, diba yung dentista niyo ng partner din nila sa negosyo?
11: Ka-partner sa negosyo. In fact,
14: pero Kong, huwag kayo masyado makinig dyan kay Alan.
13: Oh.
11: Bakit?
14: Mas malaki budget niyan.
11: Sana true. Diyos ko. Pero ang advantage ko, Sek, hindi ko kailangan mag-declare sa SALN.
14: Pakita mo nga yung mga ipin mo. 20 million yung mga ipin
11: niya. 20 million worth of pasta, di ba? Talaga nag-enjoy ka dito.
13: Sobra nag-enjoy. Ito. Simulan na nga natin ang jokes. Una na ako. Hindi raw
14: Namiss ko lang kayo. Kayo naman eh. Wala bang karapatang mamiss kayo?
13: Meron naman. Sek, namiss ka rin namin. At maraming nakakamiss sa'yo. Na? Sa iba't ibang dako ng daigdig.
11: Marami.
13: Mag-joke muna tayo, Sek, ha? Kasi medyo, yung kanyang internet natin, hindi katulad yung last week na matulin. Unang joke, hindi rin matagumpay ang war on drugs ni Digong ayon kay Vice Mayor Respicio.
11: Bakit?
13: Di ba DDS
11: yun?
13: Pero, wa-effect daw sa kanya ang droga. Bakit? Natural daw kasi ang sayad niya. Siya rin sabi niya, hindi ako!
11: Mr. Magdalakaw!
15: FM Radio! The Vibes!
16: Ang Lupet!

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and its Showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
2: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
1: Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Distrito mo sa Maynila?
6: Sa akin.
7: Wala eh. Walang Kali 88.
5: Walang Kali 88.
7: Walang Kali 88.
5: Alam ko lang Kali 88, paternal eh. Kaya po din yun.
7: Bilibid Biyeho.
5: Yun, Bilibid Biyeho. Yun.
7: Doon ako lumaki.
5: Wala ko dyan, Bilibid Biyeho. Yan.
8: Bilibid Biyeho.
9: Ayon. Ayon kay BP Sara.
5: Ah.
9: Hindi siya mahilig sa chocolates,
5: yeah.
9: Bugs, at relo.
5: Uy! Ha? Uy! Oh, saan siya mahilig?
8: Hindi daw?
9: Saan lang siya mahilig?
8: Saan nga? Saan?
9: Sa boga lang.
5: Boga! Boga!
8: Sa boga.
5: Boga.
8: Sa boga.
7: Baril.
8: The barrel.
10: Wala akong tinanggap o pagmamayari na Hermes bag o Patek Philippe na relo. Meron kaming no gift policy. Dagdag pa dito, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit.
8: Ano daw yung baril? Magkano raw? Parang umabot sa
5: 7 million
8: eh. Oh. Hindi nga na makamahalan yun. Ano? Oh, di ba? Pero, alam mo, kalma lang tayo.
5: Kalma lang.
8: Si Pia, kailangan ng pangpakalma.
5: Oo.
8: Si Camille, nagsisimula ng kumalma.
5: Oo.
8: Si Mark, kalmado na ulit.
5: Yay! Yan yan eh.
8: Uwi na yan.
5: Uwi na yan. Oh. Napansin niyo ba yun?
9: Na.
5: Kalmado na eh. Oh, kalmado na, Sek. No? Parang ikaw, Sek, kalmado ka ngayon ah.
9: Ako lagi. Lagi akong kalmado.
5: Kalmado.
9: Hindi nyo papansin?
5: Oo. Oh.
9: Ito, mas kalmado to.
5: Ah, sige. Oh.
9: Si Roque, uwi lang. Oh, si Roque, uwi lang pag umuwi na si Digong.
5: Tama. Okay.
9: Si Leandro, kailangan umuwi para makapagpiyansa.
5: Oh, okay.
9: Si Loren,
5: ano?
9: Uuwing luha ay... Okay. Isimpatsya naman kayo.
5: Isimpatsya. Isimpatsya.
7: Iyak na ako eh.
5: Upihin na po kayo, mama. Ay, mami. Mami.
8: Oh, Kong.
5: Kong, ikaw, makijoke nga sa amin, Kong. Sige nga.
7: Damayan.
5: Damayan.
8: Oh, yan.
7: Sabi ni Robin,
8: oh.
7: Bakit nyo dinadamay si Tatay Digong?
8: Oo nga. Bakit nga naman?
7: Sabi naman ni Mans Carpio, damay lang siya. Kasi inilahad na yaman ng misis niya. Sabi naman ni BP Sara, ano man ang problema nyo, mas mabigat ang pinagdaraanan ko.
5: Oh.
7: Damayan nyo ako. Shukran.
5: Yeah!

0: ano, ang magka-partner sa negosyo.
1: Oy, pangat pala sa akin.
0: Pala sa akin, oh. Diba na rin?
2: Oh, tama, oh. Tama.
0: Pati pala si Man Scarpio at si Senator Alan Peter magka-social rin sa negosyo.
1: Talaga? Talaga nga. Ano pangalan ng negosyo?
2: Ano?
0: Eh, yung ano, yung Pokemon.
3: So wala at all record ang BIR ng bentahan ng shares of stock ni Attorney Manasseh Scarpio. So ibig sabihin, siya pa rin talaga ang may-ari ng Cali 88 Foods Corp. At peke pala ang pagbenta ng shares to Pekemong Incorporated.
4: Objection. Your Honor, objection.
5: Objection, Your Honor.
2: Pekemong yun.
5: Napaka-bastos naman ang prosecution. dapat nasa lugar. Dahil pag yung dalawa, si Alan Peter at si Matt Scarpio ay magsama sa kulungan.
2: Ano?
5: Iwas silang magsabon, baka madula sila.
0: Baka ma-cancel culture na
2: mahal kami ng MDRCB.
1: Si Sek may bagong joke. May bagong joke si Sek.
0: Cancel culture.
1: Sek joke!
5: Tunay na talagang mag-best friend si former President Gloria Macap.
6: Panahon ng tag-ulan, panahon din ng sakit. Sabi ni Doc, palakasin ang immunity. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
7: Delivers 100% daily requirement of immunity-boosting vitamin C and zinc.
8: How much po ang total transaction na nanilabas or palabas?
9: So, ito po yun, Your Honor, yung 1,308,123,528.68 pesos.
0: Sorry, magkano yun? Hindi ko nakuha.
2: 1,300,000 pesos.
0: Hindi nakasya sa scientific calculation.
2: With the B. So, pag-usapan natin.
1: Kahapon.
2: Yun. Kung Joel, ang yung inyong testigong
1: ano?
2: Forensic financial expert.
10: Or Alex Cabrera.
2: Correct.
1: Yan.
2: 807.
5: Haba nung kanya. Haba nung CB. Ay, ipagsabas naman yung CB natin. Wala lang makaka 110 ng CB.
1: Nung
5: pinapanood ko, ikaw, Doc Guido, nung pinapanood ko kasi, gumuhu yung aking self-esteem.
0: O nga naman, Sek, pati rin ka lahat tayo.
2: Pero sabi ng defense stranger.
5: Nagtatae ng doctorate.
2: Nagtatae ng doctorate.
5: Walang-wala yung doctorate ni Doc Guido.
0: Wala ko sinabi, Sek. Wala.
2: Saka yung pagiging conductor namin ni Michael. Kong, anong mga key points na na-highlight nitong si Alex Cabrera?
1: Saka biglang, boom! Kumari sa social media, 817 million.
2: Billion.
1: Close to billion. Ang undeclared assets. Anong tingin mo rito, Kong Joel?
10: Well, sabi ni Alex Cabrera, ano pa to, ha? Conservative.
1: Uy, pa.
10: Hindi pa kumbaga, walang double entry. Siyempre, nakagulat, di ba? Mm-hmm. Dahil ito, on top ito, dun sa kanyang 2025 na dineclare sa kanyang
2: tanong. 19 yung tanong.
10: Kasi 98 million ang sinabi.
2: Million.
10: So ito, ibig sabihin na ito, 98 million
1: plus
10: 817 million.
2: Eh, that's a billion pesos.
10: More or less.
1: Baka naman nilagyan niya sa others.
10: Ha?
1: Sa others, nilagay niya sa others yung 817 million, di naman.
10: Wala eh. Kasi yung 98 million na dineclare niya, nandoon na yung others, nandoon na yung real property.
2: Actually,
5: Hindi ba posible, Kong, na ito ay just the tip of the iceberg?
1: Yeah.
5: Na mas marami pa siyang undeclared properties. Parang ito lang yung initial na undeclared. Di ba posible yun, na, Kong?
10: Hindi nga natin alam kung yung mga real properties
1: pa, na
10: i-declare. Talaga namang nakapangalan din sa kanya lahat, di ba?
2: Correct.
10: So, pwedeng may mga dummy, so forth. Pero siyempre, tatanggalin na nga natin lahat yun. Dito na nga lang tayo sa sinasabi nga ni Attorney Cabrera na conservative.
2: Yeah. 817 million pa rin.
10: On top pa sa dineclare niya. So, give and take.
2: So what, a billion?
10: About...
2: Sek, magkano yung...
5: So next week, kung wala na kayong ilalabas ng mga properties niya,
1: yeah, no.
5: Next week, wala kayong coup de gras.
1: Yan.
10: Ano kasi next week eh, magko-cross na yung prosecution.

0: Alex, yung so, defense.
1: Ay, yung defense.
0: Yes,
1: ba?
0: Correct, correct.
1: So ngayon, malamang, ngayon hanggang bukas, eh, pinag-aaralan na nila lahat yung mga pinresenta ni Attorney Cabrera. So correct. Tingnan natin kung paano nila igigibain yung credibility. Para, dahil kung makita mo yung credibility, yung naglahat, isang oras, hindi pa tapos eh.
2: Correct, correct.
0: Nainip diba? Na lang si Sendulfo at si Pio eh.
1: Nainip na lahat eh. At baka, isa pang napansin ko dun sa hearing ah. Parang walang ano, walang member ng minority, kahit na isa.
0: Uy! Actually, I missed that. Really?
1: Parang walang, kasi tinitingnan ko eh. Ewan ko kung mali ako ah. Pero parang ni isang minority, parang wala akong nakitang
0: sumipot?
1: Senador
0: na sumipot.
3: Oy! Pakicheck nyo. May nakita ako.
2: Oh, yan, yan.
3: Ako po, nandun sila sa kwarto ni Alan Peter na pray over. Dahil ang pwede kasi sumagip sa kanila ngayon, dasal na lang.
0: Dasal
3: na lang. Lang.
0: Yun na lang ang defense. Yun na lang ang defense nila.
3: Dasal na lang.
1: Yung ko, parang hinahanap ko yung mga minority, parang wala akong nakita. Ewan ko baka naglaro lang yung mata ko, di ba?
0: I would think the moral kasi is so low. Dahil kaharap mo, resibo, dokumento, documents that were signed by VP Sara herself, who is a lawyer, diba? Who should know, who ought to know, diba? Kung ano yung pinipirma niya. So, paano mo kukunin?
1: Diba sabi nga ni, ano, ni Senator Irwin, na lawyer si VP, lawyer yung asawa niya, and I'm sure marami rin nakapaligid na lawyer din dyan.
0: Correct.
1: Diba? So, paano nagkaroon ng ganitong klaseng, ano,
0: Oversight. 817 million.
3: Ang tawag dyan, Kong, ang tawag dyan, impunity. Yo. Kaya mo, untouchable ka.
0: Yeah.
3: So pwede mong gawin lahat yan, yung kabuktutan na yan, dahil ang tingin mo sa sarili mo at sa mga kasama mo, hindi kayang galawin. Yan yung classic impunity.
1: Sa akong titingnan mo, di ba? Malalaki yung account ng mga panahon na magkakampi pa sila nung admin.
0: Yo.
1: Habang nung nag-away na, sometime in 2024 ba yun? 2025.
0: Hey.
1: Biglang lumiit na yung mga numerong nakita natin. No, no. Diba?
4: Nag-ingat na bali.
1: Nagkaroon na ng mga... Medyo, yung 60, na? Naging 3 million na yata. Parang ganun eh, diba?
0: Medyo.
1: Parang sa mapapansin mo, diba?
0: Correct, correct.
2: Pero sabi nga, binanggit mo si Erwin kanina, sinabi niya yung abogado ka, abogading mister, abogading mga nakapaligid. Yung kapatid, si Rafi, alam mo sabi,
0: ano?
2: Baka, ba't naman ganito? Parang tila sa lahat ng mga transaksyon, pinapahamak nyo ang Vice Pangulo. Sabi niya ganun. Kasi, ba't hindi siya sinabihan? Eh, pinirmahan niya. Eh, sa tingin mo ba may ganun lusot? Hindi naman lusot. May ganun depensa. Sorry po. Sorry po. May ganun depensa.
1: Eh, siya mismo abogado eh.
0: Uh-oh. Correct. 80%.
1: Sabi ko nga ng ganun. Sabi ko nga, medyo... Oh, hindi natin alam. Malamang tama si Sekriyaman. Medyo naging careless. Naging careless.
2: Impunity.
0: Impunity nga yung sabi ni Sek.
1: Impunity. Talagang
0: ano na, no fear of consequence. Diba? So, Sek, magkano yung kay, ano, CJ Corona? Yung undeclared ni CJ Corona?
3: $2 million.
2: Dollars. So,
4: mga 120 million.
0: So,
3: baro na yun. Petty cast lang ni Alan Herman yun.
0: Wow! sana.
3: Pero si Alan, dili-declare.
0: Yan. Hindi naman kailangan.
3: Dili-declare sa misis.
0: Yeah! si misis ang nag-audit. Si misis ang Alex Cabrera ng buhay ko. Pero, imagine yung kay CJ Corona, it was what? 120 million?
4: Mm-hmm. Yes, 120.
0: I mean, we're saying these figures, ha? Mga Alas Cadora, baka ma-misinterpret nyo kami, ha? Parang, ano naman to, parang sinasabi lang na andit-lit. Napakalaking pera niyan. Napakalaking pera niyan. We will never see that in our lifetime.
2: Talaga?
0: Pero si CJ Corona, 120 million pesos, ito pinag-uusapan, 817 million.
2: Mm-hmm. Conservative.
0: God. What is that? Times 7?
2: Yeah.
0: Diba? Times 7 the amount.
4: Tsaka tip of the icebergs pala.
1: Kung titignan ninyo, noong 2007, nung nagsimula siya, 7 million lang yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagsimula siya sa 7 million.
0: Mm-hmm.
1: Noong 2025, 98. So may more than 1,000 na siya. Diba?
0: Correct. So,
1: pero siyempre, ibibigay na natin.
2: Bigay na natin yun.
1: 98. Tingnan nyo, nakikita natin, hindi lang 1,000 na jump ito. 800 plus eh. Diba?
2: Yung sinasabi mo ngayon, Kong, if you were a judge, if this were in a regular court, yung pinabanggit nga ni Sek kanina, si
0: regular court, easy.
4: Hindi naman to regular show.
2: Sorry. Or, siguro, heart of public opinion na lang. Tignan natin sa lahat. Itong usapin na 817 undeclared, actually, itatanong ko sana, paano ipaliwanag eh. Pero, napansin mo ba, kung napansin mo kayo na, wala yung minority, narinig mo na ba, napansin mo na ba, sa depensa, na itinanggi nila na mayroong ganitong halaga ng pera?
1: Actually, very limited yung objection. Hindi mo ba napansin?
2: Correct.
1: Wala na masyado makapag... Hindi ko alam kung na-intimidate kay Kongchen.
0: Wala na eh.
4: So, wala na ang boses.
1: Kasi paano mo naman ano, objectan mo? Puro numero eh.
4: Correct. Saka resibo.
0: Lalatagan ka ng literal na resibo. Literal na resibo yung pinakita ka hapon.
1: Tapos yung mga resibo, yung mga... Kumbaga...
0: Declared eh. How can you argue?
1: Paano...
0: The document speaks for itself ba yun?
1: Sa Lunes. Kaya nga excited ako sa Lunes.
2: Kaya nga yung cross nila. Actually, parang sabi, parang naging lecture lang yung cross, wala namang naging punto. Napansin mo yun? Yung parang gano'n na, where is it going? Where is it?
0: Qualities.
2: Sa papapunta ito? Yung kanilang cross?
1: Ako, sa totoo lang, tingin ko, pupwede namang na ano eh, na dapat, baka mag-ano na lang sila, magpa-demurrer to evidence na lang.
2: Ah, yan. Yeah,
0: no. You know what? I think a lot of the senators, first Sergeant Cuatro Alas, from Guangzhou and Shua, I think a lot of the senators want that also.
1: Magpa-demurrer to evidence. Kasi
0: to
1: pagka pinahahaba mo, lalong nababaon eh.
0: Boss.
1: Di ba? Kasi,
3: pero babalik. Kung hanggang ngayon, eh, ini-invoke nila yung, kwan eh, back secrecy laws.
2: Yun nga.
1: Kasi nga, ganito nga, Sek Lamas, ganito nga, di ba sinasabi nila, may nagsabi, may narinig ako, hindi ko maalala kung sino. Ha? Hanggang ngayon, wala pang ebidensya pinipresenta.
2: Yun nga.
4: Diba? Yung nga narinig ko rin ko.
1: Di ba sabi, wala. O, demurrer to evidence tayo.
0: Correct.
1: Teka, papaliwanag natin kung ano yung demurrer to evidence.
2: Sige.
1: Ganito kasi yan. Sa court of law, pag sinabi mong demurrer to evidence, hindi mo nahayaan na hindi na magpe-presenta yung defense. Sasabihin ng defense, hindi na kang pe-presenta dahil yung pinresenta ng prosecution, wala namang ebidensya. So, desisyonan nyo na.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!
7: The time now on FMR. It's 2:02.
8: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
9: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
8: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at mga climate resilient agriculture practices, mas magiging ganda tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
9: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
10: Pero ano nga ba ang crop rotation?
9: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
10: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
9: At ano ang pakinabang?
10: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
9: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
10: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
9: Kaya, mga magsasaka,
10: huwag puro iisa.
9: Magpalit ng pananim.
10: Iikot ang pananim.
9: Aalagaan ang lupa.
10: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
9: Simpleng pagpapalit ng pananim.
10: Malaking tulong sa bukirin.
9: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Lusog wala. Wala kang lusog doon. Ma-elect into office. Dapat i-divest.
1: Yes, sir. Yes, sir. Kaso ang problema dito sa Salin, nag-declare siya eh. Mm-hmm. Siguro to justify kung bakit nagkaroon ng spike. Pero nakalimutan niya yung section 13 ng Article 7 ng 1987. Mm-hmm.
0: Damned if you do, damned if you don't.
1: Specifically, na sinasabi na bawal.
11: Bawal.
1: Diba? Bawal. Kasi why? Bakit binibigyan ng... Ba't pinagbabawal? Para hindi mo magamit yung influensya mo.
0: Hmm. Correct.
4: Kasi may conflict of interest pag meron kayong...
0: Ikaw ba naman businessman ka tapos lumapit sa'yo, vice presidente or presidente, gusto ko maging supplier. Hindi mo ba yun?
1: Saka hindi naman siguro, ikaw isipin mo, presidente ka tapos nagninegosyo ka pa. Diba? Para ka naman sobrang lumangan.
3: Tanong ko, kung ang tanong ko, kung sakaling makonvict si Sarah kung sakaling matanggal siya sa posisyon. Mm. Sakali lang ha, hindi ko sinasabi na 90% yung chance. Wala ko sinasabing gano'n ha.
0: Wala
3: ko sinasabi na malaki ang chance na siya ay makonvict. Pero kung sakaling siya ay makonvict, kung sakali lang ha, kung sakali lang, ano yung mga criminal cases na pwede isampa sa kanya?
0: Yan.
3: Kung sakali lang.
0: Good question to ask a lawyer.
1: Well, unang-una, kasi yung sa confidential fund na lang, more than 50 million eh.
0: Yan.
4: Yes.
1: So doon lang sa plunder, medyo ano na yun, medyo...
0: Tagilid.
1: Tagilid ka. Tapos may malversation ka pa, tapos may mga ano pa, may mga, yung mga grave threat. Eh, kasi yung grave threat, nakasampa na
0: ngayon. Nakasampa na.
1: So, plus ito pa, yung sa AMLAC. May violation ka na sa AMLAC. Dahil lumalabas yung mga... Kung sakali rin lang, ha?
0: Yeah.
1: Without discussing the merit. Sa bagay, wala pa akong subdued.
0: Wala pa.
1: So, dito lang.
3: Kaya naman magbayad ni Kong na 30,000.
1: Wala pa naman sa una. Umunis ka pa muna. Mapagalitan ka muna. Pero ibig sabihin, ito naman eh... Yung dinidiscuss ngayon, yung AMLAC, oh yun, doon lang, isa na yun, violation, may violation ano doon eh, di ba?
0: BIR.
2: BIR.
1: BIR.
2: Oh, diba? Yung mga hindi pagpapile, yung binibenta.
1: Marami-rami rin itong, ano,
0: naungkat.
3: So, kung sakali ay posibleng meron siyang non-bailable offense.
1: Yung plunder lang, non-bailable na yun.
3: Kung sakali lang.
1: Well, yung plunder, non-bailable na yun eh. So, pero hindi naman sinabi na guilty kan agad, oh. Di ba? Kasi yung pagpapatunay, that's another.
3: Wala.
2: Lahat ito pagbabakas sakali. Ng Senado. Na nakikita ka bang pagbabago? Parang sinasabi mo nga, parang kulang sa minority. Ang ibig sabihin ba nito, unti-unti na rin na kung ano man po yung desisyon nila, nung nakikita nila yung ebidensya, kasi naging engaged din sila eh.
0: Correct.
2: Doon sa usapin ng financial system eh. Malapit po ba? O kung ikaw titignan mo to on a neutral set of eyes, matibay na ang ebidensya. Yan, nilang naman ako yan.
0: Careful.
1: Well, hindi ko pwedeng sabihin na, kasi that is for the senator judges to decide, yeah, eh, diba? Yeah, kung matibay yung ebidensya.
0: Hindi mo sa subjudice, no?
1: Pero, basta ito lang, kasi nung bago sila nanumpa, ang pinagsumpaan nila, political neutrality.
2: Yo, no?
1: Diba? Pag sinabi mong political neutrality, whether ikaw ay,
2: partido mo,
1: dapat, ang titignan mo, base sa ebidensya, hindi dahil sa partido mo.
0: Yun.
1: Diba? Kaya nga, kaya lang kasi siyempre ngayon, nung una parang sinasabi nga na, kaya ngayon hamon ko, di ba? Kung talagang walang ebidensya, file na lang demurrer.
2: Mm.
1: Mag-demurrer na tayo, di ba?
4: Hamon ba yan? Hamon ba yan?
1: Papagurin pa kami.
2: parang si Robin.
1: Ito mo, Monday to Friday na.
2: Correct. Parang si Robin, dati narinig mo pang kung ano yung mga sinasabi niya, mga comments niya. Ngayon, ang comment niya ngayon, bakit pati si tatay dinamay niyo? Parang gano'n, sabihin, di ba? Bakit pati si Mike Scarpe naman, nung nag-speech siya, nag-speech siya sa isang lugar. Eh. Sabi niya, ba't ako nadami
1: dito? Bukid doon.
2: Ba't ako collateral damage? Pastilan, tigilan, ibig sabihin. Ibig sabihin ba, pati itong mga nakapaligid na po sa kanya, parang ang tingin nila damay.
1: Hindi naman sila damay, nagkataon lang kasi kagaya ni, ni former president, tsaka si BP. May pang-account na joint sila. So, siyempre, ang subject naman doon, si BP, hindi naman si former president. With all due respect.
2: Correct.
1: Diba? Pero,
3: Nagkataon lang na mag-asawa sila. Nagkataon lang na joint.
1: So, siyempre, isasama mo yun. Diba? Doon naman kay Attorney Manz, siyempre, conjugal property yan. Mag-asawa kayo eh. Unless, siyempre, may prenuptial agreement.
2: Wala
1: naman sila. Okay. So, mag-asawa tayo, yung akin, iyo, yung akin. Pero, ganun ang ang batas natin.
0: Hindi ho naniniwala si Michael Fatin dyan. Dahil si Michael Fatin, kung anong kanya ay sa misis niya. Kung anong kanila, sa misis pa rin.
2: Hindi kasi ito rin nga. Kunyari,
3: Ano ba ang prenup mo?
0: Ay, ganun na ganun. Prenup, huh? Give up everything. What is mine is hers. What is ours is hers. What is hers is hers. Happy wife.
3: Hindi katulad nung kay Bea.
0: Uy, nakapos kayo, Mike ko. Sino Bea yan?
2: Moving on. So, walang damay. Ang sabihin lang dito, sa mata ng batas, yun talaga ang dapat tignan.
1: O kasi, pag nag-file ka ng sal-in, pati sa mister mo,
2: ilalagay.
1: Nakalagay doon eh. At nakalagay yun, pati sa mga minor children.
2: Correct.
0: Kasi ITF.
1: Tapos ngayon, panunumpaan mo yan. Sabihin mo, lahat na nandirito, totoo. Di ba?
0: Tama.
1: Kaya nga kung nung final yung sal-en niya, makikita mo, nandun din yung pangalan eh. Kaya hindi po pwedeng sabihin na damay lang. Kasi part yan eh. Part yan ng...
0: So even the spouse, I've never filed the sal-en obviously, but pati yung spouse?
1: No. Ilalagay mo sa sal-en mo eh.
0: E paano nung nag-file ng sal-en si Sec Llamas? Ang daming linya nun.
1: Ayun.
0: Sa spouse. De, joke lang.
2: Kaya ka na binabanatan eh.
11: FM Radio. Good vibes.
12: Ang lupet.

0: Polycopter, Semancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
2: Aklan po.
1: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, na po na nakapuko po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Trial brief. Humihingi sila ng 30 trial dates. So, kung paano nila, kung i-consume nila ito lahat, yun ang hindi ko rin alam. Diba?
6: But, 3.5
5: But siguro dapat mas umiksi na kasi halos maghapon na eh.
7: Oh, correct. Oh.
5: Umaga hanggang...
6: Umabot hanggang gabi.
5: Gabi na eh, di ba? So, dapat yung... Ewan ko, kung sino pang testigo. Kasi unang-una, may common mga witnesses kami. Common documentary evidence. So, ano pang ipipresenta mo doon?
6: And how can you dispute the evidence that has already been admitted, di ba?
5: Exactly.
7: Saka dinrap na po yung article ng bribery. Tama?
5: Dinrap na.
7: Mm. Diba? So, dapat ikita.
8: So, kung fearless forecast.
7: Yeah.
8: Ilan matatapos ang impeachment? Fearless forecast lang, no? Educated guess.
7: Yan.
8: Pero fearless. hindi katulad ng mga kasama mo diyan, hindi fearless sa mga yan.
6: Fearful.
5: Bilangin natin kasi hindi ko alam kung assuming for the sake of argument matapos kami by next week. Mm. Ready na ba sila?
7: Yan.
6: Lunes.
5: Okay, natapos kami ng Lunes. Oh, pwede na ba sila magpresenta ng kanilang ebidensya by Tuesday or Wednesday?
6: Oo.
5: Diba? Eh, paano kung humingi na naman sila ng another 1 week na palugit, tapos meron pang 2 weeks na break.
7: Correct.
5: Diba? Di pa paano na yung 30 days? Kailan ba sisimula yung 30 days? Nobyembre na.
6: May mga holidays pa.
5: So, worst case scenario, abot tatawid ng December. Yun naman talaga yung gusto nila, patagalin. Kaya nga sabi ko, kung talagang walang ebidensya, kagaya ng sinasabi ninyo, ng mga supporter ninyo, demurar na tayo, di ba?
6: A good challenge.
7: Prof, ito, demurar ha, walang murar ha, murar dito.
5: Hindi, pero sa listahan naman nila, sabi mo nga, sila naman bibigyan ng ebidensya nila. Sa listahan nila, sino yung gusto mo na maisalang na nila sa on their part po sa defense? Alam mo, sa tanaw lang, isang testigo lang, tapos lahat to eh. Si BP. Isa lang naman na kailangan mo ano, dahil siya na po ba yung magpaliwanan ng lahat ng
6: yan
5: eh.
6: Ako siya yung nakapirma dyan.
5: Isa lang mo siya dyan, sa lahat ng article na inano. Tapos yan.
6: Actually...
5: Sige nga, bigyan mo ako ng ano, tatlong tanong. Bigyan mo ako ng tatlong tanong.
7: Umupo si... theoretical.
5: Umupo si BP.
7: Anong tatlong tanong ang pwede mong itanong sa kanya para lang po ma-settle na po ito mga issue nito at masagot niya. Ano yung pinakatatlong tanong niya?
6: Ginawa nga direct examiner.
7: Sige.
5: Pwede ba yun?
7: Pwede. Pwede yun.
6: Hypothetical. You're the lawyer.
5: Hypothetical lang. Unang tanong mo na agad yung sasalin. Nideniklara niya.
6: Correct.
5: Na business interest.
6: Correct.
5: Diba? Kasi paano niya sasagutin?
6: Smoking gun. She herself signed it.
5: Kasi ano yan eh.
7: So kung nari, kung ako yun, ang itatanong ko, kumpleto ba? Lahat ba na nakalagay sa salin mo, ito, sinumpaan mo, ito lang. Parang gano'n lang siyempre. No? Ito lang. Tama ba o may mali dito?
5: Diba?
7: Okay. Pangalawa po.
6: You're being safe. I like it.
7: Sige, yung pangalawa po.
5: Ano pangalawa? Sabi mo, hindi mo alam yun sa tatay mo.
7: Hmm.
5: Diba?
7: Hmm.
5: Oh, pirma mo ba ito noong 2023?
7: Yeah.
5: Nung nag-renew ng nag-update.
6: Nag-update.
5: Signature.
6: Signature card.
5: Kasi ang sabi ni... Kasi pag...
7: Michael Powell.
5: Pirma niya, paano mo sabi? Vice President ka na noon.
7: Kasi ang sabi po ng defensa, does not recall, I do not, ano yung pinaka-exact words ni Michael Powell? Does not recall o parang ganun. Sabi, pag may evidence, ang tanong niya lang, parang ganito, pirma niyo po ba yan? Kumpirma niyo po yan, alam niyo po na may joint account kayo, parang ganun po. Pangatlo, sige. Ano yung pangatlong tanong niyo? Sige. Hindi ako pangatlong tanong mo, 30,000 eh.
5: Ilan ang interest mo sa GenCorp? Kasi nagkaroon ng transaction sa Dabao. Hindi mo na po pwede itanggi dahil unang-una kinonfirm ng kabataan.
9: Siya na nga mismo naglagay doon. May ano siya tap. Kaya lang, wala, wala doon sa mga ano, sa mga GIS. Wala, diba?
5: But she declared it.
9: Pero dineclare niya.
5: Oh,
9: so tanong mo na, ilan ang interest mo?
5: Oh, correct.
9: Para ma-update natin yung GIS.
5: Eh, nag-transact ka sa Davao. Inamin okay, ang kapatid mo.
9: Okay, ba yung tatlong tanong?
10: Maganda, maganda.
9: So, yun lang ba? So, parang yung patikali, kung darating man po si BP, kahit yung tatlong tanong lang na yun.
10: And na-witness yan ng ating mga 10,000 viewers.
5: Bago tayo
11: mag-gap. Dagdagan ko yung mga tanong ni
5: Yan. Ha? Go.
9: Ito na.
11: Si Sammy Uiba, tsaka si Michael Young, etc. ay mga drug lord.
5: Oh! Oh!
10: Ibang tanong yan. Pagtagol na.
11: Ito, hindi ito kasama sa impeachment. Pero yung daang-daang milyon pumasok sa iyong mga negosyo at sa iyong foundation, yan ba ay tulong ng China?
5: Oh! Yeah.
11: Impeachment dyan, pero pwede mag-compliment. Ito rin, hindi rin kasama sa impeachment.
5: Sige.
11: Paano yung mga daang-daang milyon na bilyones na ibinigay daw ni Speaker Lord Velasco?
5: Hindi na kakasama.
9: Feeling ko, hindi sa impeachment talaga. Yung tanong ni Sec, pang one-on-one lang doon.
5: Oh,
9: one-on-one lang eh. Ano bang isagot sa mga tanong niya? Pero bago...

0: Applaus, applaus.
1: Yun, no?
0: Narinig ba? Parang
1: narinig. Narinig. Mali yung napindot mo yung away. Applaus.
0: Ayan, nagbabalik po ang 4 alas. Mamaya po, siyempre, no? 7 o'clock, unfiltered.
1: Yan.
0: Kasi kailangan nyo mapanood ang filler dahil...
1: If
0: dahil,
1: you're only watching 4 alas, you're only getting half the story.
0: Yun
1: lang.
0: Okay.
1: Yun lang.
0: Doc, may tanong ka? Meron bang tanong dyan from the live audience ng 10,000 plus?
2: Ito mga ano lang, mga comments.
1: Yan.
2: Success, sabi ni Success Aura, mabuhay kayo, Kong Joel.
1: Mm. Yun, yun.
2: Sabi ni Aghegono, Sal-N palang guilty na.
1: Yun.
2: Sabi ni Bird Person, grabe billionaire pala si BP. Si BP.
1: Si BP, yun ang natuklasan ng mga tao dito, no? Sa mga records.
2: Yung mga revelations na lumabas.
1: Sabi nga ni Kong Joel kanina, perhaps the brand does not conform to the reality dahil lumabas nga yung mga resibo sa Ginza. Mm. Lumabas yung resibo sa Nike na 200,000 pesos. Wow, that's a lot of shoes, man.
0: Isa lang yung sa testigo na ano pa, anong tawag doon sa ano, hostile witness, si Mayor Baste.
1: Oh.
0: Oh, nung nagtestigo si Mayor Baste, nakatulong ba ito sa depensa ni BP Sara?
3: Kasi yung inamin niya na ano, nagkaroon ng
0: transaction.
1: Yes.
3: Tapos ibabangga mo ngayon yan doon sa Sal-N, kung saan, dineklara ni BP Sara na meron siyang business interest.
1: Yeah, right.
3: So paano nakatulong yun?
0: Dami ko na, dami ko doon.
1: Actually.
3: Kaya...
0: Yun! Huwag yung daliri, ha? Baka yun. Balik niya.
3: Pero mo lang ako ng tatlo.
1: Sayangan tatlo. Mafia boss to. Mafia boss.
0: So, sa 2028, ito sinasabi, alam naman ang lahat na, no? Kasi noon ang pinupload to. Pag nag-resign, tigil yan, parang gano'n. So, alam naman natin hindi, di ba? Mag-resign man si BP Sara sa punto ngayon, diretso pa rin ang impeachment. Pero do you think, in principle, dapat nung una pa niya ginawa ito? Nagsisisi ba siya o something? May ganun ako napapanood ngayon.
1: Si, actually, ang nagsabi niya na yung walang iba, kundi ang host ng Jess Asking, si Jess Falsis.
0: Yun, sabi.
1: Sabi niya sa kanyang Facebook post, Attorney Jess, hello. Sabi niya, baka nagsisisi na si VP Sara ngayon na hindi siya nag-resign.
3: Hindi yun, actually, hindi yun ang pinagsisihan niya.
1: Ano? Let's hear it.
3: Ang pinagsisihan niya, ba't hindi siya nakinig sa tatay niya?
0: Yo!
3: Naman ang pinagmulan ng lahat.
1: Actually.
3: Particular. Kung siya tumakbo ng presidente
2: ng 2020
3: at siya nanalo, o di walang ganito ngayon.
0: Correct.
1: Pasabo!
0: Boom! Kasi nung una, ayaw talaga ni Digong na mag-busy ka.
3: Diba?
0: Ba't ka mag-busy?
3: Pangasaan niya.
0: Totoo.
3: Doon lang
4: makikita mo. Diba? Tama si Kong Chua. Tama. Yun ang pinagsisihan talaga niya. Hindi siya tumakbo ng presidente.
0: Yun.
4: Dahil kung mag-resign siya, no? Kung mag-resign siya, napakaraming kaso ang hahabol sa kanya.
0: Yeah, yan.
4: Diba? Mm. At least dito, ang kanyang tingin, ay meron pang chance na hindi maaabot yung 2/3.
0: Wow.
4: Diba? Yun ang pa niya. Kaya mas yung hindi yung mag-resign.
1: Mag-resign,
4: give it a chance.
3: Makikita mo yung attitude niya eh.
0: Mm.
3: Diba? Yung attitude niya na gusto niya yung kanya yung masusunod. Eh, samantalang... Siyempre, aminin mo natin, lahat naman sila, kaya nandiyan dyan, dahil sa tatay.
1: Totoo naman.
3: Brand. We have to give him, we have to give the credit to the father.
1: Yes, absolutely.
3: Kasi, assuming, for the sake of argument, same-same, pero iba tatay nila.
0: Correct. Oo nga.
1: Wala.
3: Tingin mo ba, siya ang vice president ngayon?
1: Wala.
3: Baka nga vice mayor ng Davao, hindi siya mananalo.
1: Yeah. Actually.
3: Kahit na abogado siya.
1: Actually.
3: Kahit na mayaman pa pamilya niya, kaya kaya. Diba?
1: Actually.
3: Pero ang totoo niyan talaga, yung tatay, kaya dapat nakinig siya. Moral of the lesson eh.
1: Yan. Makinig diba? Sa mga
3: makinig
1: magulang.
3: Sa magulang.
1: Makinig sa magulang.
0: That's a...
3: Talaga makikita mo naman yung wisdom ng father eh.
1: Correct.
3: Otherwise, buong pamilya nila, hindi nagsasuffer ng ganito.
1: So, nabudol si...
0: Speaking of the father, ang mother. Ito, ang mother naman ni BP Sara, ang sabi, di ba, recently.
4: Ang problema kong, kung nakinig siya sa tatay niya, di wala nang, walang, hindi nagkaroon ng 4 alas.
3: May punto ka doon.
4: Hindi nagkaroon ng quadcom.
0: Hindi
4: nagkaroon ng impeachment.
3: Kaya lahat yan, destiny.
4: Lahat yan, wala. Delete. Ang meron lang ay narco state
0: Oy. Iba talaga 'to, iba. Iba ang espresso sa Brussels.
1: Iba.
0: Ang sabi ng nanay, si Madam Zimmerman, sabi
1: yes,
0: niya.
1: Yes.
0: 'Di ba? Oh, uwi ka na lang anak. Hayaan mo na si Baste ang magnasyonal. Uwi ka na ng Davao.
3: Oh.
0: 'Yun naman ang wisdom ng nanay. Anong tingin mo doon?
3: Ano 'to, minamana?
0: Ari-ari.
3: Diba? Ipapasan mo sa... Hindi naman tayo monarkiya. Diba? Pero siyempre, title sila eh. Piling nila talaga namang...
0: Kanila
3: at kung titignan mo rin naman, yung numero, tempting eh.
1: Actually.
3: Diba? Tempting eh.
1: Let's call a spade a spade.
0: Yeah. Let's call liamas-liamas. Spade a spade.
3: Talaga rin namang ano, talaga rin namang sa ngayon, talagang masasabi mo... Sila pa rin yung ano eh, yung masasabi mong...
1: Very kumbaga, prevalent sa ulo ng tao.
3: Kumbaga, team to beat.
1: Yeah.
3: Diba? Oh, team to beat. Oh, sinabi kong team dahil ano na eh, buong pamilya na.
1: naman, it's a brand.
0: Okay.
1: Oh.
2: Well, not necessarily sa nakikita ng data. Baka mamaya, may ano
3: okay,
2: natin
3: yeah. Na sa... Okay, okay. Di ko alam.
2: Not necessarily, sir.
0: Nani sarili niya. Pumunta na tayo sa The Survey Says! Nakakagulo na naman sila sa likod kasi ano na naman pinapagpapagpapag
5: nyo. Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says! Magkakaiba ng
0: personalidad. Ito na naman. I-echepera na naman yun sa second.
2: Sorry, Sek.
0: Ano lang. Check, ha? Oh. I-echepera na lang.
2: Bye, Sek.
0: Itatabi lang muna. Nasa na.
3: Sige, go.
0: Wala ba?
4: Sanayin naman ako.
0: Ano pa bakit ba?
1: Ay, wala nga. No, we love Sek so much that for this episode, we've decided to keep him there.
4: Sanayin naman ako.
1: Go back to the majority.
0: Ano pa bakit? Hindi, meron siyang data kanina.
1: Okay. Go back to the majority.
0: Binigay ko.
2: Meron. Okay. So, naglabas ng survey, yung paboritong surveyor ni Sek Liamas, yung Tang Here.
0: Yeah.
2: Acquisition Apps Inc.
0: Sabi.
2: At ang... Wala tayong diagram eh. Pero ang isang tinanong dito, voting preference for 2028 presidential.
0: Okay.
2: Dito, sa hypothetical survey,
0: okay.
2: Nangunguna si... Baste Duterte with 29%.
1: Wait, what? For presidential?
2: Pero ano to, assuming na hindi daw tatakbo si VP Lenny.
1: Okay.
2: May qualifier. Wala si VP Lenny. Wala rin si, or former VP Lenny, wala rin si VP Sara.
0: Okay.
2: So kaya si Baste Duterte, 29%.
4: Sinong tange ere ang nag-assume
2: niya? Tapos, pangalawa, si Senator Bongo, 26%. Pangatlo, si Senator Bam Aquino, 20%. May pangalawang hypothetical.
0: Okay.
2: Na,
1: pero before you continue, ha, lilinawin ko lang that this first scenario that Prof. Guido described is wala ang pangalan ni VP Inday Sara, wala ang pangalan ni VP
2: Mayor Lenny.
1: Naga Mayor Lenny Robredo.
0: Sa scenario niya, kasi na-impeach o na-convict sa impeachment at yung isa, si VP Lenny hindi tumakbo.
1: At lumalabas.
4: Huwag ka na lang magpa-election.
2: Ito, may scenario 2 naman.
1: Let's hear it.
2: Wala si VP Sara.
1: Okay, yan. Interesting.
2: So, nangunguna naman dito si Mayor Lenny.
1: Ilan?
2: With 29%.
1: 29%.
2: Multiplayer like contest ito. Tapos si Baste, bumaba na to 22%. Si Senator Bongo, 18%. At si Senator Raffy Tulfo, 14%. Ngayon, may nagsasabi, si Baste tsaka si Bongo, magkaala yan. Baka naman. Baka may splitting ng votes. Pero at the same time, ganun din with VP Lenny or former VP Lenny and Senator Raffy Tulfo. Pareho silang andun. Mm-hmm. Pag i-combine natin yung numbers ni VP Lenny at ni Raffy, that comes out to 43.
0: Oh.
2: At pag kinombine natin yung kay Baste at yung kay Bongo, 40. So lamang yung kung mag-tandem sila, kung mag-join forces sila.
1: Tight race.
2: It's tight race.
1: Period covered?
2: Very recent eh. I think this October lang. September 30 to October 3.
1: And then ilan ang respondents yan?
2: 1,800. Yun, finally, meron na. Pero,
1: too late the hero.
0: Sige ko, yan eh.
2: Yan yung scenario 1.
0: Scenario 1, yan.
2: Parang na-discuss kanina.
1: Ah, meron pang story dun sa saka Gibo.
2: Skip na yan.
0: Skip down.
2: Tayo sa scenario 2.
0: Scenario 2, yan yun.
2: Hindi yan. Ano yan? Vice presidential. Nangunguna si
1: Robin, tapos si Senri.
2: Si Senri siya. Okay. Pero, i-forward pa yan, makikita na, yung, yan, yung, which is more likely, of course, assuming tatapos assuming si,
1: well, assuming makoconvince the and assuming that,
2: assuming makoconvince ni Sec Liama si, ano, former VP.
0: Si Sec Liama talaga na makoconvince eh. No?
1: Assuming the Naga mayor runs and that the current vice president
2: the impeachment
1: prospers and she is convicted.
0: And nasa na yung lamog yan, yung Liama's mug ato, wala. Hindi pa pumasok.
1: That is beyond surveys. That exists in the transcendental plane.
2: Tangi rito hindi to in-endorse ni Sec Liama. So,
1: hindi linear. Ang lamog, ang team lamog is not linear.
2: It's not linear.
1: Spatial.
0: Spatial.
2: It's a multiversal.
1: Yes.
0: Parang si Herman Moreno. Spatial.
2: Spatial.
0: May sikong sikat ka to?
2: So ito yung mga top 5 trending topics over the past week. And number 5,
1: sino?
2: Marcos appoints new CA judges. Yan yung
1: okay. Tama naman.
2: Number 4, Philippine
0: Navy. Sino appoint niya?
2: CA judges. Okay. Number 4, Philippine Navy sailor evacuation.
0: Yan.
2: I'm sure alam yan ni Sec Liama. Number 3, yung impeachment trial.
1: So pinapanood pa rin.
2: Pinapanood pa rin. Hindi pa naman nagkakasobra.
0: Nagising na si Combeni.
2: Number 2 si Rodante Marcolet.
0: Oy, nabuhay si Rodante.
1: Bakit?
0: Dahil
1: did he do anything recently?
2: Well, baka nagsasalita ganun. And number 1, ang ating favorite si Senator Mark Villar. Sinesearch siya ng mga...
1: Smart tahimik.
0: Bakit lumipat?
2: Nasa majority.
1: He's a hop, skip, and a jump away from the majority.
2: So yan yung mga top 5 trends.
0: Sige, top 1 natin.
6: I'm not going to deny. Totoo nga, may VIP treatment sa akin.
0: On a political perspective, ano bang dama ng what is the essence?
1: The essence. Wow.
0: Oh, the sense of Congress ng may mga ganyan ng klaseng lipatan.
3: From minority to majority.
0: Apo.
3: Baka nakita niya yung mga ebidensya. Kasi alam mo sa totoo lang, kung ikaw naman ang boboto ng masa sa judice
1: ba? Baka.
3: Pero ibig sabihin ganito naman 'yan.
1: Talking about the merits
3: naman yung mga merito, let's say for example na ipresenta nang maayos ng prosecution, let's say overwhelming yung ebidensya, tapos sasabihin mo no. Paano papaliliwanag 'yan pagdating sa taong bayan?
1: Yan,
3: 'di ba? So, 'yun ang medyo mahirap din na na isang dilema rin sa ganyang sitwasyon. Maring mahal mo siya, pero ang problema,
1: ang hirap ipagtanggol.
3: Ano ba yung ano ba mas mananaig?
1: Yun,
3: 'di ba? Ano ba mas mananaig? Yung tungkulin sa bayan.
1: Yan.
3: O yung pagmamahal mo sa isang politiko.
1: Yeah. Yun,
0: mamimili ka na. Parang sinabi ni General Luna rin yan, no? Mamili ka!
1: Yun.
0: Diba? Yun lang yung kasi
1: beautiful
0: simple. Simple, diba? Pero kung mamimili ka, paano tayo mamimili sa, kundi sa, Herman Cara!
1: Wow, what a transition.
5: That was, walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!

0: atin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo, ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: At binasa ko yung headline.
11: No, sabi.
10: Despite no sal in entries for cash or cash in bank, audited financial statements show combined cash holdings of 21.23 million, 28.97 million, 15.53 million, and 13.8 million for Duterte Carpio couple. Hindi na-disclose sa sal-in. Wala naman sinasabing nakaw yan o ilgaten, pero hindi na-disclose sa sal-in. Bigla ko tuloy naalala yung sitwasyon ni Jacob at kung bakit nagalit sa kanya yung misis niya. Automatic sala. Atraso. Game over.
12: Game over.
10: Finished.
12: Finished.
10: At least, yung barbero ko humingi ng tawad. Yun lang po, ang Herman Cut. Hindi niya mahanap.
12: Hindi ko mahanap ang Herman. Is the Herman.
10: Yun lang.
13: Yan ang maganda sa German Cut.
10: Ano?
13: Ano? Speaking from experience.
10: Yeah! nagtatago.
12: Kaya nga eh. Sigurado ko ba si Jacob yung ano, may tinatagang
10: Jacob the Barber. Pero sana may napakulot kayong ano. May napulot kayong araw.
12: Marami talaga.
10: It's not the money, the number of accounts, the amounts, whatever. It's the fact na tinago mo. Sala na yun.
12: Yun ang gusto kong tanong kayo.
11: Kung Joel, itong ganito lang, no? Kasi parang pag binigyan tayo napakaraming dokumento, although compelling yung mga ebidensya naroon, paano po natin, ito ba dapat natin ipag-aanin sa mata ng ating taong bahay? Kung ano talaga yung dapat nilang malaman tungkol dito? Kung kayong tatanungin, ano yung pinaka-gist lang po na dapat na malaman ng mga tao at paano sila dapat nagre-react?
14: Well, di ba sabi nga ni Uncle Ben, with great power comes great responsibility.
12: Ano kung sinang Uncle Ben?
14: Peter Parker. Siyempre, yung nakatagda sa batas, lalong-lalo na siya, no?
11: Yeah.
14: Bilang vice presidente, pangalawa sa pinakamapangyarihang tao sa buong Pilipinas. At presume to be magiging presidente pag natong
11: Correct.
14: So dapat ano ba ine-expect natin? Kaya nga yung impeachment, pili lang yan eh. Sa piling tao lang yan eh.
10: Correct.
14: At kung titingnan mo, dalawang elected official lang ang subject ng impeachment.
10: The president and the vice president.
14: Wala na. Not even the Senate president, not even the Speaker of the House.
10: Even.
14: Bakit? Kasi sila dalawa yung pinakamakapangyarihan. Yeah. So yung ina-expect ng tao sa kanila, mas mabigat.
11: Yes.
14: Ay, diba?
11: Wow, very well said.
12: Ang bigat din ito kasi kay Uncle Ben nang galing. Pag nilabas na si Uncle Ben.
13: Kung magiging super villain si Sarah, sino tingin niyo siya? Kung hindi siya Spider-Man, sino siya?
11: Sino daw si Sarah kung siya ay super villain?
13: Tinatanong ko nga kayo eh.
12: Ano si Gong ang tinatanong mo?
14: Hindi, kayo.
11: Kami. Ako siya si... elongated man o si plastic man. Yun. Ayoko nang sabihin bakit plastic.
12: Ako yung parang yung may baseball bat, si Harley Quinn.
11: Si Harley Quinn.
12: Yung kid Harley Quinn. Kasi may green bean siya.
11: Correct.
12: Ikaw Doc.
11: Gandaan ka lang ha.
12: Kasi Catwoman.
11: Catwoman.
12: Wow!
11: Something.
12: Hindi pala eh.
11: Ikaw, kung gawin, ano lang. Ikaw, sino siya dapat?
12: No comment.
14: No comment.
11: Because he is part of the prosecution team.
12: Pero kasi...
11: Habang giniginaw si Sec dyan sa Brussels, alam ko kanina pa ito uminom ng triple espresso.
12: Palagay ko...
11: Puntahan natin ang...
15: Bar Laguna!
16: With Secretary Leamas!
17: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
18: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
11: Check, go!
13: Gusto ko lang i-reprise yung sinabi ko last week.
11: Yan.
13: Pasikip na lang pasikip.
11: Uy!
13: Yung mundo ni Vice President Sarah.
11: Uy!
13: Parang yung ating fiscal space sa budget, pasikip na pasikip. Wala akong binabanata.
11: Wala.
12: Armless mo.
13: So, pasikip ng pasikip. Halimbawa, yung mga articles of impeachment, no? Paano mo sasagutin yung grave threats na yung buong mundo na panood? Nagtaka nga ako, ba't kumagal ng tatlong linggo yun eh. Ikalawa, yung confidential fund, paano mo sasagutin yun? Mismo yung COA, nagbigay ng final decision sa notice of disallowance na mahigit kalahati ng iyong confidential fund.
11: Tama.
13: At hanggang ngayon, walang umaamin. Saan napunta yung confidential fund na yan?
11: Oo.
13: So, paano mo sasagutin yan? Ikatlo, unexplained wealth. No? Ang linaw-linaw nung bilyon-bilyong pumasok sa kanyang account, paano niya ipapaliwanag yun? At milyon-milyon ay nanggaling sa mga drug lords, bogo lords, kung sino-sino pang lords. Paano mo ipapaliwanag yun? No? Paano mo ipapaliwanag
11: isa pang lord? Yung
13: tumatanggap ka ng sahod sa City Hall habang ikaw ay Vice President? Paano mo ipapaliwanag na ikaw ay hindi nag-divest sa mga kumpanya? Mga kumpanya na naaprubahan yung mga proyekto sa City Hall na mayor yung kapatid mo.
11: Diba?
13: Paano mo didepensahan yung mga more than 800 million na inyong assets? No? Mahirap yan ipaliwanag.
12: Pinaliwanag na.
11: Anong maliwanag?
13: Yung mga survey, sa mga latest na survey, na hindi ko sinasabing accurate, ha? No? Survey ng Okta, survey ng Tangere, bumababa ang iyong ratings.
11: Yan.
13: No? Halimbawa, itong Okta, na hindi ko sasabing accurate, yung survey, last survey nila, bumaba si Sarah by 8 percentage points.
11: Truly?
13: No? Na-cover pa lang nila yung first week. No? So, lagi kahit dito sa Tangere, dito sa mga rate, dito sa mga surveys, bumababa siya ng hindi hamak. Tapos, susunod ay yung mga kaalyado mo. Yung mga kaalyado mo, nagtatalo na naglilipara na. At meron pang mga tatalon. No? Ako naman, patalunin na lahat ng patalunin. Tapos kasuhan after ng impeachment. Hindi naman ako masusunod dyan. Akin lang yan.
19: Okay. Reach 3 million subscribers now for a surprise.
13: Tapos na yung laban, no? Tapos na. Ang hinihintay na lang ay yung hatol. Eh sinong senador ang may kaunting katinuan na hindi titignan yung ebidensya na yan at hindi siya i-convict? Sinong senador sa tingin nyo? No, yung sobrang talamak na hindi magko-convict kay Vice President Sara. No? Kaya talagang pasikip na pasikip yung kanyang mundo. Tapos meron pang icing on the cake. Napatunayan na tumatanggap yung kanyang negosyo ng daan-daang milyon galing sa China.
11: Uy.
13: Yung kanyang foundation ng daan-daang milyon galing sa China. No? Yan lang eh. Yung kataksilan na yan ay sapat na para siya itanggalin. Pag pinagsama-sama mo pa lahat yan, no? Ay nagmumukha akong mabait. Kaya dapat talaga hatulan na siya.
11: Yeah.
13: Pero dapat mag-ayos din yung gobyerno. Huwag sila overconfident. Halimbawa, itong kaka-approve lang na national budget.
11: Oh,
13: 1 trillion lang dyan sa 7.2 trillion ang fiscal space. Mm.

0: yan, ang problema dyan, baka gamitin yan, sigurado kung gagamitin yan, ng mga Duterte, yung kanilang whataboutism. No? Paano yung national budget? O, kaya sana magayos din yung gobyerno para tuloy-tuloy nang maikanto ang mga Duterte. Huwag silang bigyan ng breathing space. Huwag silang bigyan ng safety net. No? Kaya yun, gusto ko lang sabihin na kailangan din magayos ng gobyerno. Yeah. Hindi pwedeng sila ay kalmado lang. Hindi pwede nagagawin lang nila kung anong gusto nila. No? Kailangan ngayon yung panahon para ipakita na sila ay mga reformist. Willing silang i-reforma yung ating corrupt system. Yun lang po.
1: Yun! Alam mo kung wala si Secretary Llamas, parang lahat tayo missing out, no? Missing out on so much.
2: Yes,
1: okay?
2: We are indeed.
1: Kami, meron kaming ipapakita sa'yo, Sec Llamas, bago ka. Huwag kang aalis yan, ha? Ito na po.
2: Yan.
1: Boom! Happy, happy birthday!
2: Copyright.
1: Siyempre.
0: Ba't wala kayo sa tono?
1: Sadya,
3: pero nakikikanta yung ating 11,000.
1: You are. Siyempre, 11,000 sa ilang, ilang minuto na lang ang kontoras. Mag-i-extend ko kami para sa inyo. Pero huwag kayong kakalas. Magbabalik pa rin ang
4: Quattro Alam.
1: Back with Jack.
2: Ganito.

0: Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Kasama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
2: yes,
0: Dieters at Sandro Ochona.
1: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect at Just Asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.

0: Kayo? Yun! Unfiltered, diba?
1: Oo.
0: Gusto nyo bang makilala pa si Kong Joel Chua?
1: Ako, gusto kong makilala
0: talaga.
1: Si Kong
0: Joel Chua. Ilan ang live viewers?
1: 11,000.
0: Isara natin sa ating Ratatata
2: si Kong Joel Chua.
3: Yeah. Ang shot ng tanong, tapatan at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat.
0: Ito ang Ratatat, dalawang tapat na tarantahan. Una, siyempre, Kong Joel Chua, merong tayong pili nuts. Pipili ka ng isa o dalawa sa aming sasabihin. Ang pangalawa, charot o true lalo. Nabanggit ko na ba sa tanang buhay mo yan? Charot o true lalo?
1: Hindi
0: ang
1: pa.
0: Ang charot, hindi totoo.
1: Okay.
0: Ang true lalo, totoo.
1: Ito.
0: Magsimula na tayo. Una na ako, pili nuts. Pumili ka ng isa. Magtinikling o magpandang mo sa ilaw.
1: Wow!
0: Tinikling!
1: Parang pera na...
0: Wala.
1: Eto, Kong Joel Chua. Wala naman tayong pinalabas.
0: Wala talaga.
1: Maglaba?
0: Ayan.
1: O mamalansya?
0: Yeah.
4: Ay, maglaba.
0: Parang
4: may mga connect eh.
0: Wala. Sek!
1: Wala si Sek eh.
0: Wala si Sek. Mag-impok o mag-oplok sa bangko.
4: Mag-impok.
0: Yun.
1: Ito, Kong Joel, manager's check or bouncing check?
4: Sikat na manager's check.
1: Sek, mas gusto na yung bouncing check.
0: Magbayad ng 30K o manahimik na lang?

0: Gusto ba ba? Manahimik na lang?
1: Or manahimik na ka!
0: Oh, gusto ko magbayad ng 20K.
1: Magbayad. Manahimik na ka! Congratulations!
0: Yo!
1: Mas gusto niyo bang humarap na lang si VP Sara sa impeachment o mag-resign na lang bilang VP?
2: Mas magandang humarap.
1: Yes. May paliwanag. So,
2: tapos na eh.
1: Tapos correct.
2: Ibig sabihin, naipresenta na eh.
1: So, correct.
2: Hinihingan na explanation.
1: Correct. Correct.
0: Prop!
1: Check muna, ikaw yun.
0: Ako na, sige. Hamburger! Piatos o banana chips?
2: Yan ang mga sikat.
0: Piatos!
3: Uy! Piatos! Piatos! Piatos! Saan ka mas kinakabahan? Ah? Oh, sa grave threats o sa titig ni
2: Mises? Titig.
1: Titig ni Mises.
0: Titig. Kumultoy mo, bro.
3: Titig ni Mises.
1: Ngayon naman, Kong Joel Chua, papasok tayo sa segment na charot o true lalu, kung saan ang charot ay false at true lalu ay true. Kong Joel Chua, charot o true lalu, ang inyong apelido?
0: Chua ang apelido mo!
1: Chua ang apelido mo! So, ibig sabihin ba nito ay ikaw ay pro-China?
2: Gitna.
0: Gitna?
1: Pag-gitna?
0: Gitna.
2: Well, kasi siyempre, we have to understand na marami din sa atin na maayos naman.
1: Yeah!
2: At saka yung distrito ko, nando doon ang bagong
3: So, hindi naman linalahat.
2: Alam mo, yung ayaw naman natin yung politiya eh.
1: Yeah.
2: Yung issue sa West Philippine Sea.
1: Yeah.
2: Yung other than that, marami rin naman tayo mga. May mga naging presidente tayo na mahuhusay. Cory Aquino. May Chinese.
1: Correct. Correct.
2: Pirino.
1: Good answer.
2: Diba?
1: Good answer.
0: Marami ba? Marami. Susunod ba ito? Ipinanganak ka sa Quiabo. Parang ako, nagka-pokeps ako eh. Ipinanganak ka sa Quiabo. Anong mas paborito mo? Batang Quiabo.
4: Bebu, I think the kids are awake now.
5: Trust me, tulog pa sila.
4: Trust?
5: Pag mommy ka na, your maternal instincts always kick in.
6: Magkakaiba man tayo, pareho pa rin ang instincts nating mga nanay.
7: And when instincts meet science,
5: you know it's the...
3: Oh, babasahin ko, parang pilinats pa rin. Pero saan ka mas believe, Kong? Kay Robin na artista o Robin na politiko?
2: Artista. Magaling talaga siyang artista. Okay. Bad boy.
0: Charot o true lalu? Napatawad mo na ba si Yorme?
2: Parehas naman kami nagkapatawaran.
0: Yeah!
1: Ang ganda. Taga-taga. That deserves a sound effect.
0: Batina.
1: Ako, Kong Joel Chua, mapapatawad mo ba si VP Sara?
2: Si VP Sara, wala nang nating personal naman.
1: Trabaho lang.
0: Okay. Mapapatawad, okay. So, tumalulu ang sagot doon.
2: True lalu.
1: Yun.
0: Ako na. Nakatulog ka na rin ba habang nagaganap ang impeachment trial? Charot o true lalu?
2: True lalu.
0: Hindi ka lang nakita ng camera.
1: Hindi ka lang nakaganap. Maganda nga po, Bishop Benny.
3: Bishop Benny, our friend. Kong, palagi nyo naririnig ang I object.
0: Yan.
3: Narinig nyo rin ba sa depensa na dinedeny ang mga halaga ng yaman at pera ni Vice President?
0: Charot o true lalu? Narinig nyo na?
3: Narinig nyo ba?
1: Nadinenay nila?
2: Wala pa.
1: Charot eh. Di ba?
2: Charot.
0: Ikaw, Sek. Ako pa lang. Sige, Sek. Sa pakiramdam mo, isa ba o higit sa inyo na membro ng prosekusyon, kabilang na ang sarili mo, ha?
1: Uy.
0: Ang tatakbo para sa Senado.
1: Uy, charot.
0: True lalu.
2: Kong Chil.
0: Sige, kapakit ka. Sino ba?
2: Kong Laila.
1: Kong Zia, pumapasok sa...
2: Maganda, Kong Zia. Hindi siya member ng prosecution.
1: Hindi siya member na. Spokesperson siya.
2: Jinky. May isang term bank. At wala akong
0: pera. Ito na yung pinakatanong.
3: Ang West Philippine Sea ba ay atin?
2: Atin.
0: True lalu. West Philippine Sea!
1: Atin po!
0: Yan po ang ratatapin. Kong Joel Chua!
1: Dami natin nakuha doon.
0: Galing. May binanggit ka kanina, yung kapatawaran. Siyempre, alam nila yung taga-Maynila. Ano. Pero okay na. Maganda. At ang ibig sabihin pa nito, mas maganda na ang workings
2: na. Yorme, binabanggit mo.
0: Mm.
2: Kasi magkumpare kami niya.
0: Yun.
2: Matagal, sa mahabang panahon, noong 2007, noong una akong naging konsyal, siya naman, first time niya naging vice mayor. Dahil dati siyang konsyal, mayor. Bagamat tumakbo kami na magkaiba kami ng partido, pero naging magkaibigan na kami noon. And in fact, ninong siya ng anak ko.
0: Wow, talaga.
1: And in fact, for a time, nag-iisa kang party mate niya sa Kongreso.
2: Yes.
1: Nung first term
2: ko sa Congress, hindi naman ako part ng unit team.
1: Yes.
2: For two years, ako nag-iisang Action Democratic
1: in Congress. That's right.
2: Buong Kongreso. Lone Ranger.
0: Lone Ranger.
2: Kaya nga nung tinanong ako sa Kongreso, no. Alam mo, sino ang party leader nyo? Hmm. Ako. Sino ang party member nyo? Ako rin. I can guarantee 100% vote. Dala ko rin lang yun. Yeah.
1: I can speak for my
2: party. For the whole party in Congress. Dala ko lang mag-isip.
0: Tapos ka mahalaga yun, no? sa politika, mahalaga naman talaga na isa-set aside mo when it comes to public service na. When it comes to yung in-service na ibibigay natin sa ating mga constituents, no?
2: Yeah, exactly.
1: Mm. Yeah, that is, brother, in public service, especially as embodied by Kong Joel Chua, that is a very true fact. Mm. And speaking of fact, nandito na tayo, kumanda na tayo para sa Fact Sheet!
8: Katotohanan dahil 4 alam Fact Sheet! Para sa bayan lagi! 4 alas!
0: Siyempre, ang Fact Sheet medyo facts talaga. Sa sheet natin idadali dito. Noong una sa ating Fact Sheet, kung ang politiko na binoto mo nag-aabot ng ayuda na nakalagay ang pangalan niya sa plastic, nakakarampot ang laman at hindi galing sa bulsa niya, at humaharap lang kapag may camera, hindi ka pa nagigising, pa-sheet kayo!
1: Kung ang politiko na binoto mo nakinabang sa flood control scam at tuwing may bagyo at baha, aba, nawawala lang. Hmm. At kung magsalita man, sasabihin sa'yo na magtiis, sabay sisi sa kalikasan.
8: Hindi ka pa nagigising, ta-shit kayo!
3: Kung ang politiko na binoto mo, kapag inakusahan ng anomalya,
0: yan.
3: Magtatago, iiwas, lilipad patungong ibang bansa, magkakasakit, bigla at hihingi lang ng awa.
8: Hindi ka pa nagigising, taxi kayo!
1: Sino yan?
0: Sayan.
2: Kung ako ba?
1: Pwede.
0: Kahit sino. Ako na.
1: Kung ang politiko na binoto mo, sa Facebook lang nagpapaliwanag, parang isek ito eh. Gagamitin ang salita ng Diyos sa Biblia. Gagamit ng Pokemon cards. Ituturo lahat.
0: Buti na lang, hindi.
1: Maliban sa sarili niya, ang may sala,
8: hindi ka pa nagigising, taxi kayo!
3: Kung ang politikong binoto mo, palipat-lipat lang ng kapo,
0: uy,
3: kung sino ang nasa kapangyarihan
0: o ka
3: pakikinabangan para makaiwas lang sa kaso, hindi ka pa ba nagigising?
8: Taxi kayo!
2: Kung ang politiko na binoto mo, pinapalabas na simple mamuhay,
0: uy.
2: Kumakain sa karinderya,
0: uy.
2: Natutulog sa kulambo,
0: uy.
2: Pero daang milyon hanggang bilyon ang pera sa bangko,
8: hindi ka pa ba nagigising? Taxi kayo!
1: Kung ang politiko na binoto mo, salin, ayaw ipakita. Confidential funds, ayaw ipaliwanag. Yaman, gusto itago. Pero lahat pinagbantaan at inakusahan ng korupsyon.
8: Hindi ka ba nagigising? Taxi kayo!
1: Kung ang politikong binoto mo, mula sa isang pamilyang lahat ng pwesto sa gobyerno, ipinapamana lang sa kamag-anakan kahit dekade-dekade na walang pinagbago ang inyong lugar, lugbok pa rin kayo sa korupsyon at kahirapan, panahon na para magising sa katotohanan. Hindi sila para sa serbisyo publiko, sila ang problema natin sa mundo.
8: Gisisin na kayo! Fact-sheet kayo! Ayan po
1: Fact-sheet, FactSheet, brought to you by Cuatro Alas. And you know what? We love facts so much. Sa sobrang pagmamahal namin sa facts at sa katotohanan, meron kaming tinawag na panata sa katotohanan.
0: Ang tanong namin sa iyo, Kong Joel Chua, ikaw ba ay namamanata para sa katotohanan?
2: Oo naman.
0: Yeah.
1: Chua,
0: kabilang ang ating mga puti, tanayin mo muna
2: siya. Paano yung karton para to give way?
0: Tabi na muna.
1: Yan ninyo. Kitang-kita nyo naman ang mga pumirma na sa aming panata sa katotohanan. Name lang, Kong. Huwag yung tunay
0: name
1: na.
0: Lang, huwag yung pirma.
1: Huwag yung pirma.
0: Baka magamit ka sa manager's check.
2: Baka mag-bouncing check.
1: Yan.
2: Ano yung pirma niya.
1: Ayan po. Joel Chua. Congressman Joel Chua. Namamanata.
0: Yan. Sa katotohanan. Sa ating 4 alas. Kong Joel, bago ka namin pakawalan, isang mensahe para sa ating mga kabayan. Ano ba ang dapat nating pinakamahalaga para sa ating bayan ngayon? Kung magsasalita ka bilang ama ng Maynila, Ay, hindi pala mayor, sorry. Kongresista, okay. At bilang politiko, anong payo mo sa ating mga kababayan?
2: Well, unang-una, kailangan maging mapagmatyag tayo.
0: Yan.
2: At syempre, siguraduhin natin na bago tayo magdesisyon, kailangan alam muna natin kung ano yung katotohanan.
0: Yan. Yan.
2: Diba? Kasi lalo ngayon, marami na ngayong fake news.
0: Yun,
2: naglipa na ang fake news ngayon.
0: Eh, sinabi mo.
2: Kung minsan nakikita mo yung mga video na i-splice na.
0: Yan.
2: Diba? Kaya kailangan mapagmatyag tayo at maging mapanuri. Dahil at the end of the day, kung ano man ang nararanasan natin, ito ay dahil na rin sa atin.
0: Yeah. Yeah.
2: Dahil tayo, ang binoboto rin natin ay yung mga politiko.
0: Yeah.
1: Yun. That's a fact.
0: Yan po, mga kababayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
3: Sa bawat issue, may iba't ibang angulo.
1: At sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
2: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto
0: mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lang sa 4
1: and Jack.
0: Unfiltered next po at 7 p.m. mamayang gabi.
1: Yan. Kong, thank you.
9: Thank you so much. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: Yes, mo pa nakulup Pilipinas, mo pa nakulup sinirangang Bisayas, labin aton mamarati, ngan magkirita han favorite music radio 100.7, ngan PRTV Tacloban. These are your hosts, Army Marie Lagado, and with Miss
1: Janara Trixia A. Perez.
0: Parahan, EVMC Cares. It's been a while, partner, Janara, yes, no? Partner. Since nagkaupod kita, no? So we've been very busy, but still, di rin natin papabayan natin EVMC Cares sa program, no? So EVMC Cares, no, mga, is always live every Saturday, 3 to 4 p.m. para maghatag impormasyon pati mga serbisyo ng programa na ginhatag ang Eastern Visayas Medical Center. Ayan, partner Janara, no? Since, no, nagpapa-alternate na kita na pagiging absent in this program. However, na last episode na natin, last episode for the first of October, natin na topic was about safe care, better outcomes, the role of the patient, safety and non-communicable disease management. Yan mga ka-cares, no, when we talk about non-communicable disease, may mga sakit na di rin nakakatapon or di rin nakakahawa. And we had two pretty guest partner, no? Nagpa-makeup talaga, Hera, parahan aton show for this episode. So we have Dr. Clara Rosa Britt and Ma'am Sonia Monte de Ramos. Ayan. So, nag-story Doc Britt about patient safety and aton liwat part of the hospital, importante talaga ito hiya. Because sirin pa man, patient safety is always the top priority. And the Ma'am Sonia partner, no, hiya liwat an aton guest as our cancer survivor. So, nagrelihan mga experiences niya about han from diagnosis hapan amadan niya ginaabat na sakit and pag-diagnose sa iya and then at iya treatment gihapon. So, all the way talaga niya gin-share na experiences sa aton. No?
1: Actually, part yung nagkita ko ng episode, very heartwarming talaga itong episode. So, nakita natin kung anong experience no han aton guest ni Ma'am, aton ni
0: Ma'am Sonia.
1: Ni Ma'am Sonia, And of course, in relation gihapon hiton, kay gin celebrate natin ang World Patient Safety Month or Day bahan last September.
0: Yes. And sering pa man ni Ma'am Sonia, no, diri hiya harumamay na ginagian. Bisan sering pa man, we are one of the healthcare workers and then konsumering sakit na nga nit makakuha na nga ton, waray sinisering na nurse ka, doctor ka,
1: yes, you're made, pinili.
0: Considered as patient ka na good talaga. Oo. However, yung mga challenges na atubang from pag-diagnose niya pa iya, may dan niya support system. And one of which, aton support system, an aton hospital, no?
1: Yes. Mm-hmm.
0: And aside from that, an iya family members gihapon, no? Kay mga ka-cares na importante gihapon itong family members na adagya pa imo tungod. Ayan. So,
1: yes.
0: If you want to know more about aton na episode, no? Just type the PRTV Tacloban and FMR Radio Station Facebook page that was aired last Saturday, 3 to 4 p.m.
1: Okay.
0: Ayan. So, this afternoon, partner, no?
1: Yes, partner. Very exciting liwat, no? Damot at mababaroan for sure hit aton liwat topic for this afternoon. And of course, very timely and relevant gihapon niya kay increasing po ang aton cases. Well, actually last August, if I'm not mistaken, nag-release actually or nag-issuehan Code Blue and Department of Health because of the increasing cases of dengue nga niya aton region.
0: Yes,
1: so,
0: correct.
1: With that, gusto naton nga magkamiadahan pag-restorya about hit dengue para maiwasan naton, no? Especially yan na nga nag-iinuran na liwat, nasirak naman, nag-iinuran, especially nga bare months na. So, dapat itat mga ka-cares, kamo po maaram kita kung paano naton maiiwasan para naton mape-prevent ini nga sakit, no? Ngan, for sure, if mamati po kita for the rest of this episode, makakasabot kita kung paano naton hiyang maiiwasan. Ipagdamo hini na mga lamok and of course ang pag-iwas hini nga sakit.
0: So yeah, partner, no?
1: Yes, partner. So atong topic for this afternoon is dengue alert, understanding risk and taking action to prevent the disease. And as usual, may da po kita naimbitahan nga guest nga eksperto po parte hinin nga atong topic. So ipapakilala ko na po ang aton guest partner, no? So
0: yes.
1: Ina po yung aton guest newly promoted
0: wow.
1: medical specialist too.
0: Grabe naman, no?
1: Parang Monday lang ata
0: yes.
1: da na-promote from
0: recently
1: MO4.
0: Recently promoted.
1: Yes, na MS2. So he is a doctor, a physician from the Employees and Industrial and OFW Clinic po of Eastern Visayas Medical Center. He finished his Bachelor of Science in Nursing from St. Scholastica's College of Health Sciences. Natapos po gihapon niya niya Doctor of Medicine niya degree from Gulyas College of Medicine. Nag-undergo po yan residency training on family and community medicine from Eastern Visayas Medical Center. He is a diplomate in family medicine and currently the president of the Philippine Academy of Family Physicians, Eastern Visayas Chapter. So, partner, mga ka-cares, ipakilala na po natin ang ating guest for this afternoon. We have Dr. Francisco Altres, MS2 from Eastern Visayas Medical Center.
2: Good afternoon, Doc. Hello, good afternoon. Good afternoon na iyong aduha ng ating mga viewers. Salamat for pointing that out na akong promotion. Actually, naawod pa ako pag yakan na ano. Anyway, salamat ang pag-invite ako din yan. I hope nga mamati ka mo all throughout it atong discussion and damod iyo mabaruhan.
0: Yan. Thank you so much, Doc. And I believe, partner, no, this is his first guesting with
1: first
0: us.
1: First time.
0: Yes. Oo. Mm-hmm. And, pero, di ba, sumiringan kita first, definitely not the last.
1: Okay. So, for sure, mag-guest with natin.
0: Pwede ka monthly ko, nasaring hiya.
1: Oo. Ready ka ba, Doc?
2: We will be ready.
0: Mayroon ko na travel order na. Ayan. So, di ba, partner, no, you've mentioned on the topic that Doc Altres will be discussing, it's about dengue, no? And right now, no, bisan nagtitikaguti na gadman ang cases no buyag no ha Region 8. However, no, di talaga pinawawara.
1: Yes.
0: Oo. And knowing dane kasi ipagunamunat kasi tao na dengue man la ito. Oo, matatambal ito hiya. However, no, dire ramaram kun pwede maging complications han aton dengue. So, titikangon ta na, Doc Altres, no? Doc, consumerin kita na dengue or dengue fever. Ano ba ito hiya?
2: Okay. Usain hiya actually nga sakit nga nakukuha naton tikang ha dengue virus. Ini naman nga dengue virus, nakukuha ini naton tikang kagatiton lamok. May day ni actually specific nga lamok nga nakaka-transmit ini nga disease. Ang tinatawag nga Aedes aegypti nga lamok. Kumbaga kumita na kamuhin itsurahin niya mga picture, amuhin niyan baga may pagka-stripe nga may pagka-white-white gihapon nga part nga lamok. So once nga makakagat ini nga lamok, pwede siya makatransfer ang virus nga iya dara-dara nga dahan tao. And then ang tao, ma-react siyempre. Hindi na magkakagawas ang mga simptomas nga common ha dengue, so ganyan hiranat, mga pantalapanit, maululaulo, pagsusuka, etc. So, kung talaga inyo nga sakit, type of disease, nga viral, nga nakaka-infected, infectious gihapon inya through han aton Aedes nga mosquito or lamok.
1: Ayan. So, yes. Doc, na-mention po nato no, nga ininhiyang infection, viral infection, tikang hiya ha lamok nga Aedes aegypti. So, bagat naging common knowledge nito niya nga ini Aedes aegypti and may mga stripes. So, pagkita natin, mapatay nga ni kitang lamok, kitaon natin.
2: Kadalasan nagsusugad gito.
1: Pwede niya maging carrier, hit dengue, pero not all the time. Tama po ba, Doc?
2: Yes. Actually, inihira nga mga lamok, nakatapon inihira hindengue o nakakadara. Kung nakakagatiran tao nga infected han, dengue gihapon. Kaya siyempre, di mamay detra blood meal or nakakagatiran na kung anong duguhan tao nga infected. Madadara ni ram virus, and then for how many days, ma-develop nga dira lawas. And eventually, if makagatiran ibang tao nga wara infection, labi na kung hamubot resistensya, makakuha na itong mga elderly, mga bata. Actually, kita nga tanang pwede magkaadhin hininga sakit. Talaga mga nga dana mapapasa niya ang virus from the mosquito nga dahan tao.
1: Okay, so
0: carrier ngayon
1: niya. Oh, carrier ngayon niya, partner. Ito ako kasi iniisip before siguro, no, like siguro mga ka-cares natin nga. Aadan na ito nga virus lamok. Once makagat ka, magkakamiada ka dengue. Pero amo ngayon ito, like, magkakagat ito sa nga person, nga may hitong virus ano sa nga Aedes aegypti tas kakagtunan naman ano sa nga tao nga tiya magkakamiadan dengue.
0: Kumbaga it pagkahon na kasi tiba no na natanan ito hiya na namok or
1: carrier lang yan talaga hiya.
0: So tama no. So ayan mga ka-cares no dire karog signo ito na Aedes aegypti no may ada virus ito na kanan para dengue. So kun may adala infected na iyaging kagat din mga ngagat lot yan iba na in up victims gihapon ayan.
1: So Doc, iniliwat nga ato ginyayakan nga dengue no kasi usually kasi if mapapansin po natin damot aton kaso pag mauran rainy season. So kayo na po yung nagiging public health concern.
2: Labi na yan
1: na nga mauran.
2: Labi na yan nga magde-December na damo na talaga. kung sa dito okasyon may dagihapon mga kaso mga dengue o mga sakit. Siyempre kay it aton mga mosquitoes inihilang Aedes aegypti actually nga tara nga tipohan mga mosquitoes nabubuhi man ito ra through mga presence ito ni stagnant nga water. Hatag oran kasi pwede masara or mga dahan mga containers nga open labi na aton libong maski mismo hasulod na aton panimalay itong stagnant water. Tapos kung diri naton ito na naglalabay pwede ra maging breeding sites para mosquito dida ito ra magpapadamo sing pwede di ra magbubunay itong stagnant water ma-develop into kitikiti kumita na kamo ito nga nagkitiwa-kiwa
0: ama to wotok-wotok
2: yes kitikiti or wotok-wotok and eventually magiging mosquito ito ra kung makagagat ra ang tao nga infected in virus madadara nira mga daerah lawas and pwede na nira matransmit kay bagyapon nga tao nga actually gi-emphasize ko dire la ini usually during rainy season talaga nga dengue kay talagang ada talaga ito ra present ito ra labi na kun dire naton na lilimpyonan aton libong or aton mga panimalay
0: ayan partner no so I don't know if existing pa ba ito ng mga flower vase yan na di ba ang una no
1: yes.
0: Ang mga flower vase tas pero dok pwede kasi yung aquarium kaya una may dagap adto na lay eggs gihap labi na kun waray an aerator oo tapos nahahapik hadto dok kay may da mga living organisms dere ngayon hiya nakaka-proud
2: oo kay kun actually mga lata mga butelya yan mga mineral water kung anong ginagamit naton ligid or kaliding
0: ay
2: maski yeah, nganit gutter actually nga dat aton ha atok naton pwede kasi ito makakos o maka sasara yung tubig yung magiging stagnant labi na kung nababarayan mga dahon
1: So stagnant karagsin ngayon it mga bodies of water nga di rin nakiwa
2: nga adala talaga hiya nga di rin hiya na huhuwad or di rin hiya na mamatan actually pwede ka po na CR aton mga balding at or kabungan may tubig nga di rin na gagamit na waray takok
0: ginistore lahiya
2: yes kay pwede
0: ka po hiya para in the future ko no
2: magamit. Yes. Tapos sinahin mo ng inyong breeding site ng aton mga mosquitoes.
0: Ayan. Thank you so much, Doc Altres. No? Porto Janara, intro pala ato, no?
1: Ang mga ni. Oo. na-learn, no?
0: Oo, me too. Yan. Before we proceed with other questions no, with Dr. Altres, mabalik ang EVMC Cares para hindi mga mapainugdom.
3: EVMC Cares FM Radio! The Vibes!
4: Ang Lupet!
5: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
7: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Then, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Ka-vibes a sound trip!
8: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
9: Pimples at rushes?
10: It DTX 500 mo na yan!
9: DTX 500!
10: Ito ay may antimicrobial property
9: na nakatutulong sa pagtanggal
10: at paggaling ng pimples at rushes.
9: DTX 500!
10: Highly recommended
9: ng mga eksperto.
10: DTX 500!
11: Mabibili sa mga butika.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.
0: Yes, welcome back ka EVMC Cares. Now it's still Armin Porter Genara, no, and we are still talking about dengue. Yan, Porter Genara, before kita na break, no, napakyan na kita kang Doc Altris, ano ba't ibig sabihin ng dengue? And paano liwat makukuha't dengue, no? Mm-hmm. And damo ngayon, sino pa, usa lang ngayon ka klase na mosquito at carrier ito on that specific virus. And ma-persedute kitahan symptoms, no, Doc Altris, kasi and aside from an imusisari na fever and sakit na ulo o rashes, may na pa ba other symptoms na pwede ma-manifest it aton mga ka-cares?
2: Yes, actually, damot aton mga symptoms na pwede makita ang mga pasyente nga may dengue. Pero dire ka singon nga, ma-manifest ito nga pasyente. Tanan.
0: Mga symptoms. Okay.
2: Depende lang kasi ito tawag yapon. Singko pa kanina, fever or heranat, sakit na ulo, labi na sakit na may likodit mata ng area, pwede gihapon sakit atiyan, pagsusuka, panluluyan lawas, nga na aton very famous nga maulo ng mga kasukasuan o kalulutan, mga joint pain, di ba? Nga na mga pantalapanit. Kung nagiging severe kasi, and then, giibagyap ito nga mga symptoms or kumbaga mas grabe, unusual, mas grabe nga headache, mas grabe nga maulo na tiyan, pagsusuka, manluluyan lawas, nga iba pa.
1: Pwede pa yapon Doc, mga instances nga nagbe-bleed, like nagno-nose bleed. Pero pag severe na ito niya, Doc?
2: Oh, pag parang severe dengue, ito naging severe kasi ako hindi na kikita dahil in health practitioner, healthy or physician or doctor, pwede yan maging severe dengue. Apin itong adahan atong pagkaadahan, mga warning signs.
0: Ah, warning signs.
2: Apin itong adahan bleeding or pagdudugon aton erong, aton lagus or gums. Pwede gihapon magkaadahin mga nag-iiba ang color ni mo ihi o nag-uguti ang volume ni mo na iihi. Kay, siyempre, apektado man giyapo itong natutanan. Ang aros na actually ng organ sa aton lawas affected din niya dengue nga virus.
1: So, doon yung harumamay. Ano, ito iba kasi, kay pagyakan niya dengue, ah, okay, mawawaran na later. Pero dapat yan talaga, ititritig.
2: Oo, kay baga naging amot kung common knowledge yan nga, abumati naman ako ng dengue una. May nagka-dengue naman akong kapitbahay. Okay man lang ado, wari man yung mag-hospital. Okay
0: wari nga niya, wari nga gin-admit.
2: Oo, pero
1: nag-inumlahan mga herbal, mga sugat.
2: Iba-iba kasi reaction ni tao, correct. Iba-iba kasi aton immunity, o kumbaga reaction natin kung nakaka-encounter kita hinasakit. May mga tao nga nagiging grabe o nagiging peligroso ang condition, ang iba naman nagiging okay lang eventually. Pero, bisan pa daw ito sugalit aton information na nakukuha aton mga kalagsan or ato mga kapitbahay, importante ko lagi hapon nga magpakonsulta a health practitioner. Pinakarani, health center. Ang mga kuan naton.
1: RHU.
2: Mga kung ano nga mga district hospital or EVMC mismo kay we handle patients well.
1: Yes, oo. Perfect, no? So, dapat doctor talaga maging complacent. Yes. No? Kaya ba niyo makani, ah, anak ko sa nga anak nagka-dengue na okay naman nila. Pero kaya hindi kita sure kung anot may hitabo.
0: Kaya you sure,
1: iba-iba man
0: good. Ito, kuan may guna no partner, no, it era mga nagko-comparison or gusto niya rin comparison na ba man hiya.
1: Oo.
0: Kaya noon ako, so ganyan ni ba, amo tatera hilig. Pero let's stop na ito na mga ka-cares ng mga nagkaisa rin pa man ni Doc Altres, iba-iba talaga ito, the way it pag-react kung may da-introduction it virus sa atin mga lawas. Doc, gusto ko lang clarify, no, kasi you've mentioned about the rashes, no, about aton mga ka-cares na if ever may da rashes, ano postura ito na rashes, Doc? Kaya di ba, damo man ko dito ng klase na rashes.
2: Sige. May na nga nakikita nga pasyente nga may rashes or pantalapanit. Iba-iba kasi ito nga klase. Pwede kita magtahapin allergy, dengue virus, or dengue infection, ang hangga, or tip dust, or ang smallpox sa dinaglabay, ang mga sort. Iba-iba kaya pitira itsura. Dengue kasi, more on, diri ito niya ang tipo nga nailibit or nabutol.
1: Flat lang
2: ito niya, nga may pagkabusag, nga may pagkapula. Ito niya areas nga da. Diri ito parigyo hapon ng chickenpox naton, nga baga na-elevate or nabutol nga da, may tubig sa sulod. Oo. Ang measles naman, nga baga namumulag talaga all throughout. Iniya ay bagyap ito nga klase. Pero diri ako na-encourage in self-diagnosis.
0: Yes.
2: Kaya kung may nagpansin kita nga pantal, kung din man aton lawas, kuy dapat talaga magpa yes it's okay actually nga mag-search kita sa internet kung ano inhiya para gihapon aton knowledge pero for self diagnosis nga part diri ako na encourage dapat magpakita ug lagi hapon magpakonsulta doktor or pinakaharani nga health practitioner.
1: Oh, di rin magtigo-tigo nga kung ano yung hiya. Ano.
2: Kaya bang hindi rin lahat yung hiya, dengue. Bang hindi rin lahat yung hiya, chickenpox. So kung ano pang infection niya.
0: Kasi sila, normal rash.
2: Oo, rash lahiya, kung ano lahiya, allergy lahiya to something. Tapos iba na nga yan, makakatapon ka na nga yan, hain mo mga kaupo na balay.
0: So di rin yung dok makatul na, na typical na rash, di rin yung an makakakosin itching para natanong.
2: Actually, makatul gihapon ito.
0: Ay, makatul. Okay.
2: Okay. Aside niya, naghihiran at kita nga nagda-dry at skin due to hand fever, makatul gihapon ito niya. Nga, kung pag kinaluto natin, syempre, pwede maang sama din aton skin. Pwede magkaadalugod kung anong mga future mga infection o kung magkaada nga din ibang problema.
1: Which part of the body usually hitok na manifest?
2: Ah, pwede siya
1: like
2: makita
1: natin. Entire, pwede siya bugus nga.
2: Oh, pwede siya natin makita haton, extremely haton kamot, hati na paa, ibahatian, or kung ano, kadalasan di dahil sila nakikita natin. First natin nga napapansin. Kaya mamagot ato nakikita, ano, dinit ato kamot kung hain. Kaya pwede natin nag-relate nga, ay, kaya may kagat akong lamok nga di, so bang hindi dagi hapon itong rashes magawas, di rin ka-receive niya so ganito. Anywhere pwede siya makita.
1: Okay. So, Doc, gano po kaiha once ito sa ka-person ma kagat makagtanhan o sa ka mosquito nga may da nagka-carry han dengue han virus.
2: Yes, actually it's 4 to 10 days pwede iton niya magmanifest ang mga symptoms o sintomas after 4 to 10 days makagat ka han lamok.
0: Alam mo, diyan maiyan.
2: Oo, at iba nag-iisip na kayo makuhan 4 days ago or 10 days ago. So, amit yan. Importante actually yung masabda natin inihiya nga number of days kung when gawas ang mga sintomas kay para ma-identify naton kung nahadiin mo ini nakuha and para mayaknan mo ito nga area mas makuha mo ba ma-address mo kay bangin dito nga andamo anang mukoy or na mga mosquito nga mga nga nagbubunay o dituhan mga stagnant water para nato masabtan amo ito usually ito number of days nga makukuha naton ang symptoms.
0: I was thinking after ito no 24 hours mag-manifest ka na.
1: Medyo maihangayan.
0: Medyo maihangayan na.
1: By now, nagpa-process pa hiya inside.
0: Okay, natin immune system ginfa-fight.
2: Speaking of immune system, once kasi nga sumulod, kumagat ang kuan lamok, hahatag niyan virus, ma-react na kita lawas ito. Maato, ito may mga sundalo ba kita lawas, di ba? So, part of the reaction ito natin lawas ang pagkakaadain hiranat actually. Eh, kung nataas nga ni temperature natin na lawas, it ibang infection nakukuha man ito nakokontrol so
0: okay
2: yun so magawas na ang symptom kay na aton nan aton lawasan sumulod niya infection
1: so ganun pala kasi nagkaka-fever
0: ana akala ko iba yung naisip ko pag haranat kwan ka na infected ka na dahil yun
1: among sign nga bagat na fight it at body kung naghiranat pero it rashes doc usually after nahiyet hiranat
2: point out kung gihapon ito nga kadalasan talaga after itong fever, di na magawas ang aton mga rashes.
0: So, fever and then rashes.
2: May nagyapon ibang, hindi rin nila na-feel nga may idahiranat. Di rin kasi sugat gataas. O bangin adalat lugar nga perbila mo pa. So, umagal na sa sana, hirahin hit, hira lawas. Di ba may nasing kita nga mga pasyente nga. Waray mo nakdok maghiranat. Nagkaadal man ako tigdihin rashes. Imbestigaran ta talaga ito niya kung may idahiya. Fever, bisan ang sinitawag lang natin nga mahuriranat nga feeling. It nga maluya halawas. Nga bagay ma masing ka nga, nauranan siguro ako mga sugat ito, tapos hiranat na ngayon niya. Usually, sugat kasi ito, naunan hiranat, din magawas ang rashes. Okay. Pero not necessarily nga, pero may hiranat.
0: Yeah.
2: Mga
0: okay, was thinking hapon na, kung dengue nga niya, automatic may daranat, di rin ngayon.
2: Iba-iba kasi ito reaction natin. Kaya iba din nakaka-identify hiranat na ngayon hirano. Kaya iba lang, kaya lang.
0: Oo, sige.
1: Kaya mamanage.
2: Kaya lang.
0: Ayan. Sige, Doc, going back no han symptoms na magin mention with a nosebleed gihapon tas hanggang bleeding meaning to say kung sugad na nga nito ang pasyente ba nato nagmamanifest na hin DHF or dengue hemorrhagic fever or considered lagi pa as dengue fever lang
2: severe na kasi siya ng dengue gihapon kay kung may nakita actually mga warning signs na kanya lang kanina once nga magkitaan nato ngan usa ito nga daan bleeding
0: okay.
2: Or pagdudugan irong or hanggams ito nga mga warning signs ini talaga hera nagawas talaga in hera during the critical phase sa aton dengue
0: okay.
2: Mga ika-upat ika-lima ika-unom kaadlaw kay nauna naman ang bagan febrile phase or nagira nat ani aton pasyente sing pa kanina tas makikita na naton i-emphasize ko nga hindi da nga once nga mawara an hera nat iba kasi na sing ay okay na waray na hera nat ay, another nairang critical phase.
0: Oh.
2: Pwede na gumawas ang mga warning signs or kung mga dapat bantayan. Mm-hmm. Bleeding, sobra kasakitan ulo,
0: mm-hmm.
2: sobra kasakitan tiyan. Nga to mm-hmm. the point nga sobra na nira pag sinuka.
0: Mm-hmm.
2: Iti ba naman, nanluluya na talaga itong duro, kalulutan grabe na itong ulo, di na nakafunction yung maupay. Tapos, kung magpapalaboratory kita, upod na aton warning signs at pag-monitoran aton, kung bumati na ka mo hematocrit ngan han, platelet. Pwede humataas kasi ang hematocrit, ngan pwede humabubuan atong platelet. Ngan by that time, kung masugad na, talagang bangin, mag-bleeding ang atong mga pasyente.
0: Kay, nagka-curious kasi ako partner, no, kay, nag-mention doc about bleeding, no, so kung, ano ba tawag niya, dengue fever, lagyap inhiya, or DHF? Kaya diba doc, by the DF, dengue fever na nin, dengue hemorrhagic fever.
1: So, ang DHF is ang malala na, na nagbe-bleeding na.
2: From the name talaga, hemorrhagic, bleeding na talaga. Severe na ito.
1: So, pwede doc, from DF, magiging DHF?
2: Oh, mapuwi talaga ito. Kung hindi ka magpakonsulta dahil, hindi rin maagapan dahil yun itong mga posibilidad, hindi pagkaadahin, mas peligroso nga simptomas. O ginaabat.
1: Kinakabatin na po ako, actually, nagka-dengue ako beforehand, bata pa ako. Tapos permutation gin mo-monitor and platelet. So, pag humabubo na po talaga ang platelet, di umido po kasi to range. Pag like super humabubo na hiya, nga ito na bagat medyo delikado na.
2: No, hato na EVM seat, ato na lower nga range ito, 150. Nakamubunganit atong platelet kasi, di rin na hiya makakabulig kung maida kita bleeding para ma takpan ba or ma-prevent ang mga further nga bleeding.
0: Mm-hmm.
2: So, kung namubo na hiya, di rin na hiniya maagapan kung may bleeding and atong lawas, talaga magiging maduduro na hiya, pwede na hiya mag-develop into hemorrhagic, dengue hemorrhagic fever.
0: Mm-hmm.
2: Nga mas delikado hiya para na atong pasyente.
0: Mm-hmm. Oh, mas delikado, no? Part up, labi na doon ka mga children, no?
2: Yes, oo. Oh.
0: Mm-hmm. Ayan. So, thank you so much, Doc Altres, no? We still have other questions para kan Doc Altres. Pero mabalik anong EVMC Cares, katiman mga pahinomdom. Yes, welcome back ha EVMC Cares, no? It's still our main partner, Jenara, no? And we are still talking about dengue with Dr. Altres. So, Dr. Altres, no, before kita nag-break, nag-mention kita about the symptoms. Mm-hmm. And then, aton mga symptoms na, like, ang dengue hemorrhagic fever, no? Na, consuming kita DHF, kunin hiya, delikado na mas komplikado na type of dengue. Right now, Doc, we will be discussing ito na paano natin madadiagnose or mako-confirm na natin pasyente may talaga dengue.
2: Okay. So, tinatawag natin na clinically, para pag-observer na aton health practitioner, doctor, or nurse, kung naman ang kumita yun initially, ang mga simptomas aada, ang risgo, na kumadto kahin lugar nga may kaso hin dengue, or maida ka history hin, kumadto kahin lugar nga damon, nakagat kahin lamok, so ganiton, tapos maida ka mga simptomas, ngayon maida kita, laboratory test actually nga pwede i-request. Nga the EVMC available in here aton laboratories. Aside na akong kanina ginyakan nga, para hematocrit and platelet, may dagita tinatawag nga DRT or dengue rapid test. Pwede gyapon naton iniya gamiton para ma-identify kung may edahiya ongoing or talagang may edahiya pagkaya na dengue or nagka-dengue hiya before. Kaya nakikita itong aton DRT.
0: Ah, nakikita
1: may yan. Nakikita gyapon. So, magpa-positive hiya, Doc?
2: Magpa-positive hiya itong usang ada. Okay. Kung nagka-adahiyan dengue before, pa-positive hiya han NS1 kung may edahiya dengue yan na or han NGM gyapon.
0: Okay.
1: Pero ma-identify gihapon, Doc, if nagka-dengue hapas, pero diri
2: yes.
1: na.
2: Yes.
1: Ah, okay, okay.
2: May da kasi mga sagad ito ng mga pasyente nga.
0: Okay.
2: Pag makita mo nga, ay, nagka-dengue before, tas yan nawaray man hiya.
0: Mm-mm.
2: So probably, allergy laad to, aniya ginaabat, kung mga pantal nga da, or iba nga klasihin, viral infection nga gin-mention natin kanina.
0: Mm-mm.
1: And related to that, ito ako next question, partner, kay damagapit na pakianan, no?
0: Mm-mm.
1: Personally, di ka pa ako want answer, pero bugat na-confirm na. So, pwede ngayon gihapon, Doc, magka-dengue o sa ka-person yung nagka-dengue na before?
2: Yes, pwede talaga. Mm-mm. Kung magka-ada ka yung dengue before, tas naka-recover ka, kay kaya man talaga ma-recover yung dengue kung magpa-consulta kita yan early. Pero pwede kaya po magkaada utrohin dengue. Kaya damod mga serotypic dengue or mga klase hindi yung mga virus nga nahatagtikang hindi nga lamok.
0: Mm-hmm.
2: And actually, mas makukonsider natin nga mas peligroso kaya po nito nga ikaduhan na nimo or katulo sana di rin na itong dengue kumpara nimo dati. Pero by this time, I'm sure, mas magiging vigilant na kita. Kaya kung naka-experience na kita ng dengue before, I'm sure makakasing ka na agido bangin dengue na lang ni.
1: Been there.
2: Been there than that. Sa mga hospital na ako, mapakonsulta ako doktor. Mm-hmm. And this time, hopefully, maiwasan talaga ang magkaadhin, mas piligroso nga tipuan din. Mm-hmm. Okay. Or so, severe din.
1: So, possibly, yeah, pero dako chance nga maging mas severe.
2: Mas severe. Pero dako yapon ni chance nga, mas maaga pa ni maupay or mas ma-monitor dayo na ito ng pasyente. Kaya aware ka naman. Naka-experience ka naman.
1: Basta magpa-check la. Dayon.
0: Sa'yo pa, madiri kong harumamay. Diba? Ayan. So, Doc, consumer nga na dengue, it aton management can be outpatient.
2: Yes.
0: Tama. Mm-hmm. Pwede gihapon iga-admit ang pasyente.
2: Yes.
0: Doc, saan kita makakasabot kung naton pasyente pwede outpatient?
2: Mm-hmm.
0: Or saan kita makakasabot na pasyente pwede na iga-admit?
2: Sige. Once nga makita ka mo ang doktor or specialista or health practitioner, tapos makita natong anya symptom and common symptoms la. Diri ang warning signs nga symptoms na nag-mention kanina.
0: Mm-hmm.
2: O turun ko na ang mga warning signs, ha? Grabe talaga ang kasakit at ulo.
0: Mm-hmm.
2: Grabe ang kasakit at tiyan. Grabe na nga pagsinuka.
0: Mm-hmm.
2: To the point nga malugi na talaga hinduro itong lawas ng pasyente. Naghataas ang hematocrit ko na monitor. Nag-move on platelet. Tapos mga sign kasi ito yung mga may ada na organ nga damage or na at mga organ o atong lawas may naapektado na. Pwede gihapon kumbaga mas patugnaw ang atong mga extremity atong kamot ng tiil.
0: Kumakapot,
2: kumakapot pa itong anda. Ang rashes nga, diri iti apin warning sign.
0: Oh, okay.
2: Masin kita, hala, kadang mag i-rashes, bayang grabe ito yung dengue. Diri iti apin warning sign. At ito lang mention kanina. Once may makita kita nga warning signs, kailangan talaga ito natin i-monitor pasyente and I will recommend admission. Labi na kung may edad na hanggang bleeding, nose bleeding.
0: Okay.
2: Kailangan ma-monitor. Pero kung uncommon lang ang symptom, aranat, na makokontrol yung paracetamol maybe, guting rashes, minimal headache, waray maulat yan, waray pagsusuka, guti ay lang ang joint pain. Tapos ano yung pasyente, ano yung vital signs, ano yung BP, and heart rate, temperature, bagan, okay man lang. Mupay ang niya kasturi ang pasyente, mupay ang pamangpang, waray ibang sakit, waray mga high blood diabetes, diri lagas sinduro, diri nakaohin maupay nga bata, mga sagad ba ito, nga sign niya, makaka-recover dali-dali pasyente, bantay nga talagang vigilant, yes doc, babantayan ko takong pasyente, kikitaan ko talaga kung mag-warning sign niya, pwede lang ito nga ito ng outpatient. Pero kung bagan pagkita niya mga ay, bangin ini mag-deteriorate or bangin mag-grabihan lugod at pasyente, kailangan gihapon may idaka high index of suspicion hapag ka-doktor mo. Nga makita mo, makita, ma-think ahead ka para ito yung mga patient, then yun, ipapa-admit mo talaga.
0: Okay.
1: So, case-to-case basis.
2: Case-to-case basis. Dili kasi yung nagka-dengue ka before, matik admitted ka this time. Pero yun na nga, mas dako to risk nga maging peligroso ni mo dengue.
1: Pero kung sugad doc nga mida talaga iba na nadiri talaga ra magpa-hospital despite the warning signs. Ano't mga possible complications like era mga organs?
0: Yes.
1: Of course, possible ba nga ikamatay ininera nga sakit?
2: Yes, talaga. Actually, para at mga pasyente nga nasa ringa, adila ako doc mapa-admit. May bibiling mo talaga an reason itong kaya nung nadiri ra na pa-admit. Despite han imo mga warning, han imo mga encouragement, masiling ako wari magbabantay ha balay, ako mga anak kun baran kag anak ba, wari magbabantay ako na ospital. So igi-improve ta talaga aton health teaching, aton convincing power kita mga doktor at pasyente kay talagang iyayakan mo iran mga posibilidad or mga risk kun diri ka magpapa-admit, kun kailangan ka na i-admit talaga ka may warning signs ka na kay diri mo open nga dari ta balay ilubon ta lang sakit.
0: Yeah.
2: Nga, may daman ngayon process o may daman ngayon kita aruan yung bulig aton mga health practitioners, mga health center naton.
0: Tama no partner no kay damo man with reasons gihapon na kay no dire na pa-admit. Iton unang-una wari good man magbabantay.
2: Yes.
0: Anera pamilya naging bilin nira. Kumbaga, kung ikaw't breadwinner, atas ato ka hospital doon.
1: Oo,
0: magiging affected gihapon iyo everyday gihapon na.
1: It iba na din mag-stop pag-work.
0: Oo.
1: Diba? Especially ha Philippines na kada kanit mga source of income is everyday, daily it era. Sahod ba?
0: Siyempre, makurig gihapon.
2: Actually, naka-encounter ako in patients nga sa rin. Hindi ka mapa-admit doon. Kaya nagka-dengue na ako before. And then, wala man ako ka-admit. So, kaya na ako ipapa-admit niya.
1: And comparison so, na naman.
2: Yeah. I-explain mo talaga, mga patients, significant others or irabantay, hinmaupay kung ano-ano, posibilidad nga di rin maupay, nga pwede matabong pasyente kung di rin magpa-admit, yung kailangan i-admit. Kaysing mo pa kanina, damo kasit organ sa lawas nga pwede maapektuhan hini.
1: Mm-hmm.
2: Hataas pa lang herana, di rin na itya maupay, kaya talagang madouble time at lawas itong dida. Mm-hmm. Pansin niyo, kung baga nagihirap kayo, baga madagmit man atong heart rate hapon. Baga in, na-compensate kasi at lawas itong infection nga dyan. Maganda nagmit man at paginhawa gihapon.
1: Mm-hmm.
2: So what if asthmatic ka pala?
1: Mm-hmm.
2: Maida ka ngayon, iba nga kondisyon na imo heart, mm-hmm. kondisyon na imo baga. So, bisan ang dengue ni mo, diri sugad ka grabe, pero kung ang iba ni mo nga sakit lawas, bagan diri kontrolado, kailangan gihapon i-monitor.

0: pinaparahan pangangatlo ng
1: Ah, yeah.
0: panit, o, di ba? May dikit natin ginahatag. Si Tirisin, for example. And then, tataga nato ni rin request. Importante nga mataga nato ni rin request. Or instruction na mag-monitor ang ira, hematocrit nga ng platelet. Mga OPD man ini ato mga pasyente. Ano. Usually, akong tatagang ko ng request, tapos, so kasi ni buwas, magpapalaboratory ka. Pakita mo akong, isang buwas, palaboratory ka. Siguro mga at least mga 3 days, mga sugal 4 days. Depende, hindi mo kung kakano mo nakita ang pasyente niya symptoms. Kung hain niya nga face, kung hanhiranat pala nga part or critical niya nga face, hindi mo dengue. Kaya kailangan good niyo mo ma-monitor, labi na kung critical phase na.
1: Yes.
0: Kaya kung it iba ito din na nabalik, kinawara naman ang hiranap mo.
1: Okay. Always
0: so, mas lalo nga kailangan yung monitoring. Clinically kasi, kita ko natin ang pasyente, interview natin, kita ko natin kung baga may edahiya, iba nga mga pinangangabat, aside ang mga dengue, nga usual nga dengue symptoms, or ang mga warning signs.
2: So basically, Dok, nga to ka lang mag-clear out ang dengue if an imo test
1: and result, ano?
2: Nag-result imo result na imo test is parang negative na.
0: Ha, imo result na imo test. And of course, ang imo clinical assessment.
1: Oh, tama.
0: Ang doktor. Ang pag-interview yes, namon, amon physical examination, kung pagkita namon nga mag-clear man ang lungs, maupay magpamuhang pahong pasyente, nakaka-istoryahin maupay, ma-interview gihapon yung mga may ida upod nga bantay, nga baga responsable nga magbabantay. Actually, the whole of it talaga, the whole ng pasyente, ikitaon natin. Hindi kita mismo na-focus lang resulta ng laboratory. Ikitaon natin ang total talaga nga pasyente. Labi na hamon ng family medicine, part niya po naman ang kung may magbabantay balay. May dihan na babayan niya trabaho. May dihan na babayan niya mga responsibilidad.
1: Yeah.
0: So kung so ganito, i-mimix talaga ito natin ng tanan, then di daan family doctor and doctors mag-decide kung ano mo pay para ng pasyente. Iga-admit ba ini or outpatient lang.
1: Yeah,
2: okay, so importance and social support system
0: yes,
2: gihapon.
1: And one gihapon no to add no dok ang magiging health education, di ba, na increase fluid intake. Pero dok mapakyan ako. Pwede ba dok ko nito mga Gatorade? Ano pa the partner and
2: gatas-gatas
1: and herbal. Acceptable ba ito
0: nira? Gatas-gatas.
1: Oo.
0: Okay, kadam andi ba aton ano nga mga nakikita pinapainom naton hin. Yeah, Gatorade.
1: Oo.
0: Dama tubig gatas-gatas. Kuan ito na part ito na pwede talaga natong gamitin kaya bagang supportive nga kuan management na natong patient pero di, dapat mire natong wado natong nahuna-huna ang talagang management na ginahatag mismo ang iyo doktor monitoring follow up kung ano man ang medicine na ginahatag na ginhaiyo or kung kasano ka mamabalik sa hospital mga sugad o kilit na gatas-gatas kaya mga kahelp gihapon ito ya actually by research may nagihapon ko nito ya part ko nga nakabulig yan, nakaboost na yung immunity. Okay. Kaya nainom ka man, liquid man ito siya, pwede makadugang gihapon yung liquid na emulawas, di rin ka madidehydrate, labi na kung nataasan yung hiranat. Gatorade, may nagihapon siya, mga electrolytes na ginahatan. Pero may dakita na tinatawag na itong oral rehydration solution, or ORS. Diba? Ginahatag ito natin ng mga nagdadiarrhea, mga patient, nagkusukong patient. Ito good.
1: Ito lugod.
0: Kaya talaga made for that talaga ito niya. Para ma- kuan ma-prevent natin ang dehydration.
2: So, kumbaga partner, hindi kita ma-rely solely ito ng mga irinomon. Dapat lagi hapon, amon na ito, ang intervention ng doktor na natin.
1: Ano yung good mga advices? Kumbaga, kuan na ito, add-on na lang ko na ito.
0: Yes, add-on na, support ko na sila. Mga pwede natin idugang ha aton manage.
1: Yes.
2: Ay, partner, may da ko lang question. Like, paano po, kaino po importante it hydration, by the way? Bagat, may da ba something na aton body nga na kukuran kita pag inuman water asya kailangan piritin natin yung uminom or ano
0: okay dengue di ba number one, fever it fever actually sige kadi ano kita dehydration di rin ka singon nga na kakada ka lang dehydration na dehydrate ka kung nagsuka-suka ka o nag-uro ha fever pala mismo pwede ka na kasi ma-dehydrate may da kayo nga the water losses sa imo lawas di rin makita nakita nga na evaporate o nagawa si Tatong kuhan nga na tubig pero talagang nagkakaadikitan ng water losses ito kung nagihiranat kita is pag ginhawa pa lang nga natin pwede ito yung makuhan din na importante talaga at hydration para ma-replace kung ano nagagawas
2: okay.
0: Needed by yet water para it functioning in atong lawas kung waray tubig hindi kita makaka-functionin maupay same gihapon ito at atong pagkaon na itong air nga atong hindi ginhawa
1: okay. Thank you so much Dr. Altres no? Ma-proceed na natin iba na questions kati mga pahinom-dum.

0: Yes, welcome back ka EVMC Cares, no? We are still talking about dengue with Dr. Altres. Yan, Partner Genara, no? Before kita nag-break, damunat na baruan, tando mm-hmm. Altres, no? Bisan nga ni kita na, ari kita hospital na tatrabaho, diri harumama iton pagkaden dengue. Mm-hmm. And mga ka-cares, no, take note gihapon na once bisan haranat, naharanat, or even may darashes na o mapir haiyo, always pakatuka mo ha konsulta, no, kay amatot aton importante kay sumeringan may haranat, may dagihapon rashes, matikito mga abnormal ito hiya mm-hmm. na mga findings ito aton. Ayan, so Partner Genara, mapakyan na kita kan Dok Altres kun itong dengue ba malilikay ba ini naton, Dok?
1: Talagang malilikay ini mm-hmm. naton, same hit aton mga ibang condition nga mga infection ha aton mga pasyente, pwede na ito malikayan ini. Number one, kung i-control natin ang aton mga mosquitoes or ang carrier natin, ang vector natin hindi nga disease. Ang mga breeding sites near, ang mga stagnant water, sulod ng balay, ano mo yan ang kanina, ang paso, rambutang, ang flower vase, mga may tubig, pwede tayo sa maukoy nga da. Ang mga lata or mga container, hintubig, hagawas ang balay ng libong natin nga di rin na kukuan. Napapansin natong may dalang stagnant water as long as matanggal itong hirahaton environment, hatong community, hatong mismo hatong sulod ng balay, pwede natong ma-prevent ang pagdamuhan lamok nga mape-prevent na natong didaan pagkalat hindi ang sakit or ang dengue.
2: Dok, so na-mention po natin, no, ang pag eliminate ang mga breeding sites. So ano po ba inin ng mga strategies na pwede po natin himuon para ma-eliminate inin ng mga breeding sites? Kaya kung waray breeding sites, waray lamok, waray dengue.
1: Yes. Yeah. Oh, diba? Baga connected talaga. Mm-hmm. Yeah. May da kita sinisiring nga 5S naging 4T. So ini ya, number one nga S is search and destroy. O diba? Baga maupay ito niya. Maupay pamatingon. Baga from the name itself, from the word itself, we will search an ira mga breeding sites kung hain hira na tubo o nagdadamo, and we will destroy that site. Iuhuwad naton ang mga stagnant water na bibili na natin sulod ang balay na nagawas. Ikaduha, may da kita self-protection. So, how do we do this? Okay, kung makakadto kita yung lugar nga, uy, bangin damon lamok. Magsusulot ako yung mga longer, long sleeves ng mga sudot. Pwede gihapon ako gumamit yung mosquitero or
2: mosquito net.
1: Mosquito net, ha, atong nakaturog na kita. Magbutang kitahin mga net nga dahit aton, ha, screen, ha, aton window, sa aton door, and then may da kita mga repellent, di mga gimpapalit nga pwede aton iglahid, na aton lawas. Pero make sure na ato nga dili kita allergic. Ayan. Kaya paing kita allergic, kung mag-allergy ka, hindi mo ginlahid nga da nga, kung ano nga, lotion, may rashes gihapon ito. Uy, binding din, tas allergy lang pala. Then may da kita sick early consultation, kanina ko pwede ini-emphasize, once nga may da symptom nga abaton, maski diri dengue nga symptom, maski diri ka ng dengue, symptom related, pakonsulta talaga ha, doktor, or ha tao, or ha health practitioner nga pinakaharani. And then, may dagya pong kita support fogging. So, this will be the responsibility ng aton local naton nga government. Para kung maidadamo na itong kaso, yung dengue ay yung lugar, maupay talaga nga mag-organize yung fogging na dan area para magkamatay niya mga lamok. Ha-fogging, ang gindi-destroy niya nga daan mga grown na or ang naglulupad-lupad ng lamok. Ha-search and destroy nga part one first, gindi-destroy niya nga daan mga kiti-kiti pala ang mga possible nga breeding site. And then the last S is an aton hydration. Secure to talaga ang hydration niya dahil. Sin ko pa kanina, agi itong damo nga simptomas ang dengue like fever, pagsusuka, pwede ma-dehydrate ang tao or ang atong pasyente. Kaya dapat naton i-maintain talaga ang ira hydration. Then aside from that, may nagitaan sinisiring nga 40. Okay, so masayon lain hiya. Kung makita kita, pwede natin i-practice. Hopefully, i-practice natin na itong mga balayan. Makita kita, may stagnant water nga itong, pero nang kaadlawaan, hindi ko napapansin. Itataob yan natin, lalabay natin ang tubig na sulod. Taob, taktak, aton itong hiya, tataktakan para kung anuman ang kitikita, haligin niya na, dukot niya da, aton hiya mabawara. Kaya kung ihuwad mula, madukot haligin ang kitikita, mutang mong bagong tubig, thank you. Bago na naman ang era environment, mas mo-open, mas malimpyo ang tubig. Ano? Tapos may nakita, tuyo, papamadunanin natin. Kaya to make sure talaga nga waray na nga nakitikiti nga mabuhi. And kung gamitin natin otro ini ang mga materials, takip. Kung balde, takpan talaga. Iyalabi na kung damon lamok na dahil yung lugar. Kaya once nga matakpan natin hira, hunyahin eh, magkakawarit ng mga lamok. Waray naman, hindi naman hira madamo.
2: Yeah. Thank you very much, Doc Partner, yes. No, kasi nganiya pa aton ha aton lugar, di ba, Eastern Visayas. May mga places nga wari talaga water. So, uso ha aton, it nagsustore kita, han mga tubig. So, wari mito problema mag-store. Basta make sure nga matatakpan natin yung maupay para direhiya maging breeding site. Han mga lamok.
0: Yes. E bisan natugutila na nato kala, no? Nakakasulod talaga. Kaya dan, eh, pag abri mo pala, at tawag ito, ang drum.
2: Drum.
0: May hala, may daman nag-floating, ano.
2: Yung mga living organisms na ngayon.
0: May daman nakita ecosystem nga, di ba? Ito.
2: Pero actually, partner, no, Doc, it Department of Health, may nakita itong tinatawag na 4 p.m. Oh, every 4 p.m., mas maupay nga i-practice natin. Dire lahat ng mga balay, dire lahat community, but even our workplaces natin, no? Yes. Pangitakitahan mga places nga pwede hiya maging breeding site. Yakan pa man ni Doc, bisan nito, may da kasi Doc mga basura, for example, kanan mga canned goods, no, nga basura, pero naka-open hiya. Yeah. Pwede talaga hiya pamahayan ang mga lamok. Mm-hmm. So, pangitaot natin, kung dire natin kuan, igtaob, bisan ano pa ito, amit i-follow natin ang taob, tak-tak, tuyo, takip. Importante ang pagtuyo, pwede natin, pwede kita gumamit han cloth nga ig-ano, nga dahagilid, kay bisan guting nga water, pwede hiya maging breeding site talaga. Yes. Oo. Yeah. Amo ito, takop, takpon tagihapon. Kunwari takop ito nga container, pwede kita maghimuhan makeshift na mga takop, just to make sure nga, diri talaga hiya masusudlan han water, nga hindi rin hiya magiging breeding site han mga lamok.
0: Yeah, part of general, no? Sering pa man, prevention talaga is always importante para at least, hindi rin naghihapon ito dumamo na mga kaso, no? Kay every year, damo naghihapit, nagkakaadang complications, aside from admission, complications gap itong dengue, so dapat iwasan talaga natin.
2: Yes, may dagihapon talaga mga cases nga may na mga namamatay even in ada na ko na hospital pero nangada na kasi atong hospital late complicated na, o late na, so ito may da talaga kita gihap mga so ito na mga kaso nga namamatay agit dengue, which is sad kasi iniya nga sakit pwede kasi yung maiwasan, no?
0: Correct.
2: If maging kwan la kita, conscious la kita aton surroundings, mas maupay lat aton libong kumbaga. May iwasan natin niya.
0: Ayan, Doc. One more question, Doc, no, before kami magpasalamat tayo mo. Di ba, Doc, pwede kasi mga specific diseases or illnesses na pwede hiya ma-prevent hin bakuna. It dengue ba, Doc, may aday to certain na bakuna or waray?
1: Hindi daw, naging issue ba yun yan una? Okay, so, di kita na promote hin bakuna kung maga not available hiya nga kayo magkakagasal at mga pasyente. Pero yes, we have may nakita mga bakuna para yung iba't ibang mga sakit liwat nga. Pwede natin ma-encounter. So, gadahan atong kanang hepatitis, kanang flu, pneumococcal, may nakita mga sakit ng bakuna. Labi na atong mga kabataan. Di ba may nakita atong scheduling para at pagbabakuna ng mga children. Same diha po nito mga adults. So, ma-encourage niya po natin atong mga viewers natin yun na magpabakuna, not only talagahan mga particular nga mga katanan dengue natin makuhan, pati gihapon at ibang gihapon nga. Necessary nga mga vaccines nga pwede natin makuha aton health centers.
2: Yeah, in fact, free itatong mga vaccines na aton mga health centers. Oo. So, partner, before we end, before kita magpasalamat ka to, may dako pa one last question. Kasi, nakita natin ha news yan nga mag-El Nino.
0: Yeah.
2: So, does it mean if wari, if may dekita El Nino, so diri masyado rainy, does it mean wari na dengue?
1: Wrong yan. Kaya iton aton mga stagnant water, labi na kung nakadasulod ang balay, mga di nasisirakan, diri yung mawawara, ma-evaporate yan. Pwede lagi hapon na maging dengue sites. Sige mo pa ma'am kanina, kung mag-El Nino man, magkakaada kita mentality nga mag-iimbak kita hin tubig. Kung diri nga niya natin takpan.
0: Ay tama, no?
1: Di natin takpan, ada kay salamat. Yes. Papasalamat sa iyo mo sa ito mailihara magiging breeding sites labi ng El Nino. Amo at 5 kanina, di rila ini during tag-uran, di rila ini during any season, kaya pwede inihira maging everyday talaga mumuhayan nira, papamahayan nira ang mga stagnant water nga. Ada sulod ang balay nga hanggawas.
0: Ayan, kaya nasa mga ano, pwede nang mangarap.
2: Masayaw nero.
1: Yeah, rainbow.
0: Ayan, thank you so much, Dr. Altres. No, daman salamat. Although, no, partner Janara, we've been hearing about dengue every now and then. Pero at least no, damo na at nabaruan, mga gunti-gunti na details lang nga nito, mm-hmm. ha. Pero dakot magiging impact para hataton mga ka-cares, anaton mga naging pasyente or magiging pasyente para at least aware gihapon inihira on this na specific type of illness.
2: Yan. Thank you very much, Doc. Do we have any message po aton mga ka-cares before we end?
1: Tak talaga message talaga is tinatawag na ito nga early recognition. Yeah. So, since nagkita naman kita hininga atong programa yan, I hope madamon atong nabaruan,
0: yes.
1: partihan dengue, paano nato makukuha, anon mga simptomas. So, once nga ma-recognize nato ini early, makato na kita naton health center or any health practitioner para magpakonsulta. Dapat kung ito nato maging practice, diri lahat dengue nga sakit, kundi pat haibagihapon nga mga inaabat naton or mga problema nga pwede nato ma-encounter aton health.
2: Mm-hmm.
1: So early recognition para magkaroon kita ng early treatment and management na ma-prevent naton ang complication or pagkagrabe o magkaroon ng peligro aton health.
2: Mm-hmm. Yeah. Thank you very much.
0: Thank you so much, Doc, and congratulations on your promotion.
2: Yes.
1: Thank you.
0: Part of Genara, no, gusto ko lang gihapon mag-congratulate ha, ikasi ko ka mga ANSAP certified nurse manager. So, what I ko ni ka mention last week, no? So, congratulations to our level 4 CNM, Mr. Jervis Illames, Ma'am Sonia Batan, and Mr. Philip Jude Fernandez. And of course, anato level 3, Miss Janice Cabotingo. We have Mr. Glenn Gibb Chavez, Ma'am Fatima Marimel Escoto, Ma'am Nilita A. Falurina. We have Joanne Misagal, Caril Dara F. Makanip, John Dave Naagas, and Gretchen Leslie Verona, and of course, Jason Bisonggali, and of course, to myself. Charing!
2: Congrats, ma'am!
0: Thank you so much. So, we were certified as ANSAP Nurse Managers last September 17 dito ha Zamboanga City. So, we are 13 all-in-all representing Eastern Visayas Medical Center.
2: Wow! Congratulations po iyong army and to everyone. Yes. Deserve naman.
0: Yes. Okay.
2: Very stellar.
0: That's why nawara.
2: Sige po. So, at this point, Ma'am Army, ipapasalamatan gihapon natin noon EVMC Cares Core Team.
0: Mm-hmm.
2: Of course, dirinin magiging possible ng atin show,
0: yes.
2: ng atin program without them. Headed by our Medical Center Chief, Dr. Joseph Michael Haro, the Chief of Medical Professional Staff, Dr. Jenny Lynn Desigues, the Head of Public Health Unit, Dr. Randy Saavedra, Head of QMS, Dr. Sherilyn Molon, and of course, the Head of IMIS, Mr. Francis Hermano. Ngayon, damo ko yung pagpapasalamat, no, ha, PRTV ngayon, ha. FMR 100.7. So, of course, our technical staff, we have Mr. Emmanuel Yarin, Mr. Jade Berino, Engineer Aljas Villaferte, and Mr. Jerry Perpignan, Editor Mr. Adonis Polanco, Segment Producers Ms. Hansel Cuevas and Ms. Sylvia Abadingo. Of course, si Sir Sam, napirmi po naman upon
0: yeah,
2: yan.
0: Thank you, Sir Sam.
2: And of course, the cameraman, thank you po very much sa iyong atanan, pati atin mga cares, na pirmi nagkikita nga namamati po yun yung atin program.
0: Yes, thank you so much, ano, mga ka-cares, no. We are still always live every Saturday, 3 to 4 p.m. Mm-hmm. And with that, Partner Gennaro, no, EVMC Cares now signing off. Bye!
3: EVMC Cares. FM Radio, the vibes!
4: And the facts!

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Narito ang ating 3-digit Lotto Swerte Result ngayong alas 2 ng hapon, Sabado, October 10, 393. Ulitin ko, 393.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad tungto malas 4 e medya itong kulup. Iga ko po niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahibumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
3: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie ngan SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7 ngan Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Memorial Street para mo mabaruan ini nga mga product ng latest features.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
4: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog

0: na pangangatawan. Alam nyo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakapagpababa ng iyong blood sugar, Doc?
1: Yes, Sir Wing. Ang blood sugar o blood glucose ay ang pangunahing asukal na matatagpuan sa iyong dugo. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng iyong katawan. Nagmumula ito sa pagkain na iyong kinakain. Binibreakdown ng iyong katawan ang karamihan sa pagkain na iyon sa glucose at ipinapalabas ito sa iyong daluyan ng dugo. Kapag tumataas ang glucose sa iyong dugo, sinisinyasan niya ito ang iyong pankreas na maglabas ng insulin. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa glucose na makapasok sa iyong mga selula upang magamit para sa enerhiya. Kapag ang mga glucose na ito ay dumarami ng husto sa iyong mga dugo at hindi nagagamit bilang enerhiya, ito ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan, kabilang na ang diabetes at mga komplikasyon nito. Upang maiwasan, Sir Wing at mga kaibigan, ang ganitong mga karamdaman, ugaliing uminom ng Santone Plus Gold araw-araw. Ang Santone Plus Gold ay may mga sangkap ng mga kilalang herbal na nagtataglay ng powerful bioactive compound gaya ng Vicin at Charantin. Ang Vicin at Charantin na mayamang makukuha sa pag-inom ng Santone Plus Gold ay may kakayanan na pababain ang blood sugar levels sa ating katawan. Ito ay tumutulong upang mapabuti ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng glucose, uptake at glycogen synthesis sa atay, kalamnan at fat cells. Ito rin ay nagtataguyod ng balancing pag-iimbak ng glucose sa atay bilang glycogen. Sumusuporta din sa malusog na paggawa ng insulin sa pamamagitan ng islet of Langerhans. Nagpo-promote ng peripheral glucose utilization at malusog na serum protein level. Upang makaiwas at malabanan ang makaramdaman dulot ng pagtaas ng asukal sa dugo, uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Santone Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isa sa mga nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar level ng ating mga kababayan ay ang pagkahilig, di ba Doc, sa mga unhealthy coffee, lalo na yung tinatawag na iced coffee, na punong-puno ng mga unhealthy sweetener. Kaya huwag isakripisyo ang ating kalusugan. Palitan muna ng healthy na kape. Mag Santone Plus Coffee Mix na ang kape, na hindi lang basta healthy, masarap pa at kagigiliwan ng buong pamilya. Pwede pa makainom kahit yung mga bata. Kaya pag-usapang kape, huwag kalimutan Santone Plus Coffee Mix.
1: At kung kape naman, Sir Wing, na may vitamins ang hanap mo, narito na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 at may santon pa. Nagkape ka na, magiging healthy ka pa.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ulitin ko po, para mapanatiling healthy ang sugar level sa katawan, uminom po ng Santone Plus Gold araw-araw. At para sa healthy and delicious coffee, mag Santone Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street, muli sa Quezon City. Pwede silang tawagan sa numerong 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
1: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi po kaming pakinggan sa programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: The time now on FMR. It's 5:01.

0: sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
4: Tama!
3: Lalaking supplier umano ng mga baril sa gun for hire groups at lalaking sangkot naman umano sa mga nakawan arestado sa magkahiwalay ng operasyon sa Calabar Zone. Photo studio ninakawan sa Mandaluyong City. Halos 2 milyong pisong halaga ng mga gamit tinangay. Kaanak ng mga namatay sa landslide sa Cebu City, inalala ang malagim na trahedya. Pinangyarihan ng guho, inaalam kung ligtas pang balikan. Bulkang Canlaon, nag-alboroto rin. Attorney Manases Carpio umalma sa pagiging collateral damage niya sa impeachment trial ng asawang si Vice President Sara Duterte. Cardinal Luis Antonio Tagle, inihalal na bagong dean ng College of Cardinals. May mahalagang papel kapag napakante ang posisyon ng Santo Papa. At Kings of P-Pop SB19, may sarili na ring libro, tampok ang makulay nilang karera.
1: Dalawa ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Calabar Zone Police sa Quezon at Batangas. Ito'y dahil sa pagbebenta ng mga umano'y dilisensyadong baril sa Gun for Hire Group. Sangkot din umano ang isa sa mga suspect sa serye ng pang-hold up sa mga convenience store. Nagpapatrol, Dennis Datu.
5: Mabilis kumilos ang mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng Calabar Zone Police nang magpositibo ang bentahan ng baril sa ikinasang bypass operation sa Lipa Padre Garcia Bypass Road sa Lipa City, Batangas. Arestado ang suspect na si alias G na hinihinalang sangkot sa sunod-sunod na kaso ng pang-hold up sa mga convenience store at pagnanakaw ng motorsiklo sa Laguna at Batangas. Ayon pa sa mga otoridad, dawit din sa ibang illegal na aktibidad at nagbebenta rin ng baril si alias G sa mga gun for hire group.
6: Kasama rin yan doon sa gun for hire o contract killer o sa contract killing. Actually, dalawa yan sila. Magkaangkas sa motorsiklo, medyo sinuerte at nakatakas lang yung isa.
7: Nagbibinta din siya ng baril. Kaya doon natin siya kinuha doon sa pagbibinta ng baril kasi nagkaroon tayo ng information na willing siya magbinta ng baril kaya pinasukan natin.
5: Nabawi sa kanya isang caliber 45 pistol na walang papeles, mga bala at plaka ng isang motorsiklo. Nadiscover rin na wanted ang suspect sa kasong acts of lasciviousness kaya habang nasa kulungan, inihain sa kanya ang warrant of arrest mula sa RTC Branch 207 sa Muntinlupa City.
8: Nagkabili na. Ali.
5: Positibo rin ang bypass operation ng Quezon Intelligence Unit sa isang lalaking nagbebenta ng baril. Sa kanyang tricycle ang suspect na si alias Bando nang kumasa sa bypass operation ng mga otoridad sa Barangay del Rosario sa Chaung, Quezon. Ang suspect umano ang taga-supply ng mga baril sa Gun for Hire Group sa Batangas at Quezon.
6: Napakalaking impact yung naging accomplishment ng Regional Intelligence Division. Kahit papaano, somehow, nababawasan natin yung mga insidente. Dahil yung mga miyembro ng Gun for Hire, medyo wala na silang pagkukunan ngayon ng kanilang gamit na baril.
7: Ang nakakabahala dito yung isa dyan kasi long firearms, kaya niya mag-dispose.
5: Nasamsam sa suspect isang M16 rifle na may telescope pa, mga magazine at bala nito. Ayon sa Calabar Zone Police, ang magkakasunod na operasyon ay bahagi ng pinalakas na kampanya sa mga loose firearms. Mula Hulyo hanggang Oktubre 5 ngayong taon, umabot na sa halos 1,500 loose firearms ang nasamsam sa Calabar Zone at higit 400 ang naaresto. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: Kalaboso ang isang lalaki matapos pagnakawan ang isang photo studio sa Mandaluyong City. Natangay ng suspect ang mga mamahaling gamit na nagkakahalaga ng 1.9 million pesos. Pero ang masaklap, ang vintage camera, chinop-chop lang para ibenta sa junk shop. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
4: Laking panghihinayang ng photographer na si Alias Jay dahil ang iningatan niyang vintage camera na dekada na niyang kasama sa hilig at trabaho sa isang iglap na wala ng saysay. Ninakaw, sinira at binenta ito ng lalaking nanloob sa kanyang photo studio sa Barangay Bagong Silang, Mandaluyong City, madaling araw ng Webes.
9: Yung sentimental value nung iba na sinira niya, yun yung masakit. Lalo na yan, nakita mo yung vintage camera, medyo matagal na sa akin yan, pinag-ipunan talaga natin yun. So that's a vintage 1960s camera with a digital back. So medyo masakit. Masakit siya. Tapos binenta ng 350 pesos.
1: Saan niya binenta, sir?
9: Sa junk shop.
4: Tanghali na nang napansin ang big

0: Yun nga naging palatandaan natin nang nagkaroon kami ng tracing ng CCTV. So nasundan natin.
1: Hagip din sa CCTV na nagpaikot-ikot muna sa ilang lansangan ang suspect bago tuluyang sumakay ng tricycle. Agad nagkasanang hot pursuit operation at naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa Barangay Hagdan Bato, Itaas, Mandaluyong, Biyernes ng gabi. Narecover ang ilan sa mga nakaw na gamit pero ang iba na ibenta na.
2: Ito po talaga ibenta yun. Dapat di na po nila nabuta sa akin. Kung alam ko po yung ganung halaga. Wala po talaga akong alam sa ganung halaga. Kaya po na yung binenta ko po na yung nasira ako. Talaga pong kalakal lang po eh.
1: Sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect sa kasong illegal possession of firearms at balikselda sa kasong robbery. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: Nilamon ng sunog ang bahay ng may 70 pamilya sa Barangay San Agustin, Novaliches, Quezon City, Biyernes ng gabi. Itinuturong posibleng mitsa ng sunog, ilegal na koneksyon o jumper. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
4: Napaiyak na lang si Elsa Paulino habang pinanonood ang pagtupok ng apoy sa kanyang bahay at tindahan sa De Jesus Compound, Barangay San Agustin, Quezon City. Sa kuha ng CCTV Biyernes ng gabi, nagtulong-tulong ang ilang lalaki at bata sa pag-igib ng tubig upang apulahin ang sunog.
5: Nakuha ko lang yung Bible saka ano, yung diploma ng anak ko. Yun lang nakuha ko, yung pera ko. Hindi ko nakuha kahit piso. Ang laki ng pinamili ko, nawala lahat.
4: Itinaas ng Quezon City Fire District sa third alarm ang sunog dahil nahirapan na mayigit 50 fire truck na makapasok sa lugar. Maghahating gabi nang maapula ang sunog. Sa investigasyon ng BFP, nasa 40 bahay ang naabo sa sunog na nag-umpisa sa gitnang bahagi ng compound.
6: Nung dumating yung mga tropa nating bumbero, naglalabasan po ng mga gamit yung mga residente. Makikita din yung kalsada po dito sa pinangyarihan at double parking din po. Kaya mabilis kumalat yung apoy.
4: Isinugod ng mga rescuers sa ospital ang isang 59-anyos na lalaki na nagtamo ng second degree burn sa dibdib at braso habang lumilikas. Itinuturo ng mga residente ang illegal na koneksyon o jumper na sanhi ng insidente.
7: Baka improper yung connection o nag-overload.
6: Huwag po nating iiwanan na may nakasaksak lagi na appliances, mga kandilang nakasindi. Kasi usually po yan yung pinagmumula na sunog.
4: Nagpaabot na ng tulong ang LGU sa nasa 70 pamilyang nasunugan na tumutuloy ngayon sa kapilya at kalapit na paaralan. Patuloy namang iniimbestiga ng BFP ang tunay na dahilan ng sunog at halaga ng iniwan nitong pinsala. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
8: Narito ng ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 5 ng hapon, Sabado, October 10, 594. Ulitin ko, 594.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Perez.
10: Padong ko ato mo biyahe. Kiss ito na ako, yun wala nga.
11: Hindi mapigilang mapahagulgol ni Renante tuwing naaalala ang 5 taong gulang na si Kayden. Isa si Kayden sa 3 namatay matapos kumuho ang lupa sa Sitio Riverside Barangay Pulang Bato nitong Biyernes. Tanging ang asawa niyang si Julie Pearl ang nakaligtas sa insidente na nagtamo ng sugat at pasa sa mga paa. Hanggang ngayon, tila naririnig pa niya ang sigaw ng anak, pamangkin na 5 taong gulang at ng inang senior citizen.
12: Nawagta nga na Diyo kong pag-asa kayo nga kung anak ako nadatugan no, nagyud.
11: Sabi niya, pumailalim sa kanya ang bata nang mangyari ang insidente na ikinamatay nito. Nakaburol na ang isa sa 3 nasawi sa barangay gym. Kasama nila ang iba pang mga residente na nagsilikas matapos gumuho ang lupa. Sa tala ng barangay, 75 pamilya ang pinalikas.
13: Kapag hapon ang ilang kukahadlok sa panghitabo, ay naanadyo'y nakabsan niya kinabuhi.
11: Wala nang katao-tao sa pinangyarihan ng landslide. Ayon sa barangay, puno ng pangamba ng mga residente lalo't may namatay sa landslide.
14: And dito tayo ulit ngayon sa City Riverside Barangay.

0: Barangay po lang ba to sa Cebu City, at ipapakita ko sa inyo ngayon ang bakas ng pagguho ng lupa kung saan tatlo ang nasawi. Dito yung bahay na natabunan ng lupa kahapon.
1: Patuloy naman ang panawagan para sa mga naapektuhan ng pagguho.
2: Muna akong ihangyo sa city government yung pwede. Nasa rehabilitation, magtagaan silang balay.
1: Hiling ng mga opisyal ng barangay, relokasyon para sa mga apektadong residente dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Patuloy ang pagsusuri ng mga eksperto ng Mines and Geosciences Bureau kung ligtas pa bang tirhan ang lugar. Ani Perez, ABS-CBN News, Cebu.
3: May dagdag na tagumpay ang two-time Asian Games gold medalist na si EJ Obiena sa pagtatapos ng kanyang 2026 season. Ibinahagi ni Obiena ang kanyang naging karanasan ngayong taon at kung paano nabago ang kanyang pananaw sa pole vaulting. Nagpapatrol, Paige Javier.
4: 591 Asian Games record.
5: Nakabalik na sa top 10 ng pole vault ranking si Olympian EJ Obiena sa pagtatapos ng kanyang 2026 season. Sinabi ni Obiena sa kanyang Facebook post na talagang pinaghirapan niyang makabalik sa top 10 kasabay ng pagbabahagi ng inspirasyon tungkol sa pag-abot ng mga tila imposibleng bagay sa buhay. Bago nito, umabot sa career high na world number 2 si Obiena bago humarap sa ilang hamon tulad ng injuries. Matapos namang masungkit ang ginto sa Asian Games, bumisita si Obiena sa kanyang alma mater sa Maynila. Dumaan si Obiena sa Chiang Kai-shek College kung saan siya nag-grade school at high school at nagsimula ng athletics career. Nakita pa ng Asian Games gold medalist ang kanyang dating coach at board na paaralan.
6: This is where I started learning, I started growing up. This is where I think my fundamentals was really built.
7: What makes you want to go back here?
5: Sa panayam naman sa ABS-CBN News, ibinahagi ni Obiena na hindi pa rin siya makapaniwala sa naging golden ending ng kanyang 2026 season. Malaking bagay anya ang panibago niyang pananaw sa pole vaulting sa kanyang mga tagumpay ngayong taon.
6: Having a different perspective, having this, renewed vision, and to have this want and enjoy every moment in training is unique. There's gonna be a point in your life where you need to have fun, enjoy, and really have a little bit of balance. And with that, you know, you get to enjoy every moment, which is way easier way of going to training. It's a much lighter weight off your shoulder.
5: Ngayong nalulundag niya muli ang 5.91 meters at palapit na siya sa dati niyang 6.0 meters na personal best, tiwala si Obiena na mas maganda ang ipapakita niya sa darating na season.
6: I mean, a new games record is a new games record. I jumped 5.90 in China when it was perfect conditions, no rain, no wind. I jumped in Japan, it was a little bit rainy, it's a little bit windy. Definitely far from the ideal condition. So with that, I would say I grow. I'm a better human being. I believe I'm smarter as well.
5: Magpapahinga muna si Obiena at magbabonding kasama ng mga mahal sa buhay bago magbalik sa training sa Athens, Greece. Bit-bit ang gintong season at bagong pananaw sa pole vault, excited na si Obiena sa 2027 season at journey to LA 2038. Paige Javier, ABS-CBN News.
3: Pagkatapos ng Bulkang Taal, Canlaon nagbuga na rin ng abo. At seller ng gadgets online na biktima ng palit parcel scam. Inebenta nilang gadget, naging tissue at baby wipes nang bumalik sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products, mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
11: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Tekla, kasamahan natin si Gloria. Magtatandem yung asawa. Tsaka, umaasa.
14: Buhay si Sam, hindi niya gugustuhin yung ginawa mong pagpapasira dyan sa ginintong lupa.
15: Pero hindi na siya buhay, Isabel. Dahil sa mga taga ginito ang lupa, na hindi man lang siya tinulungan nung kapit na matay siya. May trabaho na ako!
16: Hi, Gabo. Sino siya? Ate mo?
17: Ate daw.
18: Asawa mo.
16: Oh.
19: Go Martin Sigabo. Weeknights 8 p.m.

0: Always yours, never mine. Now on and second me.
1: Sa parentahin, makaka-relate. Sobrang fresh. Hindi mo na ma-anticipate yung next.
2: Love is sacrifice, no? Which is very timely sa atin ngayon kasi parang ang bilis nang mag-let go ng mga tao.
3: Hindi kami nakarelate and wala kaming plan makarelate.
4: Hindi pwedeng escape. Hindi tayo pwedeng escape. Kailangan mo panood nito.

Muling nagningning ang ating mga kwento at mga kapamilya sa mundo. Pinarangalan bilang National Winner sa 2026 Asian Academy Creative Awards ang The Silent Noise, It's Okay to Not Be Okay, at sina Director Onat Diaz, Rico Hizon, at Vice Ganda. Maraming maraming salamat po. Magkasama tayo sa kwento ng tagumpay, kapamilya.

0: Muling nag-alboroto ang bulkang Canlaon sa Negros Island tanghali ngayong Sabado. Nagbuga ng 5 hanggang 6 na kilometrong ash plume ang bulkan. Ayon sa FEVOLX, nakaranas ng isang moderately explosive eruption ang bulkang Canlaon. Dagdag ng ahensya, nakapagtala rin na mahigit 100 pagyanig ang bulkan nitong nakaraang mga linggo. Noong Miyerkules, inireport ng 3 LGU sa paligid ng bulkan ang pangangamoy ng asupre. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkang Canlaon. Ibig sabihin, bawal pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang bansang Panama Sabado ng madaling araw oras sa Pilipinas. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa National Civil Protection System ng Panama, na itala ang episentro ng lindol sa lalawigan ng Herrera sa katimugang bahagi ng bansa. Maraming gusali ang gumuho at napinsala. Naglabas din ng tsunami alert dahil sa lakas ng lindol. Ayon naman sa FEVOLX, walang banta ng tsunami sa Pilipinas dahil malayo ang kinaroroonan ng bansa. Sa ngayon, wala pang naiulat na Pinoy na naapektuhan ng lindol. Pero patuloy umanong inaalam at binabantayan ng Department of Foreign Affairs, katuwangang Philippine Embassy sa Mexico at Honorary Consulate sa Panama City ang sitwasyon ng mga Pilipino doon para matiyak na ligtas ang lahat.
0: Nagpahayag ng panghihinayang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naunsyaming Bataan Nuclear Power Plant. Sinabi niya yan sa pagbisita sa isang nuclear research facility sa Singapore na bahagi ng kanyang 5 araw na working visit. Live mula Singapore, nagpapatrol, Harleen Delgado. Harleen, ano ang mga napag-usapan sa pagbisita ng Pangulo sa nuclear facility?
2: Zen, sa pagbisita nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute ay kanyang binalikan yung naging karanasan ng Pilipinas sa naunsyaming Bataan Nuclear Power Plant. Anya, batid din daw niya yung matagal nang hinaing ng mga Pilipino patungkol sa mataas na presyo ng kuryente at yung mga issue sa safety ng nuclear power plant.
3: Bilang bahagi ng working visit sa Singapore, nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute, isang pasilidad na layong palakasin ang kapasidad ng Singapore sa nuclear safety, science and engineering. Hindi patuloy ang ina-adapt ng Singapore ang nuclear energy at patuloy pang inaaral ang paggamit nito. Sa pulong, ibinahagi ni Marcos Jr. ang karanasan ng bansa sa Bataan Nuclear Power Plant. Nanghihinayang anya siya dahil hindi ito nagamit kailanman.
4: We were already in the first 2 phases. We already did that. In fact, that pool of trained, pool of professionals, government, the master PhD professionals, they're still around. They're still around waiting to put their knowledge into practice. So we were going to do the last phase that you have there.
5: Yes.
4: We already managed to do the first and the second. And too bad they stopped it.
3: Sinimulang itayo ang BNPP noong 1976 sa Morong Bataan at natapos noong 1984 sa halagang mahigit 2 bilyong dolyar. Sa Executive Order 55 ni dating Pangulong Corazon Aquino, tuluyang hindi na ginamit ang pasilidad dahil sa safety and economic concerns. Bukod pa rito, ang mga alegasyon ng korupsyon, pagiging malapit sa fault line at pangambang dulot ng 1986 Chernobyl disaster sa Ukraine. Bagamat 2007 pa natapos bayaran ng Pilipinas ang utang at interes sa pagpapagawa ng planta, ayon sa report ng Vera Files noong 2020, gumagastos pa rin ang gobyerno ng halos 40 to 50 million pesos kada taon para sa maintenance nito. Ngayon, naging atraksyon na sa mga turista ang tinaguriang Sleeping Giant. Batid din ni Marcos ang matagal nang hinaing ng publiko na gawing mura ang presyo ng kuryente sa Pilipinas.
4: And the answer that comes back is that we don't care where our power comes from, but bring it more cheaper.
5: Yeah, that's it.
4: We don't care where it comes from. So that's changed completely. Yes.
3: Sinabi noon ng Department of Energy na ang Pilipinas ang may pinakamataas na sigil sa kuryente sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong Hunyo. Mas mataas pa ito sa Singapore, kaya isinusulong ng gobyernong maipasok ang nuclear energy sa energy mix ng bansa. Noong 2025, pinirmahan ni Marcos ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act na nagtatag sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority. Ang PhilAtom ang mangangasiwa sa ligtas at maayos na paggamit ng nuclear energy at radiation sources sa Pilipinas. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, layo ng Pilipinas na makagawa ng di bababa sa 1,200 megawatts ng nuclear capacity sa taong 2032, 2,400 megawatts sa taong 2035, at 4,800 megawatts sa taong 2050.
2: Zen, bukas ang uling araw ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang limang araw na working visit dito sa Singapore, kung saan inaasahang haharap siya sa mga miyembro ng media, at sa gabi naman ay dadalos siya sa pamosong Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. Balik sa iyo, Zen.
0: Maraming salamat, Harleen Delgado.
1: Sumentro sa epekto ng Super El Nino sa agrikultura ang ASEAN Food Security and Agribusiness Summit 2026. Pinag-usapan ng mga kinatawan ng mga miyembrong bansa kung paano mapapatatag ang seguridad sa pagkain at paano tutugunan ang mga hamon sa sektor ng agrikultura sa nagbabadyang tagtuyot na dala ng El Nino phenomenon. Binigyang diin ang patuloy na pagsuporta sa mga magsasaka at sa pagsasaayos ng mga paraan ng pagsasaka. Kabilang sa solusyong inilatag ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng modular water pumping system para madala sa mga bukid ang tubig sa ilog. Palalakasin din ang produksyon ng ube kasunod ng pagiging popular nito sa buong mundo. Mahalaga rin nila ang kolaborasyon ng gobyerno, pribadong sektor, mga magsasaka at consumer para mapalakas pa ang agrikultura.
5: For a long time, we have talked about how much broken supply chains and high energy costs remind us that every day, the food security is not just about farming. It is about safety and our basic human dignity.
0: Ang pampalasang vanilla na karaniwang ginagamit sa ice cream at cake, galing pala sa isang halaman. At alam nyo bang, paldo ang kitaan sa pagtatanim nito. Alamin kung paano sa May Puhunan, kaya mo.
6: Hi, Ma'am Sheena.
7: Hello po.
6: Hello po. Thank you po sa pagtanggap sa farm. Okay, so ito po, mga tanim po ninyo ito, mga vanilla.
7: Ito po yung vanilla, the second most expensive spice in the world.
6: Wow, bakit ma'am? Bakit second most expensive spice? Mahal ba siya binibili? Mahal ba siya tinatanim?
7: Siya. Opo. Tapos medyo malaki yung demand niya sa world market.
6: Mm-hmm.
8: Pag sinabi kasi yung vanilla farming, common po ba ito sa Pilipinas? Sa tingin po niyo?
7: Hindi po.
8: Bakit po hindi siya karaniwan?
7: Sa karaniwan na farmer na natatrain ko, ang sabi nila, tulog ang pera sa vanilla farming kasi you have to wait 3 to 5 years para mamunga sila.
8: Mm.
7: Tapos after mo mapabunga, you have to still cure it for about 4 to 5 months ang kailangan yung pagkukuring. So, hindi natutuwa yung ibang farmer na magtanim ng ganito.
8: Pero, paano po natin kind of binibreak yung ganong klaseng mentality?
7: Ang advantage niya, sir, is mahal ang vanilla natin. Ang vanilla, nagkukos siya ng 30 to 32,000 per kilo pagka hindi siya season.
6: Ito po, ang example niyan, ito po ang vanilla pods.
7: Apo. Ito po dapat yung vanilla natin. Masasabi natin siyang premium pagka mahab, tuwid siya, tapos dapat mahaba at least nasa 16 centimeter.
8: So kailan mo naramdaman na, uy, paldo pala to ah.
7: Shipment ng China. 300 kilos, 9 million.
9: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
1: Attorney Manases Carpio nagsalita sa pagkakadawit niya sa pag-usig sa kanyang misis na si Vice President Sara Duterte. At Gerald Anderson, focus muna sa negosyo kesa love life. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: atin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Gamit na sasakyan ni Misty.
4: Kaya kailangan mo siyang putriyahin.
5: Ikaw na ang magiging regular na service ko.
6: Misty! Wala akong ginagawa masama!
7: Ah!
8: Ako si Raul Montero.
7: What? What?
9: What is that?
10: Tekla, kasamahan natin si Gloria.
11: Magtatanim yung asawa. Tsaka, umaasa.
12: Why si Sam, hindi niya gugustuhin yung ginawa mong pagpapasira dyan sa ginintoang lupa.
13: Pero hindi na siya buhay, Isabel. Dahil sa mga taga ginintoang lupa na hindi man lang siya tinulungan nung kapit na matay siya.
14: May trabaho na ako!
15: Hi, Gabo. Sino siya? Ate mo?
16: Ate daw.
17: Asawa mo.
16: Oh.
18: Go Martin Singapore weeknights 8 p.m.

0: nag-request ako kung maaari, ilipat nyo siya sa ospital.
1: Mahigpit ang batas natin pagdating dyan.
2: Sabi mo sa kliyente mo, hindi ako susuko.
3: Everything is changing.
4: Sobrang bigat lahat ng nangyari sa akin. Nung nalaman ko na hindi pala ako nakalimutan ni tatay, lahat ng nawala sa akin, okay na.
5: Alam na ba ni Billy na meron siyang ibang kapatid?
6: Kung alam ko pa paano ko sasabihin, sasaktan ulit yun. Precious, may gusto akong sabihin sa inyo ni Billy.
3: At sa bigat ng problema, Billy is breaking.
7: Kailangan natin makahanap potential investors.
8: Let's regroup tomorrow morning.
9: Tomorrow is Saturday.
10: Sorry, baka pwede tayo mag-Zoom meeting.
8: Nasaan naman yung commitment sa trabaho?
10: Maybe you just need a break. Come to my gig tonight.
8: Sa dami ng kailangan ko asikasuhin, gusto mo, pumunta ako sa gig mo.
11: Pre-request daw si Bea na makausap ka in person.
8: Billy, sorry. Hindi mabubura ng sorry mo lahat ng pariwis mo binulat mo sa pamilya ko.
2: Pinasak niyo yung pamilya ko, Billy, dahil inagaw niyo yung tatay ko.
3: Someone, someday, 8:45 p.m.

0: Ano mo kailangan mo marinig? What's gonna make you believe na Ben is either loyal or hindi?
1: Hindi matatakasan ang pagdududa.
2: Ni-reset ni sir yung CCTV.
3: Nabura, hindi na mare-retrieve.
4: Ang babae, kapag kinutuban, hindi yan titigil.
5: Kapag kumagat siya, then that means he's really not loyal.
1: Mag-ingat sa pinaghihinalaan.
6: I have this strange feeling.
7: May panganib na papalapit.
8: Beth, right?
9: Yes, sir.
1: Simula ngayong Lunes, sa larong hulihan.
10: May nagmamanman sa akin.
11: Paano pag nalaman nila?
12: Ano bang pruweba ang kailangan?
13: I'm watching you.
10: Enjoy watching.
1: Maaabutan mo ba ang katotohanan?
14: Are you really out of your mind, ma?
15: Hindi mo alam yung pakiramdam na ipagpalit ka sa iba!
16: Pakiramdam ko, may hindi sinasabi sa akin si Ben.
17: Sana may kumagat.
13: Mahuhuli ka na.
6: Kailangan mo lang bakas pa. Akitin natin.
18: I love my husband. Kaya ko ito ginagawa.
1: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m.
19: Nagpaalala ang grupong Scam Watch PH na ingat sa mga online scam, lalo na't palapit na ang Christmas holiday. Tatlo ang arestado sa operasyon ng NBI Cybercrime Division dahil sa online parcel scam. Ang modus, ang mga high-end gadget pinapalitan ng tissue at baby wipes. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
20: Tumambad sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang ilang kahon ng high-end gadgets, mga camera at smartphones sa operasyon sa Valenzuela City. Kasama rito ang pakipakita rin ng tissue at baby wipes ang nagkalat sa loob ng sasakyan. Ikinasang operasyon noong September 25 matapos magsumbong ang seller na biktima ng scam. Nitong Oktubre, isinapubliko ang detalye ng raid. Ayon sa NBI, ang modus ng grupo, palit parcel scam. Ang siste, may magpapanggap na buyer at bigla niyang ika-cancel ang order at magre-request ng return to seller. Pero pagbalik kay seller, napalitan na. Ginagawa mismo ang palit modus sa loob ng sasakyan.
21: Ang sabi nila, yung kanilang paninda na binibenta nila online ay pinapalitan at ika-cancel yung transaction at pagbalik sa kanila, napalitan na ng wipes yung kanilang mga product. Mayroon siyang may mag-o-order, then doon sa delivery, may nag-intercept. Then pag na-intercept, ibabalik na nila na iba na yung laman.
20: Tatlo ang arestado sa operasyon na nahaharap sa reklamong robbery under Article 293 ng Revised Penal Code in relation to RA 1175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, ang mga nahuling suspect. Paalala ni NBI Cybercrime Division Chief Efren Abantao sa mga seller, maging maingat sa pagbebenta ng produkto online, lalo na kung mga mamahaling gadgets ang itinitinda at cash on delivery pa ang mode of payment nito. Ngayong holiday season, babala ng grupong Scamwatch PH, huwag basta-basta padadala sa mga promos at online gimmick.
22: Fake seller, fake Facebook, fake online shopping website, fake products at delivery scam. Ito yung top 4 na nangyayari tuwing Bermonths. So sinasamantala ito.
20: Kung too good to be true ang seller, tandaan, tingnan muna kung ang account nito. May reviews ba sa produkto? May posts ba siya? Verified ba ang account niya? Kung hindi, magdalawang isip ka na.
22: Doon sa platform niya, i-check niyo muna gano'n na ba siya katagal. Kapag less than a year lang yan, tapos kahit na marami pang followers yan, nabibili kasi yung followers eh. Kahit maraming followers yan, magduda na kayo.
20: Sa mga sellers naman, huwag basta-basta magtitiwala. Tingnan rin ang profile ng buyer sa shopping app. Mas makakasigurong safe rin ang consumer o ang parehong buyer at sellers kung sa mga lehitimong shopping apps lang ang transaksyon. Dagdag pa ng Scamwatch PH, huwag na huwag mag-click ng link na sent through text messages dahil panigurado, scam ito. Sa panig ng buyer, pinapayuhan silang i-video ang unboxing ng produkto para pruweba kung sakaling kailangang ibalik sa seller. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
19: Matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng Chinese Maritime Militia at higit 20 militia boats na illegal na pumasok sa Territorial Sea ng Kota Island sa Kalayaan Island Group nitong Biyernes. Ayon sa PCG, namataan sa Kota Island ang mga Chinese militia boats na nagsasagawa ng ilegal na pangingisda ilang metro lang sa hilagang kanluran ng Kota Island na pasok sa 12 nautical mile na territorial sea ng isla. Nakita rin umano ang mga sasakyang pandagat ng China na nagtatapon ng basura sa dagat. Katuwang ang Philippine Navy at Philippine Marine Corps, hinarap at naglabas ng mga verbal challenge ang PCG laban sa mga barkong Chino para igiit ang soberanya ng bansa. Dahil dito, umalis ang mga sasakyang pandagat ng China. Tiniyak ng PCG na patuloy nitong babantayan ang West Philippine Sea at mananatiling mapagmatyag sa anumang dayuhang sasakyang pandagat na ilegal na papasok sa Kalayaan Island Group.
7: Inanunsyo ng prosekusyon na huling testigo na nila ang financial forensic analyst na si Attorney Alex Cabrera sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na pansamantalang hihinto muna ang paglilitis bago maglatag ng ebidensya ang kampo ng bise para bigyang daan ang deliberasyon sa panukalang 2027 national budget. Nagpapatrol, Alison Co.
8: Sa day 37 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Biyernes, naglahad ng testimonya bilang expert witness si attorney at CPA Alex Cabrera, isang financial forensic analyst. Sa pagbangga ng SALN, bank, SEC at BIR records at iba pang dokumento, umabot sa mahigit 817 million pesos ang undeclared wealth o hindi idineklarang yaman umano ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio mula sa taong 2022 hanggang 2025.
9: Ang amin po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari pong meron siyempre po silang hawak na pera. Maari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
8: Nauna rito, naglabas ng saloobin si Carpio matapos lumabas ang kanyang pangalan sa paglilitis.
10: Pati ako pidamay. Murag ako mang i-impeach da. Wa sila makita kang Sara ba? So, murag collateral damage ko.
8: Inilarawan din niya ang sarili bilang collateral damage sa pag-usig sa asawang si Vice President Duterte. Tugon naman ni Undersecretary Claire Castro, idaan sa panalangin ang paglabas ng katotohanan.
11: Tulungan natin magdasal si Man Scarpio. Yan ang gusto natin, lahat ng Pilipino magdasal para lumabas ang katotohanan. Kasi marami nabubulag ngayon. So yung mga ebidensya na naipapakita ngayon, dapat na makita ng publiko.
8: Nilinaw naman ni House Lead Prosecutor Representative Gervel Luistro na hindi maiiwasang masuri maging ang mga pag-aari ni Carpio dahil pag-aari rin umano ni Duterte ang mga ito.
23: Huwag po natin kalimutan, in the absence of prenuptial agreement, matik po that the property regime is under absolute community of property. Ang pag-aari ng husband ay pag-aari din ng wife.
8: Bukod sa mga alegasyon ng undeclared wealth, matatanda ang iniuugnay rin ang mag-asawang Duterte Carpio sa korporasyong Cali 88 na tumanggap umano ng 319 million pesos na remittances mula sa China. Dahil dito, isusulong ni Deputy House Speaker Jay Kong-hoon na imbestigahan ng Kamara ang mga perang galing umano sa China. Binigyang diin naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa pagpapasya ng Senator Judges kung paano titimbangin ang mga ebidensyang inilihad ng prosekusyon, lalo't hindi pa naghahain ng ebidensya ang depensa.
24: Nakita natin yung forensic experts or financial forensic expert na nagtahi-tahi nito at binigyan niya ng kwento. At up to us na ngayon, mga senator judges, kung maniniwala dun sa kwentong yun.
8: Sa Lunes, nakatakdang simula ng depensa ang cross-examination kay Cabrera. Tatlong buwan matapos simulan ng Senado ang impeachment trial laban sa Vice Presidente, matatapos na ang paglalatag ng ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa prosekusyon, huling testigo na nila ang forensic financial expert na inaasahang matatapos ang cross-examination sa Lunes. Nauna na rin sinabi ng prosekusyon na hindi na nila ilalatag ang Article 3 na may kinalaman sa alegasyon ng bribery. Sunod nito ang pagpapasa ng prosekusyon ng formal offer of exhibits bago sisimulan ng depensa naman ang kanilang sariling paglalahad ng ebidensya. Nananatiling mataas ang kumpiyansa ng prosekusyon habang inaabangan ang depensang maglahad ng kanilang mga ebidensya.
0: Naniniwala kami at kumpiyansa kami na mabigat yung aming ebidensya ang ipinresenta. So excited kami madinig kung ano yung kanilang rebuttal.
23: Yung nakikita ko sa kanila, they're banking on technicalities. But we hope to see other evidence bukod dito sa technicalities, no?
8: Pero bago maghain ng mga ebidensya ang depensa, inanunsyo ni Gatchalian na magkakaroon muna ng trial break ang impeachment court matapos ang presentasyon ng prosekusyon para magbigay daan ng deliberasyon ng Senado sa panukalang 2027 national budget. Alison Ko, ABS-CBN News.
7: Nagbitiw sa pwesto si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, napag-usapan sa radio program ni Remulla ngayong Sabado na may nasisilip na problema ang Ombudsman sa DICT, kaugnay sa umano ay ghost internet. Ayon kay Remulla, mumurahin, napaglipasan at peke pa umano ang mga ikinakabit na gamit ng contractors sa mga ahensya ng gobyerno. Nang matanong naman si Remulla kung ano ang estado ngayon ng kalihim ng DICT, sinabi niyang nag-resign na siya at tinanggap na ang kanyang pagbibitiw.
2: Hindi, pero nagka-problema tayo sa DICT.
3: Yes.
2: Batang departamento ang DICT, but started off on the wrong foot.
3: Mm.
2: Nag-resign. Tinanggap na yung resignation.
7: Okay. Kinumpirma ng Malacanang at ni Aguda ang pahayag ni Remulla. Nauna namang sinabi ni Aguda sa isang pahayag noong Miyerkules na patuloy siyang magsisilbi sa administrasyon hanggat gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sinampahan naman ang reklamo sa Office of the Ombudsman sina Commission o Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok at tatlo pang opisyal kaugnay ng umano ay irregularidad sa pagproseso ng mga travel expenses kaugnay sa isang donor-funded na training sa ibang bansa. Ayon sa reklamo ng NBI, dumalo si Palpalatok sa 54th International Institute of Human Rights Summer School 2025 na sagot ng isang foundation ang mga gastos. Pero kumubra pa rin umano si Palpalatok ng daily subsistence allowance at representation expenses sa komisyon. Kinwestiyon din ang disbursement voucher na ginamit ng opisyal. Wala pang pahayag ang CHR at Ombudsman tungkol dito.
19: May bagong regalo sa 18 ang Kings of P-Pop SB19, ang kanilang virtual journey book na nagdokumento ng kanilang makasaysayang wakas at simula era. Samantala, No Time for Love ngayon ang kapamilya actor na si Gerald Anderson na tutok muna sa mga negosyo sa labas ng showbiz. Nagpapatrol MJ Felipe.
4: Ipinakilala na ang mga kandidato ng Misters of Filipinas 2026 sa inorganisang Gentleman's Night ng pageant organizer na PEPS. Ramdam ni Reigning Man of the World 2026 winner na si Oliver Eugen Kretz ang pressure sa mga kandidatong masundan ang kanyang pagkapanalo sa global pageant.
5: There surely is po meron dahil they have high expectation din. And yung nangyari last year, which is napaka very competitive, but sabi ko, just be genuine and do your best.
4: Samantala, zero pressure naman ang nararamdaman ni Gerald Anderson na makahanap ng bagong love life. Sa ngayon, tutok si Je sa mga negosyo at proyektong ipinagkakatiwala sa kanya.
25: Kailangan mo bantayan talaga, MJ. It's parang pamilya yan. Kailangan mo rin bantayan. Kung hindi mo rin siya bibigyan ng tender loving care, sakit sa ulong ibibigay sa'yo, di ba? So kailangan mo bantayan. You have to be hands-on. You have to build a team.
4: Ipapakita naman ang buong team SB19 ang makulay na journey ng kanilang wakas at simula era sa pinakabagong visual journey book. Ma-enjoy ng gusto ng 18 ang pagbabalik tanaw sa mga never before seen photos ng Kings of P-Pop.
3: Parang ang saya lang niya talaga i-display at balik-balikan kasi parang pag iniisip mo yung wakas at simula at yung simula at wakas, parang dumaan lang siya since marami nangyayari. Pero once you open the book and check yung photos and yung mga nakasulat doon, parang binabalikan talaga niya sa mga panahon na nangyari yun, yung time specific time stamp, maaalala mo, o nga nung time na to, sobrang kinakabahan ako.
4: Nagpasalamat din sila sa walang sawang suporta ng kanilang fandom.
3: Kasama namin sila at mas lalo silang dumadami. So we're very thankful kasi hindi nila kami iniiwan.
4: Napapanood na rin sa mga sinihan ang kanilang trilogy concert finale film. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: ASAP XP Family, handang-handa ng magpasaya ng mga kabalen sa Pampanga sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Kalsada gamit ang mini version ng tinaguriang Hari ng Kalsada.
1: Tingnan nyo naman, mas matangkad pa ako. Liit lang eh, oh.
2: Okay, here we go. Try na natin.
1: Sakay na, sakay na, sakay na!
0: At sinong hindi bibilib sa kakayahan ni Adrian?
3: Kuya, pwede po bang magtanong?
4: May nakikita po ako mga nagaganyan ng ulo. Tinaray ko lang po siya. Hindi ko naman po in-expect na makakaya ko po talaga.
3: Sabi mo, marami ka pang mga skills na alam.
4: Opo, meron po. Jumping rope po.
3: Wait lang, paano ka mag-jumping rope nang walang rope?
4: Ano po, gamit lang po kamay.
3: Hoy!
0: Ibang level to. Sabado, 6:45 p.m.
5: Inihalal bilang bagong dean ng Sacred College of Cardinals si Cardinal Luis Antonio Tagle. Siya ang kauna-unahang Asyanong humahawak ng makapangyarihang posisyon. Nakiisa naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at mga Katoliko sa pagbati sa kanyang panibagong tungkulin sa simbahan. Nagpapatrol, Liza Aquino.
6: Halos 7 taon mula nang maitalaga sa Vatican sa Roma, may panibagong tungkulin si Cardinal Antonio Luis Tagle o Cardinal Chito. Ito'y matapos siyang mahalal bilang panibagong dean ng Sacred College of Cardinals, ang kauna-unahang Asian Cardinal Bishop na hahawak ng naturang posisyon. Pinalitan niya ang nagbitiw na 72 taong gulang na si Cardinal Giovanni Battista Re ng Italy na nagsilbing dean sa loob ng 7 taon. Inaprubahan ni Pope Leo XIV ang eleksyon noong October 8, 2026. Pero ano nga ba ang kahulugan nito? Ang pagiging primus inter pares sa kanyang mga kapwa kardinal. Ibig sabihin, hindi siya leader ng mga ito, pero mistulang nakatatandang kuya para sa kanyang mga kasamahan. Isa sa kanyang mahalagang tungkulin ang mga siwa ng conclave at ipatawag ang lahat ng mga kardinal kung magkaroon ng pambihirang pagkakataon na mababakante ang posisyon ng Santo Papa.
7: We have to understand that sa dean of the College of Cardinals, siya ay primus inter pares. He was elected by the cardinal bishops, kaya siya din yung mag-oversee doon sa college. Kung merong mga activities, yung college, mga programs ng simbahan, siya ay mamumuno nito and coordinating all the activities. And of course, kapag halimbawa bakante, yung ating papal see, ang dean of the College of Cardinals ang siyang parang nagko-coordinate ang lahat, taga-administer ng lahat ng gawain dyan sa Vatican. He is the first Asian to be elected as a dean of the College of Cardinals kasi madalas ang ine-elect nila ay mga European, specifically Italians.
6: Naging matunog na papabili o napipisil na susunod na magiging Santo Papa si Tagle noong nakaraang 2025 Papal Conclave. Nakiisa rin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa milestone achievement ng 69 na taong gulang na dating arsobispo ng Maynila.
7: Kami nakikiisa sa kagalakan ni Cardinal Tagle at ng buong sambayan ng Pilipino because indeed it's an honor. But more than an honor, it's also a challenge. Ang pagtitiwala ng Santo Papa at ng kanyang mga kapatid na kardinal ay ipinakita sa kanya sa paghalal sa kanya bilang dean of the College of Cardinals. So kumbaga, ito ay napakalaking responsibility din, not only for the College of Cardinals but for the whole Church as well. That's why we wish Cardinal Tagle best of luck and of course, our prayers.
6: Nagpaabot din ng pagbati at dasal ang Diocese ng Imus sa Cavite kung saan naging bishop si Tagle noong 2001 hanggang 2011. Gayun din ang ilang Katoliko.
8: Gusto lang po namin i-congratulate si Cardinal Tagle kasi po binibigyan niya po ng pride yung mga Filipino bilang unang Asian dean ng mga cardinals.
9: Congratulations po. Malaki po talagang honor po ito para po sa ating mga Pilipino and as Catholics po. Siyempre po as a student ng St. Mary's College Incorporated Kansas City, isang Catholic school. Pray for us na lang po sana sa Pilipinas na maraming kahirapan po na nararanasan.
6: Bukod sa titulong sa Barbicarian Church of Albano, bibigyan din siya ng bagong titulo para sa Ostia. Patuloy din siya magsisilbing pro-prefect ng Section for First Evangelization at New Particular Churches sa Dicastery for Evangelization ng Vatican. Liza Aquino, ABS-CBN News.
10: Tuloy na ang ASAP-XP Pampanga bukas. Punong-puno sa mga pasabog at good vibes ang hatid ng Kapamilya Stars para masigurong extra special ang show para sa mga kabalin. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
11: Practice pa lang, pero todo na ang paghataw ng mga kapamilya na sasabak sa ASAP-XP Pampanga ngayong linggo para mabigay ang show na deserve ng mga kabalin. Sagot ng ASAP-XP hosts at singers ang saya, kilig at bagong core memories bukas.
12: Masaya dahil sa wakas ay matutuloy na ang,
13: oo nga,
12: ang show natin dito sa Pampanga. And alam naman natin na deserve to ng ating mga kapamilyang kabalin dahil nasa, siyempre marami rin silang pinagdaanan sa nakaraang mga buwan, di ba, dahil sa baha and all. So this time, mag-enjoy lang po kayo.
13: Kaya naman yung mga numbers na inanda po namin, eh, dedicated po namin sa ating mga kabalin. Yeah.
11: Hindi dapat palampasin ang exciting performances gaya ng signature birit ni Carmel at pasabog na prod ni Darren na talagang pinaghandaan ng singer host.
14: Ako po, kasama ko po yung G-Force na nag-aaral ng mga sayaw kung ano-anong mga pinapagawa sa akin. Yung utak ko gulong-gulo na, pero worth it naman kasi maganda po nung kinalabasan.
11: Kasama rin sa nag-rehearse ang ilang P-pop groups tulad ng Alas ng P-pop na BGYO at DNA. Mahigit 40 kapamilya artists ang magsasama-sama para sa world-class show para sa mga kabalin. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
10: Congrats kay Cardinal Tagle.
15: Malaking karangalan po yan. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
10: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. At 76 days na lang Pasko na. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes. FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
6: Monthly, may tanning ka. Monthly, may infection ka. Halos monthly, critical yung condition mo.
7: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
5: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
8: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
5: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
9: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
10: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
5: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
0: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 8:30.
1: Problema sa final liver?
2: Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay.
2: Mag-DTX 500.
1: Araw-araw,
2: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract
2: na may pinakamataas ng ORAC value
1: na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
1: DTX 500.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite.

0: rin. FM Radio, good vibes.
1: Ang lupet.
2: The time now on FMR. It's 9:16.
3: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami nag-

mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian, at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

tagtaguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan.

Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: wala silang masabi ng FM Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio The Vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5:29.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen
1: at glutathione pa.
2: At sa lasa,
1: kape-kape,
2: panalo ka dito.
1: Ayan, subukan nyo.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Gawa sa pinaghalong mangustin,
2: moringa,
1: spirulina,
2: garlic,
1: plus
2: collagen
1: and glutathione.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na.
2: Lala.
1: At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Napakiana la.
4: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la.
4: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakiana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
3: Napakiana la.
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
5: Nanay Tessita, saan nga po kayo?
6: Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos pabalik-balik nga sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes.
3: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5:44.
1: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
2: Lourdes Pantay. 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney dito akong kuan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga. Ang uban, matuki. Hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Mm.
1: So, unsa may nakaayo, ma'am?
2: GTX.
1: GTX nga medyo nawala-wala na.
2: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gid ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma lang gyapon ko GTX. Mm. Kung ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, irisitahan ko lang antibiotic. Huwag gyapon ko nag-inom sa ilang girisita. GTX, sa ganyan to girl, palit na lang akong sama, GTX gyapon.
1: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy, ang clinical alternative?
2: Nagkaraman kong gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX sa inyong paliton inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera detail sila kung imintin o ilain.
0: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa

0: Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupet!
3: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Laban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and it's Showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Bini.
4: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah.
3: Eddie, Baby Dolls, Bini, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
5: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
6: Maraming maling-akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
7: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
8: Oops! Paglilinaw! Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
9: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
8: Oops! Paglilinaw!
10: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
11: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
8: Oops! Paglilinaw!
10: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat donor.
12: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
8: Oops! Paglilinaw!
10: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
13: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
8: Oops! Paglilinaw!
10: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo, ikaw ay nagbibigay ng buhay.

0: Lupet!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

Luz Viminda, Luzon, Visayas, Mindanao, pizza ano na? Pizza unsina hanbulan hiton Oktubre. Siyempre, hat Domingo ng adlaw. Kumusta iton aton mga kabugtuan na pagkayana nga mga oras? Hinaot iton aton mga kabugtuan na pagkayana in aadaha maupay nga kabutangan. Welcome na welcome kamo hini nga iyo aton na programa Karasikas Ha Aga. Nadangat iniha iyo tagsa-tagsa nga mga panimalay. Haadlaw iton Sabado ngan Domingo. Haoras iton alas 6 sit aga. Ngada iton alas 8. Pipila nga mga bagay iton aton paghingadaya na pagkayana nga mga oras. Siring pa ang tawo nga punoy impormasyon, waray rason nga hirain magkukonsumisyon. Good morning ay ang ngadakan ha Mr. Basyo Paul Jan Caspi. An adi ba nga imo ay dididi ha akon nga natad-an ini. Wari ka imo maka-reply kagab i alas 9 pasado ya yan ako panganla ka sabti. Share ako kuno ang tag-iya hanasabi nga ID. Baka nila istasyon ginha sharing pa gimbaton ta na ha messenger. Kay kagab iging kukuy-kuyang kita. Natitiks na nga nagdadihan aton mga co-pilot didi. Abangin at buwas di ba kasulod kay purbida. Higin uubo ka bang upunit luha? Magluha ka nga ni, baga giniinubo ka. Sige, baga nagluluha ka. Sobra na gulitot yung feelings. Balitaw, ano kay hito na panahon, kamatuoran la. Labi na taklawas kay baga dumug-dumug na ini. Mapasuhiton panahon, labi na kay aani kita ini hagawas. Nakikiga suruguong kita itong gobyerno, adi kita hagawas. Siyempre kay baga mauhaw na imam ka, nangangalimot ka nga di rigod pwede uminom kahit mahagot kung ada ka dangga hito na sirat. Takay kay amulay nit at kapital hiton busis. Di rigad maupay at busis. Pero kung baga ada ka microphone nga waray nin busis, waray ito. Waray daw mo muhit pitsa 15 nga ni 30. So, kinahanglan baga aton ini ako anon nga aton ha mismo nga diri kita mapagaw. Hahay. Okay na. Damo nga salamat liwat ang nagha dulong nga dihan among pamahawon hakada Domingo nga adlaw. Papain apple juice. Nganhin, siyempre, an masaramsam. Damo nga salamat balitaw ha. Baga basta Domingo nga adlaw in nabubusog-busog kami didi. Ginto tugab. Diri ka nga nakakapamahaw ano? Hitugab ni mo. O nakakakaon ba? Pamahaw pa ni Ngudto Pangiklo. O baga maghalat ang kit dida. Hitim tugab maaslong. Kadi kita balitaw mga kag-anak. Hiton ato na pipira nga mga uristoryahon. Haya na mismo nga mga panahon. Hiton headline di dinasering. Online scams cost Filipinos 121.8 billion in one year. Kumbaga haaton inihulugon ta ha hawaray-waray. Ngahiton aton mismo igkasi mga Filipino.
kumbaga hakabug-usan na uuwat hini nga mga scammer nga kumbaga hasuma total hiton mga Pinoy nga nauuwat nga nakukuhaan hirin kwarta di kang didahitra ira mga e-wallet or anuman na abot hin 121.8 billion pesos. Nga naging malatumat hindi nga nasabi nga study han the State Scams Philippine 2026 report nga gindumara gihapon ini hang Global Anti-Scam Alliance habulig gihapon han Mastercard and Google Look gimbabana-bana nga maabot ha 11.7 million nga mga Filipino in naka-experyensya hini hinkauwat hadton mga scammer or frauders didahan nakalabay nga tuig. Nga kundiin ang biktima ini ang pinakahabubo nga nakukuha haira in maabot 10,427 pesos. Ginbabadaba na gihamot nga maabot hin 121.8 billion ha pisos hakabug-usan na ang nakuha ini tikang didala han March 16 ngadto ha August 13 hinigihapon or igkukumpara nakalabay hini nga tuig. So, baga duro ini ka, sering ba nakaka-alarma? Nakaka-alarma ini nga nasabi nga figure. Karuyag signunta ini, di ba, na biktima, may dako barkada nga sering paniya na hack ang mismo adun iya messenger. Kay iya nasabutan nga an iya messenger inging gamit ang paggamit pagud hini nga dahan iya nakada ha iya mismo messenger nga mga ngaran nangangaro hin bulig pinaaging kwarta anakada pagud siring pa kumbaga imugod ito sangkay nga naghihingalo kay ang ginggamit na pasangil kumbaga haaton Brad buligigad ako kahit ako niya na anak aadiha hospital. Among kada buntag na sugad hini. Siyempre ikaw mismo nga suok mo nga sangkay or bisan diri ni mo suok maaalpang kagihapon hing kaluoy nga dahito nga imo sangkay nga kundi initon problema impag itatalwasan ini hadton iya anak para iman anuit aton buong. Pag itatalwasan nimo mismo detim anak so ikaw nga nakakabasa kahito nga message, di kang hininimsangkay. Danay kapangani, ikaw liwas it nagre-relay. Ngadto itong imo sangkay. Nga may adako barkada, kumbaga may danim dida, isang labas 50 pesos. Baga buligi daw ako, kay bubuligan ko ading akbarkada. Usa ito, mismo nga method, ginhahak mismo itong imo account ng paggagamiton ito.
mamay base itong survey, ang pinakaguti ay kay nasubra, nasubra mil ining naging survey nga nagmamalatumat nga biktima inihira hini nga nasabi nga mga hacker. Ngani may da gihapon adtuhan na kalabay nga mga bulan may mga notisya ini bag nga baga ada mismo ha mga messages. Ini nga baya ha cellphone. May da nakakasiring ba kita? Bis nganit kalagsan na biktima ang pipira nga mga target ini. Natukar na liwatit kagirok. Itaton butol. Gabay wari kula tumari. May dangani ini nagkakabibiktima mga non-retire nga mga kababayinan. Ito ba nga ada cellphone nakikigsangkay nga nang mga panahon nira Engineer Nobel Canonigo ito nga termino nga pag-idern kita. Nandi na nagkakasangkay na danay adi nga babae lugod ginaaruan hini nga lalaki. Damo ito nga panhitabo. Ganahan notisya ini. So nagiging kapartihira hiton ihap han biktima hadton mga scammer. Sharing pagka durumanggod ka damo nga pamaagi hiton paglurong nga dahiton usang nga tawo. Kay kumbaga ato paghunahunaon. Ano ba ini? May da ba ini nira kaluoy? Nga da itong ira mismo nabibiktima? Nadalagan doon ta aton baga pag-conclude. Waray, kay mga bulay ugod. Sanglit si ring pa itong pahinumdom hini nga aton mga eksperto. Diri good tumapod. Labi na kung itong gini-istoryahan na hapag taga panalapi nga kundiin maaro na inihira mismo haimuhin bulig. Ginmalatumat gihapon ini nga nasabi nga report nga maabot ha 84% hadton mga Filipino inging ka-encounter inihira hinsugad nga mga panguwat ang pinaka-habubo ini na uwat hira nakausak kabisis hasakub hiton usa ka tuig. Ini pahimat ngon ini nga deton aton mga kabugtuan, labi na maulput itong Kapaskuhan. Maulput itong Kapaskuhan nga ini nga mga hackers o ini nga mga naghahack hit aton mismo mga cellphone. Manbibiktima nga manbibiktima ini. Amo na sinisiring naton nga ini nga mga bulayog. Diri hira napabalhas. Karen Chigon, duro na gulit ka mga hubya. Ang binalhasan han usang atawo nga ada mismo hiton haiyaton salapi. Pag aaruon pinaagim panguwat. Sanglit siring tapa ayaw kita pagpauwat. Yan na nga maabot nga mga adlaw, labi na itong tiabot itong Yuletide season. Kay baga makakasiring bangin ini. May ada sobraniya hadton iya year end. Nga nang pipira pa nga mga bonuses sa nakalabay nga pipira kasimana.
kay nanhatag na. So inihira mismo masingabot ng babalikon ta. Hiton usa nga panguwat initnira amo iton gimpapasangil nga hiton ira familia in may ada masakit. Grabe. Grabe ka upay. Hiton ira ginyayakan pinagiton iyo mga messages. Matagya ka kay Sirinko, kay Imusangkay, pero katapus-tapusan in usangay an ini nga is scammer.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: This is FM Radio. FM.

ginmalatumat hiton hap pidiya. Nga di na nakalabay nga bulan han Hunyo. Para init performance itong pidiya. Ang buhatan itong pidiya, inakarikopuhin maabot 763 milyon pisos nga kantidad hin illegal drugs nga nakadakop ini hin maabot 4,413. Nga mga personalis nga naabot liwat hin 3,460 nga anti-drug operation ang iraging buhat han nakalabay nga bulan han Hunyo. Ginmalatumat gihapon nga ang buhatan iton Bureau of Custom dito ha na iya Interagency Drug Interdiction Task Group in nakarikopo gihapon nira hin parcel nga may ada ini mismo 20.8 kilos nga gintatahapan nga syabu nga nakada sa kubhan speaker. Gimbabadambana naman ini nga nasabi nga epiktos in maabot 141 milyones ka pesos antun kantidad ini nga mga parcel ba ini anini o ini nga mga parcel nga kun hadto nga mga panahon usala amo ba ini ang gintata parcel ba ini anang kanan LBC. Nakaupod ako hin usa nga drug operation nga kun diin ang droga impinaagi giya pa parcel kay may ada asit nga nagtimri nga amo init modus. Amo ini hiton era estilo. Gimpapaagya parcel, tikang ha Metro Manila, gimpapasarang ini mismo hin magkalain-lain nga mga lugar. So, ano ba? Ang kanan, Tacloban City Drug Enforcement Unit, ang CDU, narikopo ini. Nga nakada gihapon gimpadara tikang ha Metro Manila gimbaya parcel gimbotang ha karton la gindeklarar nga anmo ining nga item. Napapausa ba kita nga tikang ha point of origin kay ano waray kasabuti posible kakonsabo. Basa riton mga investigasyon hiton aton mga taga Drug Enforcement Unit. Ini nga pipira nga parcel nga nakakalusot. Nga di pagkanto ni mo ha habuhatan kun haing ka napadara. Harus pagwatwatan itong kaimong impapadara. Para nganto hiton iba nga mga lugar. Harus watwatan. Ang modus operandi. Ang modus operandi hini. Dida mismo hito nga parcel nga buhatan. Kung diri duty ang kontak, diri ramapadara. Ang kontak nga ni nira amo ang duty, kumbaga amo ang examiner. Amo it nagwawatwat dida. Adahira na padara. Kay mismo, amo ang kontak. Diri, bisan pa na nagpupulukat-pukat, hitong taga-parcel, nga gini-examine niya kung druga, kung ano nga item, gimpipiyungan kala ito. Ginuotro pagripak, igpapadara. So, nasabutan ito han aton mga taga-intelligence group han Tacloban City. Dida katiklo mismo ang nasabi nga piper nga druga nga umulput nganhi ha syudad ang Tacloban. Tigam ni naton purbida. Hiton nagamit hiton druga
mismo nga nito nga nagamitin druga, hapang ispiho pala, nahadlok na tirat ira postura. Bulging eye. Ah, may mga hapit iti mata mahaluwa. Mahitungod gihapon hito nga paggamit hiton druga. Kay kumbaga haaton, kumbaga ha pansaruwal, kung ano hitong baga sikat nga tatakit sa ruwal, gimpapatrunay sa ito't kadamaan. Puro parihas gap ini nga pagtagadruga. Pero diri ba ka mo naliliksyon? Diri ba ka mo nakakakita? Hitong pipira nga mga tao nga nagamit itong druga kung ano't postura. So kumbaga nalalainan kat iya postura, ayaw ito. Kumbaga nag-iimbestigar ka nga ano kasugan itong postura, nga may adang magsumatno din druga, ayaw ito.

Sumalay ito na Dangerous Drugs Board National Household Survey. Gimbaba na ba na nga maabotin 1.67 million itong gintatawag nga illegal drug users dinhi sa Pilipinas. 1.67 million ito na mismo nagamit hidroga dinhi ha aton nasod. Magkalain-lain nga droga. Hatag sa tag sa aton, kumbaga addictive kita or addict kita in usang nga butang. Magkalain-lain la nga aspeto kun haing ka-addict. May da-addict in sigarilyo or anuman nga mga vices nimo. Pero ini nga pagtaga droga in maabotin 1.67 millions iton na patronize. Magsiringani nga droga, sobra ito kahalawig. Marijuana, shabu, cocaine, ano pa? Na kundiin, babalikon ta. Nakakapaliso ito hit panhunahuna. So ikaw nga ada mismo nga nabati yan na. Ikaw nga batanon. Ikaw nga idaran. Kay gimbaba na ba na basar itong istatistika. May ada gihapon pa nagdudruga nga masubra na hinsay sinta anyos itong edad. Harani ka na nga ni ha finish line. Harani ka na nga ni tumukal ha departure area. Nakinhanglang ka na ito mismo nga diri ni mo pagha seri paigdasuras iton imo lawas. Kay kun imo igdasuras, sigit kampay ha imo hi kamatayan. Nga nitong mga bata, ito nga mga bata nun, porbidet pribilihiyo ha iyong aginhatag it iyo kag anak pag iskwila. Babalikon ko, hiton ambisyon hiton usa nga kag anak, simple la, makatapos. Kay hiton pagpaiskwila doyday, hakamatuuran la. Sering pa din nga akon mga co-pilot kan Engineer Noel Canonigo. Ganhi Engineer Jerry Perpinyan. Hit pagpaiskwilahin usang nga bata, insugad inihinan mumuhunan ka. Magani mo inihin investment. Magmanilang puso nga ni Hirakay para man nga ni ito haira. Pamati ka mo doy. Para man nga ni ito haiyo, magmanilang puso ka mo, durot kalipay, hit iyo mga kag-anak. Kita analahi Engineer Noel Canonigo. May ada anak nga arkitek. Hi Engineer Jerry Perpinyan. Hit mga anak din Lister. Katapos may ada na eskwela pagka na eskwela abogasiya. Kung mga bulay o giningayara mga anak, swaray. Bagin hi Engineer Jerry Perpinyan nga ni Engineer Noel Canonigo mag-inabsinon ito. Kaya ano? Kaya ang pagmamatanira itong aga, makan hi istasyon. Numero uno pagod nga istasyon. Diri nala mag-iinulput kay ang iraging pupundar nga negosyo, edukasyon ng ira bata, bulay ugman ini. Pero kay maupay at kabataan ay sering panira, umulan, bumagyo, ayos lang. Diri balita, hiton mga kag-anak, ha, nakita ka nga ni nga aada intablado na paso. Katapos nakita kita Facebook nga ang ira mismo toga or an ira kalo
ginhahatag ngadahan ira kag anak purbida nan mamarihayaw it imbarahi buha ka matuuran lang. Kasi dakuan ira pagpasalamat nga pinaagitay nay han imo pagpiraw aadi na hit ako not igbabalik ha imo. Damo nga salamat. Sanglit para nga deton aton mga sering pa kakabugtuan. Sering ko kanina mga swerte kamo. Iskalar kamuhan iyo kalugaringong kag-anak. May dangani mga working student. Ha ka matuuran la. Amo nga ni lugod inihirat nagmiminalampuson. Mostly ha napulo kumbaga may ada working student kanang piperaliwat nga iskalar hiton ira kag anak. An mga working student makita ka nga amo hiton baga nakakalampusin sayo kay hiton iba nga mga estudyante labi na kun adto ira mga kag anak ha mga OFWs urbida kay harus pag-uulpis po titong allowance sa guton niya at bugus nga klase.

Nakabasa ba kamu nga anhabuhatan hiton kumilik inagpasabot? Kakulup ini. Nga may ada nagkakagawas di na hiton Facebook ha iyong mga accounts nga hiton pagbubuhaton hiton sangguni ang barangay sangguni ang kabataan eleksyon in pagbubuhaton di December 14 ginsok na inihambuhatan hiton kumilik. Sering pa ni, ni Chairman Garcia itong kumilik, buwa ito. Ayaw ka mo ito pagtuod. Kahit among pagimpipi na mulat, itong desisyon tikang hakorte suprema. Lugod sumiring ang korte, ang buhatan itong kumilik, didila kuno pamati or pagbasa hiton anunsyo hiton kumilik.

Kay gumabas ini didah iton accountan Katribu News Online. Nga madadayon hiton barangay sangguni ang kabataan election come December 14. Sering pambuhatan hitong kumilik, duro ito kabuwa. Duro ito kabuwa. Kay an RA number 12-12326 o Republic Act number 12-12326. Naging permanent ni Presidente Bongbong Marcos ani nakalabay nga September 24 nga nag-ugsod hadtong Barangay Sangguni ang Kabataan election tikang han Nobyembre 2 ngadto han Nobyembre 13 hiton tuig 2028 in nahapa padulot pa pagkayana nga panahon. May tungod nga ginhulat na lahiton komento hiton COMELEC an komento hitong Korte Suprema basar han petisyon ni Attorney Romulo Makalintal, usa nga election lawyer ini nga nagmamalato matira nga ang freedom of suffrage han mga elektorado in gimpugan nga ini in illegal may tungod nga piranag kaugsod ini nga nagasabi nga barangay sangguni ang kabataan eleksyon. So hiton bula pagkayana waray habuhatan hiton kumilik kundi hiton bula pagkayana adto ha Korte Suprema, adto ha Korte Suprema. So miring nga nihit magpalusad nga ni temporary restraining order kasi gimpugnan ang Republic Act number 12326 gimpugnan ayo ipadulot. Ang buhatan nitong COMELEC magdidesisyon kung saan o hiton eleksyon. Pero kung hiton Korte Suprema in makumbinser han rason ng Palasyo Malacanang buhatan ng COMELEC ngansugan maghihapon ng Kongreso kaya ging pa-explain inihira ano't iyo masisiring basar hiton protesta ni Attorney Romulo Makalintal anti masisiring mabaton hira. Pumabur nga ni hiton Korte Suprema nga ang mga rason ni sini nga tutulo Palasyo Malacañang COMELEC nganhan Kongreso makumbinser nga ni hit Korte Suprema hit ira rason. So hiton eleksyon kam November 2028. Magpalusad nga din temporary restraining order hitong Korte Suprema karong sigon nagpabor hang protesta ni Attorney Romulo Makalintal. Posible yana nga tuig or posible next year sayo pa itong tuig 2028. Hit magbubuot ini, amo na ang buhatan hiton COMELEC. On minuto na ang nakalabayhan, alas 7.

0: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee

0: ang magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan! Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
1: Oh no!
0: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
2: Napakiana la.
3: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis an naaagrabyado.
2: Napakiana la.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon mahitungod nga hiraman an ginsusweldohan han mga mulupyo.
2: Napakiana la.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot hin igkasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
2: Napakiana la.
3: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
4: Panindugan! Karasika sa lakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
0: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
0: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

Kasangkayan may doon nakita 9 minuto sa nakalabayhan alas 7. Gada na tong pagmata ha. Simba na. May pamuklat nga biso nga bago. Kasangkayan adi hito na basarhan gumawas nga survey or pag-istudyo. Han gobyerno han naso ditong Pilipinas nga nampipira nga NGOs, non-government organizations. Gimbabana-bana nga maabot hin 500,000 nga daha 800,000 nga mga individual iton involved hanggin tatawag nga commercial sex trade. Nagawas gihapon hini nga pag-study nga maabot hin 60,000 ngadto hasin 1,000 adton mga batan-on ina-involve hini nga prostitution or sexual exploitation din hiha aton nasun. 500,000 to 800,000 hiton involve hini nga commercial sex trade nga hasakup hini nga nasabi nga ihap may da 60,000 nga dahasin 1,000 ito nadadabi hini nga commercial sex trade mga batanon. Bagalingi adaw inay itay papa mama mami daddy hiton iyok kabataan maghingade nga nikitahin sexual ha a commercial sex trade di rila ini-involve yung kababayinan kundi pati nagihapon init kalalakinan. Nga itong kadam-an ini nga nadadabi hining commercial sex trade in aad to inihit mga lugar nga kundiin damo hitong tawo hitong tourism industry aad to nga hit malabad pa ini kay may ada mga bugaw. Nganit mga nagbubugaw dida, mas dakot iyo baratunon ini. Kay ini nga na-involve in commercial sex trade, ginsasalbar ini tong gobyerno samtang ikaw nga human trafficker. Maghihinaplusong kahit itong rehas. Nakaupod kita inihan operasyonhan in BI. Din hini hasyudan itong takloban pira nakatuig at naglabay. An regional director hi Adinaha Cebu. Ha? Adinaha Cebu hi attorney. Nalimot kita in angaran. Nga kundiin diniha syudad itong takloban kay may ada tip ha in BI na may ada nagsusugad ini dinhi nagpadarahiran ahinte han in BI gingkalain nga nasa agbing lugar kumpirmado nakigdil ang mga ahinte han in BI bukas lima kami. Makabigay ka ba ng mga babae? Bugaw ang yung kaistorya. Kaya na sabta na nira nga amo ini. Hiton bugaw. Deal. Tagpira katawusan adto. Mga batanun. Deal na. Ang bugaw ang nagpili. Hinusang nga lugar.
alas 4:30. Waray makasabot ang bugaw. Nakada na haban. Upod kita ini nga nasabi nga operasyon. Ginhatag ang plate number han van nga adi kami. Umulpot ang bugaw. Kampayon ang mga kababayenan. Sakob nga dahan van diretso ha NBI. Sering pa itong kakurian nga tanan kadam an nagkukuri. Pero kinahanglan sulbaron ito nga paghimakuri. Hindi ri ha illegal nga pamaagi kay magtitikad ako lugod itong imo problema. Kalang pinakamasaklap pa ini Engineer Noel Canonigo. Ngan Engineer Jerry Perpinyan, ang bugaw itong dako itong porsyento. Gintatagantagang kalahito. Diri ikaw mismo ang nagpipresyo, kundi ang bugaw mismo ang nagpipresyo. Diri balita. Ano, baga pagbasa ko hininga na sa aming adita nga ang mga batanon 60 nga da 60 mil nga da 100 mil kay ini nga mga kabataan ang gintatawag nga termino nga social climber. Waray ging kakaakus hitak kag anak pagpalit hito nga nasabi nga gadget ba man didit akong peers. Itak mga barkada, igkasi ko mga edad, itak yung kakaupod-upod, may ada nira. So, an imo liwat target, nga diri ka maurhi itong uso, nga diri ka mabihayin itong grupo, nasulod ka ini, nga gintatawag hininga commercial sex trade. Napabayad ka. Baligya an imlawas. Baligya an imkalag. True to life story ini. Sanglit sering pa naton, panginanuan naton itong aton mga bata. Baga, ano ito? May daka naman kamras-kamras nga cellphone. Anhad to baga pinindutay man la. Yan ang baga kamras-kamras naman ito. Diin ka hito. Diba? Hapag-check hiton aton, pero danilot niya kabataan, kumbaga atong ginmumugo. Sinisiplatang kahinbaga maraot. Maraot na ito haira, hanggin pakiana naton. Masabot na lakit at mga chismis nga ito nakapaliting kamras-kamras, mahitungod hininga paagi. Ano itong matatabo? Diri balitaw. Ano itong matatabo? Hauras nga magresulta or magburod ka tungod hito nga imo bisyo. Dalagang kakarim nanay. Ngan ang pinakamasaklap pa ito, amo na ni nasisering, nagbubublag. Mga batan-om pa, urwaray ka partner, gimbayang kay diri, kat nasabot kong hirahin una ini. Bublag, urwaray asawa, binibilin nim haimu kag anak. Ngan andiri la ito amoy pinaka makulba nga aspeto. Hit pinaka makulbang aspek kun hi ikaw in masakit. Ini nga HIV AIDS. Baga may ada or intremis. Nga sering pamasakit ka nga ni kuno hiton aton la
Ano kuno hiton? STI nga sakit. Ano STI nga sakit? Sakit tungod sa iyo. Ini balita nga aton ginhingadayan, baga nagsingit kita yung patawa. Pero nakinahanglan ini hin giya hadton mga kag-anak. Piesta, puro information diri. Siring paghihapon ito na ini nga nasabi nga survey or pagpahimatngon nga dayton ato na pipira nga mga kabugtuan na siring. Prostitution is illegal under Article 202 of the Revised Penal Code of the Philippines, which penalizes nganhi ikaw mismo in pwede mapriso. Ngan basara pag istudyo hiton aada nga mga opisyal nato na gobyerno, mga eksperto nga aada gobyerno, hit usagod ko nga nakakapaduso itong kakurian. Diri la ini mga batan-on hiton involved, kay pipira lahira ka porsyento, ham pipira ka hundred of thousands. Hiton iba ini. Ha? Hiton iba ini. Sering pampag-studyo, ang naghihimakuri ha ira familia. Gimbubuhi na la, pinaagi ito, mahitungudan, income hambana, nganhan, income ni misis, guti, danay himisis, na involve hini. Para liwat it mga batanon, sharing ko kanina ang mga social climber usa ito. Ngandiri la babayi hit na i-involve hini nga prostitution. Ini nga commercial sex trade. Diri la pati na iton kalalakinan. Batman! Labi na kumbaga may hurutsura ay ni mga lalaki. Maparihas ka nga ni kan Engineer Jerry Perpinyan nga ni Engineer Noel Canonigo. Purbida pagsusurungunin nga mga nawong. Hit mga batan unggip nga kalalakin an purbida. Baganahin anakin mga milyonaryo. Pero baga makakakuan ka nala itong chismis di da barangay, nakakasabot ka nala. Sering pa baligya, lawas. Hit pagiging social climber, di rin maraot. Labi na itong kung imo gintatarget ng baga social climber ka gusto mo at maabot, ayaw nalaan ihabutan, hit imo pag-aram. Kay makatapos ka nga ni hira na mismo it maglalanat-lanat ito ha imo. Hiton usagod nga nakakap paduso it mga sugad ini nga mga gawi. Sering ko pa kun aada kay tun peers, ani mo ba katutubo aada ka nga nakita ka nang sering pa nakag anak nga naghihimon sag money. Yakit na awod bis nga ani kami nagluluro lata reunion. Dirak na awod pag yayakan nga anak lakin driver nga ni nagsasagmani. Simple la ang tugon ham. Ayaw
pag ambisyon hindi rin mo kaya. Labi na yung bagay mga butang. Kaya kung mag-ambisyon ka hin mga butang nga di rin mo makaya, nga gusto mo ito makabutan, haya na nga imo edad bagabatan on. Usa, mga ngawat kaduy. Diri ato nahadlo ka nakag anak ha, nga ma-involve back ini nga commercial sex trade. Kay bis nga anak naong na hinanay baga. Agi! damula nga mga bagay din hiya bawaw itong kalibutan. Ada itong tukso. Sering pahinotan singer, Pilita Corrales, utukso, layuan mo ako. Hito nakakapaduso pabalitaw, sering pa ang kanina, adto iniha mga dagko nga mga syudad. Adto iniha mga dagko nga syudad. Kay dito itong dagko nga mga syudad, ha Metro Manila. Makuri dito't kabutangan, labi na kunwaray nim trabaho. Nga kumbaga, ambisyosa ka. Nga kabata, dara ka ini dito.

Sanglit, babalikong ko ang kanina kong aging sering. Nay, tay, papa, mama, daddy, mami. Panginano naton hiton aton mismo mga chikiting. Nakasulibang ko, amo ini ang ginduhol ha aton ni Engineer Noel Canonigo nga news item. Man jumps over Naiya Fins to meet returning OFW wife.

0: hiton istorya ini di day na nakalabay nga Miyerkules. Bagindol ini ni nera di dia technical. Magimbasa ta baga sumulod dayon na an istorya ngay an ini. An ba na natapu hana iya. Pag sabut nga nakada na sering pa naglapag na hatarmak ang idrong aeroplano ang ginsasakyan, waray ko diyan makahulat, nagpangangat kat ni dahiyang barrier. Adto, hapit pa hiya umapod kantuhan tarmak. Ginsitar hiya nga, kain ka! Natapo nga ianhan iya, misis nga OFW, kay pira na ka-anyos mismo hira waray magkikita. An iya misis, tikang ha Australia. Waray ko diyan makahulat. Dida lugod, ginkaptan hiya, ginimbestigaran, ginfailan hing kaso. Kumbaga ato nakaka-Ameri... Kita ito nga nasulinap pala. Matatsika nga lugod ito, diri ka lugod, kakakita ka ni misis. Pero ginbuhian ini nga mister, mga alas 4, noibihan kulup. Lumayat good hiya. Abita pa gusto ko kung kakita ini ni misis. Baga maihan na nga panahon wala kin makakakita mismo ang iya personal. Adala cellphone baga napadarahiya hantun iya pistura. Pero gusto ko kung makita ang aktual. Pero nagmal. Gimbuhi ang gap ini iya pero siri pa nga balik budoy. Kay may danin pag-aatubangon nga kaso. Hitliksyon ini, ada naman maulput. Paghulatan nala, pipira nala ka segundo, pipira nala ka minutos. Imo muna ini, mahahangkupan. Ayaw pag sering padiri nga tanan nga bagay, pagdali maupay. Sering pa ni Engineer Perpinyan, ikadaha timing. Ba man kung umulput na ito magka-istorya, makaptan mo na, ay kay imo ito. 30 minutos na, ang nakalabayhan, alas 7.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi ng pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Nga tanan kita, nagustuhin maupay nga salida kada gabi. Pero mas deserve ang imo sala ang TV nga maurupay itong picture quality. Upgrade na ha Sony Bravia 3 Mark II nga may advanced 4K processing. Nakakawaw nga color accuracy nga cinema grade Dolby Atmos sound. Bisita ha ang RL Appliance Main Real Street para mo makita ang nakakabilib nga pagkakaiba. Makakapili ka pa itong kadakohan Bravia 3 Mark II tikang 43 nga dahaw 100 inches. Ha Sony Bravia 3 Mark II, cinema is indeed coming home.
6: This is FM Radio. FM Radio.

Kasangkayan balik kita ini nga iyo ato na programa Karasika sa Aga. May na nakita 32 minutos sa nakalabayhan, alas 7. Lunis na liwat ano buwas nga adlaw. Sanglit ha, pagkakalunis, yan nga adlaw itong Domingo. Pag uulpot yan nga kulup, nakita ka ito na pipiraliwat nato yung mga kabugtuan niya, nagtitikang ha magkalain-lain yung mga bungto na ulpot liwat nga ni Hasyon Tacloban ang aton ini mga estudyante nga nag-aaram mismo din hi Hasyudad itong Tacloban. Makanto inihiran ilang mga tagsa-tagsa nga mga boarding houses. Sering pa kung anim sarit dito ay balay, mag-aaram ka, ada pag-aram. Ayawhin baga lakwatsa. Ginmalatumat itong buhatan, itong DILG, nga an ira buhatan in ha mapalit hin maabot 1,500 nga fire trucks. Igpapasarang ini habugos nga naso ditong Pilipinas. Kasi ang mga different fire stations nga nagkikinahanglan ng mga fire trucks, kahit itong pipira nga mga fire trucks, sering pahit iba nga mga bungto in kaedad pa ni General MacArthur. Hit iba ini running kundusok. Hit iba liwat nga mga bungto, waray nira mga fire stations. Hit iba nga mga bungto. Ano trason hini? Usa ini nga problema itong DILG. Kahit DILG, ha-administratibo nga aspito, amo hirat naka tuka. Ha-Philippine National Police, ha-BGMP, Bureau of Jail Management and Penology, ngan sugan maghihapon na Bureau of Fire Protection, ngan nga diliwat ha mga LGUs. Amo inihat na nanginginano. Hit problema, nga may ada mga guidelines nga sa dan pagsundon han pipira nga mga departments nga under habuhatan itong DILG. Kay ini nga waray labot ini nga paghingulang itong mga fire trucks ha magkalain-lain nga mga lugar din ya naso ditong Pilipinas. Ang pinakadako nga problema han mga LGUs. Or problema han DILG. Nga baray mismo mga fire station di dabung to. Kay an LG yung mismo waray tuna nga nahahatag.

hakay hiton DILG, si Ring pa, may adapundo para pagtukod hin mga fire stations. Hamagkalain-lain yung mga LGUs. Pero dato nga problema, waray gintatag iyahan han LGU nga bakante nga luti para han mga fire stations. Kanto, Bitirano! Hitibangan nga bungto kung may ada sunog di daira lugar, waray mga fire trucks nera, anarespondi ini ang sapit nga mga bungto. Di niya probinsya itong Leyte, ang ang provincial marshal pa ito hi Colonel ha Charlie Herson. Maga nagkahingaday kami ini kay ha, mag-close kami Indoro. Mag-close kami ini. Sering paniya, may ada mga pipira pa nga mga bungto. Nga waray fire station. Waray mga fire trucks itong iba. Nga nagkikinanglan, may ada hitong national government, buhatan DILG, may kwarta. Pero amo ini hitong nakakahindrance. Puro parehas manggihapon hitong ha, Bureau of Jail Management ang pinology. Kay kumbaga ha aton, kay may ada na inigim preparar hitong city government Tacloban nga lugar para hitong aton mga kabugtuan na correctional center. Or ini nga BGMP. Kay diri safety, hiton usa nga prisuhan nga aada ka within hiton residential area. Haakon labaga pagkuhan, nga diri good. Kinahanglan hiton atong correctional center at tuntay-aw nga lugar. Pero sigmon, diri haranihing kabablayan. Kay in kaso por kaso, may ada umiskapo nga inmates or PDL, person deprived of liberty. Kung makasamot itong mga gwardya nga may nakalayat, nakitaan nga lumayat, nagdalagan nga to mismo it residential area, magkakamay ada hinkumusyon or bangin pa. May ada pipira nga mga civilian. Mangin may ada pa. Pipira ito nida nga mulupyo in himuon nga hostage. Diba? Pwede mahatabo ito? Kung aada mismo itong mga correctional center, harani or within itong residential area. Sering pa, mamimiligro itong mga kinabuhi hiton mga residente di dahil nga nasabi nga lugar. Kay sigurado hiton intention hiton PDL. Inmatic shelter ini matago. Labi na kung nakasabot hiya nga ginlalanat na hiya, nakitan hiya. So diri ini madalagan ngadto hiton mga kumbaga pwede ya pagpusilon nga area nga oray nakakaulang kundi masuksok man ta inihiya hitong kadam-an nga mga tao. Hitong iba kung mapitsino na ano tira pagbubuhaton ini ay maghuhostage ngandi na itong pag-hostage pala, iti mo ito kulba, iti rubag-dubag, iti mdughan. Kaya nakita agad kita itong gobyerno nga aada itong ira panalingkamot. Mga problema at pipira nga mga ahinsya, aada hira. Pero daan na itong nakakaulang, sering ko pa, itong mga counterparts, itong pipira nga mga agencies. Hiton era igkakaatbang pagbutong itong tuna nga amo itong pinakaimportante. Kahiton gobyerno diri liwat ini mabukalasin salapi magastoin salapi ha gobyerno
nga ito nga mismo nga tuna ipagagamito nitong tag-iya sa kubilahin pipira katuig. Nga nit baga purluminos ito 20 anyos. Kung baga gimpapagamit ni mo. Nasa ring ana itong gobyerno pagkapagsabot ka mo. Nat pera ka years itong paggamit ito nga nasabi nga building. Amot kung may ada. Batman! May ada ba sugad ha pribado nga tuna ipapagamit ko nga di ito na gobyerno. Amot ba kung may ada gintatawag between government to private. Ini nga belt operate transfer BOT. Karo yung singon toko di dahin building. Mamaya na muman nga ni Pliti Guti ay la. Pero pag abot himpi pera ka anyos, akon ito nga sinasabi na nga building. Natatabo ito ha mga private ha mga private entity. May ada ito nasulod din sugad nga venture. Nga adit akto na, pero na napliti-pliti gan inihira. Very good dako nga pliti, kumbaga minimal. Pero ada, pag pira katuig ito 50 anyos or 20 anyos ito aton sabot, waray mo dida mismo makukuha bisan tiles ha? Kasi ako na ito nga nasabi nga building. May ada ito na venture nga mga private individual. May ada ito na venture hinsugad ito. Bisan nga ni ang kuan, an RTR school had to. Dida mismo may ha Bethany compound. Ha? Amo ito ang baga proseso, baga nakabatak ito. Pero ka years anay an RTR school of nursing and medicine nakada. Pag pira ka anyos transfer an RTR College of Nursing and Han College of Medicine ngan hina mismo ha compound gimbayaan ni Raditon Era building hamay Bethany Hospital baga amo ito nga sabot belt operate transfer bisan tiles waray mo makukuha mahinay-hinay ka pero posible baga nakaka sering pa nakakakuhaning gasto diri gud dako ano ngan imo ito gini-studio may feasibility study niyo di ba in maalkansin amo la katuig baga pagtarangdu ay niyo ito ay game 45 minutos na nakalabayhan alas 7.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tie, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tie. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: This is FM Radio. FM

0: May nakita 46 minutos sa nakalabayhan, alas 7. Kumusta ka mo? Domingo manggod, anong adlaw? Maupay adihin sabaw. Kay itong bugos nga familia aada. Kay kung adlaw itong Sabado, diri ka mo nagkakatarang kay itong bugos. Kahit iba, may trabaho pa itong Sabado. Pero pagka-Domingo, bugos nga familia ada ito mismo. Pagkahigup, ini nga, itbaga pag 1/4 ba, pag 1/4 kita, hit adlaw itong Domingo, baga sumuloy-suloy kan pipira nga mga barangay, ada nagre-resyo ito na Domingo. E siya rin ko pa kay ada nagkakatiterok, hit bugos nga pamilya. Nga baga kakantahan mo. Kumbaga di dahi iyo lugar in may ada nagkikinantahon. Aruah itong cellphone number itong tagbalay. Ngan pag-request na lang kanta. Pero din niya FMR. Hitong Domingong adlot mga ira kanta. Mga nakakahinumdum kay itong mga naglabay. Mga magmingaw nga mga kanta. Nagpagawas ang United Nations Habitat in the Philippines. Usa ini nga NGO. Regarding inihiton survey, yan na di rin naging tatawag, ang hadka nasin ka, squatter ka. Kay bagadamo ito nagprotesta ng mga kamag-araman. Anong squatter nga termino? Waregat squatter kuno, hiton ha Pilipinas, kung ikaw hin Pilipino. Baga sugal itong era mga argumento. Bagaging pauru-upay la ang termino, pero amo lagi hapon kahulugan. Ang gintatawag ini nga informal settlers. Basar itong pag-istudyo hiton UN Habitat in the Philippines. Di rin ni amo nga NGO anak-anak trabaho ang didahan, Yolanda. Di rin ni amo. Kay basa rin niyang pag-istudyo, maabotin 3.7 million itong informal settlers o may ada 7 million individual nga informal settler haaton nasun. 3.7 families. Pero kung iihapon naton ito, ito sa kapamilya, ini nga 3.7 million in equivalent nga daha 7 million individual nga mga informal settler. May ada mga pabahay hiton aton ha gobyerno nga gimpapanhatag ini o gimpapaukyan, gimpapahulugan, hinmaga minimal nga kabaraydan. Or may ada liwat naton mga informal settler, ada hiradida, nakatukod didahin usa nga lote, gimpapaiwas na nga ni natig apa inihira. Karong sigunan iranwat katungod. Amo itong pipira nga may ada mga tuna, ginaalad ininira. Kay haluyuan im kaluoy nga may ada magbabantayhan im guti ay nga tuna. Labi na kakunani kaha syudad, paukyon ni mo, maghagos nga nim pipira ka anyos, gagamiton mo na, na demand na ito hira. Tagi anay kami, pira na kami ka anyos din ni imluti. Amo na't sinisering kara sa Santa Duhon. Gimpaukoy mo pa, papakyan, kaya ano imo ini, baman na natsabot amo ini. nadalagan dayon ni rangadto ha human rights. Ang human rights bagamay dat ni rapira kabulan itong iyang ginhahatag ug sa mo ito ya igijik. Ang malaban pa ini kun naaro pa ha imo. Diri na pupuy-puy hit gintatawag nga informal settlers. Bisaing kay ni nga nasod. Ha akong pagkita. Kay hiton nakaka diri nakakasulbar hit ka magpagkamayada informal settlers. Mahitungod nga ini nga mga informal settlers. May dalawat ini mga professional squatters. Kung baga gintatawag ta, ang mga magulang ba tatagan himbalay, tatagan hintuna nga pagapag-uukyan ang gin-iidiya liwat ininira. Igbabaligya. Magbibiling natin bakante nga luti nga magtutukod-tukod la dito. Damo ini. May da ko nga ni kilala nga usa nga kilala din niya siyudad itong Tacloban. Napira ka anyos na kita ira. May ada niya luti nga didihan norte gimpaukoy. Didahan luti nga gagamiton na niya. Din niya Tacloban. Usat niya kilalang nga negosyante din niya Tacloban. Kay basta may ada sugat ginaalayon akini. Gintagan na hintuna. Dito hin ira usa nga tuna ha may norte nga dapit. Anong gin ideya? Nadiskubrihan nala namon nga anao kuy didto hini nga nasabi nga ira tuna nga gindesignate nga iyo na ini. Andidi ha syudad ayaw na niyo ha pag-ukupari. Nasabutan nala nga ang pipira ka square meters ang ginhatag haira ingin baligya nga doon ibang atao. Ano kasulbar ni mo hit informal settler? Kay diri manira naguhuna-huna hitong kabubuwason. Karuyag singon ang kalipayon niya nala. Gusto nira magsasakit adahir hasta-kasta kan anuman siserungan it kabataan. Mandag ko na, kay may dangalin na mga dag ko nga mga anak. Ito nga gintagan han akon agaron hin-area. Basta ang sering nala nag-agarong puro bida yul. Kabutangan hitsugad hini. Naluoy ka na, kay may ada ko paman baga guti ay nga mga tuna ay gingkad tuta inihira. Gintagan hintag pipira ka square meter, ginsubdivide pa gud. Kasi baga ginhatag na gud, kaluoy. Kay andidi nga area nga harani iktarya, gagamitun na para hinusa nga commercial center. Tukod ang kaluoy hala, dito, may ada ko pa dito. Bagalapalapae, dito. Pirmahay ang tanan. Nadidiskubrihan nala, pipira nala ang tungayod good nga beneficiary, hitaad to. Mga bag-o na nga nawong hitaad to. Babalikon ko, ano kasulbar hanggang tatawag na informal settlers? Padayon yan, padayong good ito nga problema at gobyerno. Ada ano man ay kay bublog kita. Kay gintaksan la kita hinduha ka oras, ay kita pagpasubra. Kay hapit na, pipira na lang ka minutos. Ha technical side, aton mismo ging kaupo na aton mga engineers, Engineer Noel Canonigo, Engineer Jerry Perpignan. Damo nga salamat ang sponsor kada Domingong Adlaw, aton among pamarahon. Puro information, dirila, istorya. Kasangkayan natapos na liwat ang usak ka pahina. Hininga iyo ato na programa Karasika sa Aga. Ini naman ang iyo angkurman, Konsihal Yul Batman Kaorte. Happy RTV 12 ngan ha FM Radio Tacloban. Padayo nga nagpapabilin pagsiring kung may adakuman pagkukulang. Kanu nagadlah itong pagpuno maupay nga aga ha aton nga tanan. Buwas na liwat,
1: dirilaya na. FM Radio, the vibes
2: ang lupet.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the latest sports complex. Get ready for Unfiltered. Tacloban, the voice behind the hit. Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers, and it's showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
6: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
5: Addy, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.